0: mbokki julli yi ñuy sétan fu ñu mëna ne ci aduna bi ak ñi ni déglu no ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen bal haq di ñaanal cheikh mohammedul muntaka suñu borom yagal ko fi te wëral ko ba naal yi mu naalal l'islam yépp magale ko diko ñaanal mbolem jabotu ko cheikhul khadim gi banko ba ay yenem yep ci liggeyal mamou cheikh ahmadou bamba khadim rasoul mu defé ko nim ko bëggé diko ndokkel ci wéru mag yu ñu nek nak wéru tedd wi nga xamné képp ku xol sëriñ bi biñuy sentu wéru rek xam nga né mi ngi tambali waye di nuyu kilifa yu bax yi nga xamné ñom lañu xéxal jotaay bi té kenn ku ci nek momit ëmb mbékté mu tol non ci jotaay bi lé di jaajeufal Serigne Ibrahim mi nga xamné mo ubbi légui xassaayidi Serigne ko sonuy waxat déwéné ti ndax waxtu wi daw donc and ak Serigne bi wara doon benn fan bi nga xamné mo jëk ci wéru safar ñaan yalla nu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim té bép yëngu ak bép dox buñ ci def yalla ñu ci dajé ngeul mu Serigne bi kon xamna ñu wacce nuyo bi fofu ba rek ñuy tab ci waxtan inshallah
1: tawakkala jerejeuf serigne ganna masara makhtar tay ki setan mëna xam sa su déggé magal mu xamné li kët moy li nga xamné mo sabab magal gi inshallah taala su ko défé ñu doora dugg ci yenen point inshallah serigne ganna masara makhtar
0: jerejeuf serigne sentu fa am bis bu mag bu tedd bu ci nek bo xamne serigne bi defno digal ne sa yu accepté na ngeen ma ci sante la yalla sunu borom te moy fukki fan yi ak juroom ñet kon buñu sento wër wi rek tambalé na waye wèr wit amna ci ay tad nga yo xamne ci wèr wi la ko amé té lolu ku xol xamné ci bu jëk melna ni budé ci wèr wolof dañuy wax ni aw diggi bari na yuñ ci daan moy tandiku ak yuñ ci daan baña def ndigal waye liggéey bu reuy bi ci Serigne Touba liggéeyal ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muy wèr wo xamné it wépp wèr wu téru wèru ngeenel la ñeël Serigne Touba ndax Serigne Touba dañé toné wu gim toné wu ci liggéeyal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci wèr wu né dana feñ waye buñ wèru ci pelé moy bañ koy nattu it sa yu wèru safar téro bu natt bi doon benn dañuy yokk loola motax bu fay gi ñëwet bu fay gi doliku wéru nekk day doliku non motax bu sëriñ bi wax ne rabah ya fi iqdami khayr wara bada wa fi kulli shahrin say binu sëriñ bi di sant lo tañ wax tudde ko magal muy bis bi nga xamne da ci bayiko won ci kërëm gele ci mbacki bari liggeyal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muy bis bo xamne liko taxona jog lepp moy liggeel ali salatu wassalam bayyi ay njabotam bayyi ay dekkam bayyi ay leppam jef jo du reer te faaw mu fay lako sunu borom du fatte te du jaawale jefi ben jam ak moromam waye it jëmmi magal gi le seigne moussa ka waxone dafa wax ne dimi ci ba genné won ci kërëm gani woyé mbacké bari li seigne moussa ka wax na fenen ne déglul ma wax la waral magal ga nga xamné cheikh bamba réel demam ga tarikh ba'ama jeshashin moy atma modi lalu serigne basirou de la mourey commence wax cheikh abdul bashir al khadim mo wax ak serigne bi bis serigne bi diko wax ne ko bama bañ ma togge jëf ba legui de bama xamé no togg ma jëf ba bis bi dolikuma jëfuma fi luy doliku tahafudan aw wari'a luy waral ak ay fil ghaiba kon lo ca doliko lo doliko ca tukki ba ne fa tabassama bama ko waxe re señ bi da di muñ dama al wusulu wal ma'rifatu wal yaqin wa mawahib la tatanaha eg rek ci yalla la ca doliko juroom ñent waye bo tané ñaar yi bi ci jëk moy muñ bu muñ amé rek ak payé ñew bu payé ñewé cyant ci top té sabru moy étape bi nga xamné mom la Seigne Touba def ci muñ ay nattu ak ciona ak tiss mu mëna mëna jaxaso ak ay non yo xamné yu doy war lañ té mësulu ko jëflo jenn jëf julul jëf ju bayiko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li kenn ci defena baba bun sa'id la da doon wax ne seigne touba da doy ne war ci mel ko tam ci geejju du sidi wër wet gu nek ci mom te mësta jëf jenn jëf ju bayiko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne te lolou doyna ab sak doyna ngeneel nga xamne lolou la wax dane khawarikhu yakfika minha ruju'u ala khayr halin ba'da ma rakiba al bahra inda sa nasra kon serigne bi lepp lum jeuf rek ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la ca amé nu pay gi tollu wala nu jeuf ji tollu ba yem la yit choona ba dane tollu ba tax payu yalla gogu tollu non ci mom ghurbatin allati tafriju kurba da ci andi ñi fi massa gaday tukki andi ci ba andi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ak bayiko makka de madina won dekkam gannaaw ay nonam top ko ci choonal ko ku wet ko xamne amul genn gannaay gum yobolo ludul khalima ak da rek gharibun lada juldil aida wa silahu midadun wa aqlamun turayash bi shukri kon mana muñam gog ci jëf yu reey di ligéel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ay guddiyam dama taxo jog kon lo gis rek moy yalla do nga ko taxona jog ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye mo ndey garantie nak waxne ki gis ma jog la xass mu japp ne len ba tax lulul yalla ak yaronte bi bam jël ay garnaay jëm ci man boba nak wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri sa naf'in bila darar yalla dana ma dimbalé dimbal lu deugar ba nopi nit ñi top ma ci geej gi ak jéeri ji may borom jaliñ lo xamné awuma ben lor bo tambalé 1895 bi señ bi génné mbacké bari ba bisub tay bi waxtu wu nek payu yalla gi du dot ko ci mom bu fekkon né noni l'islam yi yi bañ damul diiné am tañim jamaro lon ci seeni pexé tay la gëna yok seen capacité biñ am ci xex seenum non tay la gëna bari waye waxtu wu nuroone dañuy fat ab buntu da fay yor jukoy ab forage moy loko gëna tass ndox mi gëna yaakar gëna tassaro na ndox bu doy sotti ko ci benn birëb man na baña wal inna sab'a sinin allati makastuha fi kongo ma da'at sayazharu yawma tubla sarair sama jurom ñaari ati kongo yi du reer mukk bis penc nak dana gëna feñ dan ko nak liko waral moy bamay jaamu yalla dama ko nuxut waye bima yalla fay dama nuxut dëlé mo fi wacc di xéewal gi daj ñëpp wayé né bis penc la pay ga di ñëw ndax aduna du këru fay kon mo joxé won digëlit bu délu sété nañ ko ci sant la yalla mom sëriñ bi té ku né xam né xolal nim daan téro wéru gam xolal nim téro wéru ko loolu nak fenn rek la ko jëlé moy na ca yalla boromum subhanahu wa ta'ala amul leneen lu muy bëgg amul leneen lu muy jublu amul fenn fu muy jëm loola may na ko ba dañuy wax ne nit bu dee commerce Seigne Touba dane ki gën a bonofiisu mooy ki yaxantu ci bëgg rasulullah bisak yaxantu waxtu wu nekk sa bonofiis day gën a dottiku day gën a dolliku te ku ne xam ne ne tey boo nee benn fanu safar moom de bu ko suñ borom masaa di tegi nattoo bu benn fasam fanu fasa safar tero mi ngi séntuwaat ay coono yu bari di suntu ay tartar yu diisu tege ci kawam waaye mu da ko gërëm naa la sant naa la jox naa la pay goo xam ne nag duutu dakk mukk ab natt jeex ci moom coono jeex ci moom an ittafat madarati wal balwa bi fadli muhnin li khadal khulwa lahu shukuri ila aljannati daril muna wal amni wal minnati li def ci aduna lepp khasside yi magal gi juma ji touba seigne touba ko mom lu ne nak man nam ko ci am sama nangam di ci wutlo ci wet waye yi mom yak ñepp ci yam seigne bi ko mom bopam motax lo ci jëf ci warma ak jëfé ci ndigalam rek pay gi buy ñëwit nono du jaaré fet ñëw mu ñaanal ko bopam ba wax ne payu yalla gi ñëw na mu ne sant le leen ma yalla te ko xamne sama mbeg sa mbeg la nak ma ci sant le yalla way kuma ci sant yalla luma ci yalla fay nak nu bokku ci kon tay gi bu ne won bala nga ci jot da nga jaar fi ma jaar kenn du ci jot damay faral di wax lu bari ne ko wetu bopam bu ko na jot ko motax du njambaare ci yobul way ak baxam rek waye bu ne won fi ma ne ku fi ñew do ci jot tentu ni ñi tento jant bek asaman ci lañuy def waye duñ ko mus waye bëgg dimbalé tax mu wacce ko ba ñepp aksi ci motax mu ne sant leen ma ci yalla ci bis bobu say ñewate yépp dafa bari ndax to kon billahi ñepp dem niran kon dem gi sovetas la dem gi ak xettilé la dem gi ak ndimbalé la motax seigne moussa ka dafa wax fenen la yalla defalon kalima fi dahrihi defal ko ibrahima fil ba ila tahsim moy faralu len dem ci magal gi kon bu tero tam waxone na ngeen ma sante yalla ñaari jigu yi mu ci jégué moy muñ lu ko yalla tek waye sante lu ko yalla fay may ko mu waxal bopam ne payu yalla gi aksi na ci man sax fi dakk te du fi juk te kon bu tero ñu ne wéru safara teru na mouride yi tambali diko wajal julit ñi tambali diko wajal ci aduna bëpp te da nga gis ne jaww ji sax day soppi ko ci aw meloku nang ndax ab xolub jam bu ubbi ko yaatu yalla ci ab xol la xej xejul ci kër te ab xolub jam bu sété leer leer yalla nar amagul ci señ bi digle dara waye yekut seen benn prediction bu mu leen def ndax xam nañ yépp dana ñew loolu ni ngi koy xamé moy magaluk daawa dakk leen kene musu ko deg ba señ bi joxé ndigaluk magal ba ni lu ne xew fi kiris bu ne jaar fi lo deg magaluk daawa dakk rek mourid bo dajal dana sama magaluk den gi leen ni motax serigne serigne da ci waxone lu am solo moy bu ñaar dende ki diko fonk ki du ko fonk bu du set nga gis kikoy fonk limi rawé kiko dul fonk kon bu ñewé nga jubal ko jupsi ko wajal ko ci ay ngeenel ak melo lol dana andi melokanu mat la serigne moussa ka don wax né santane ko deele ci ngeneel yidul jeex yo xamne kuko def dang ci meuna jot ta doyna day victoire xam nga seigne koso legui leg nit ne ma ngi fete sama anniversaire bis bima juddo ta defena di wacce gima wacce mo meuna leguel sa juwa kon mom lol lay sante borom kon nuit sante gi ni sante yalla moy liñuy fété moy seigne touba mom amna victoire ci lepp tax fi né ba bu set parcours seigne touba bi man nga netti fi né buñ tambalé magal gi bisu té nopi té du tax nga jël ben ci fukkam tay doko noti le banopi nuro le kenn ci mom xam nga doone mouride dañu xir way fukki fan ak juroom ñet ñepp ko bok ndax diw defoon na ci dara señ bi lum ci def kenn duko ci difur lam ci am kenn duko ci am fim jaar ba am ko moy da ngay top parcours ba mi dem fi ci souf la jaar bok yi beyte ngi ni ci assure ku gem rasulullah rek war nga nungul seigne touba te bako ngir sama keur ye dafa gent qusuri khallat wal ahlu anni tafarakhat li madh alladhi anhu al madh qasir sambu dañu teural ne keur gum am nañ ko tal dekk bu ahmadou bamba am nañ ko tal bu ken jangati mbindam bu ken dajete ngir mom nan ko yobbu fuko ken du gesseti way ñent yi buñ ko réussiron fuñ jëm ta lay day firné lool mbacké bari gi dañ ko taal sëriñ bi daal dara ni sama jabor gi taggo nañ di tukku taggo ak soñu señ touba rek ko def joxé ba taxal taggo ak so wa kër manam manam france ba jeex bayyi say dom señ bassi señ mohamadou lamine bara bo démé ci dalilul ha'ir fi ghaibati cheikh ila aljazair señ barako bind ta néna dama def istikhara kenn ci dekkale señ bi daal may laaj na ma ndax da ngay and ak sa baye ne ma nako fum jëm ne mo xamni xewma li xew mo won ma ginaaw du moy neena ne suuti rek ma gis xew xew ba am la am daal di wacc lolou kon lu triste la mu baye ak njabotam dekk ko bako top 91 la tambali xeexali nit kon lu taxone señ bi juk yi ñu ko bëgg duggal neeg yi bam ko genee da yag mbolo tax ko juk amé cheikh al sibir fall demul ci geejgi cheikh ndam abdourahman lo seigne darou assane ndjay ñi ñepp rangal leen bindi téré sañ ci dekk défaru nit amu njabot borom gari leen ko sun jamm ji reul seigne touba doon andi amna ci mbindum seigne abdou karim touré mo xamné seigne touba da ko wolu mu ñew neena ci njarel Cheikh Abdou Karim Seigne Touba nako dama la bëggono net li ma taxono dem ci geej gi neena ma tok tout deg rir mu reuy mu ne ma ma nak ma fekk ma bëgg net li Abdou Karim Touré li ma taxono dem ci geej gi mu ne ko mbacké lolu ñëpp ko wara xam mu ne ko xana teggi leen seen isab aduna ak alakhir lolu rek ma taxono dem ci geej gi ci la ko net le jeew net ngulen ba Seigne Abdou Karim Touré wax ne dahani saata yawm wasadari momo wo ci digg kërëm nañ lañ koy daane misqala zarra ne ci sa xol ci bëgg aduna bu la yano ya raw xop waye bo ne ko ciarfa lu toll ni misqala zarra ci bëgg niwul sa ci niwul sa xol boko yano moy raw xop kon li tax daan iblis yobul moy ku bëgg aduna toll lu toll non sa xol ne ci doko daan kon seigne touba lim ko daane moy xol bu set ci maamam cheikh ibrahim diou al machari andi na jaar jaar par kourgam waye gis nga bam koy netti bané ko genn nga ci jollof jaar nga fi nga jaar ban ba yegal da na ko nak serité bi nga andalé la ken amul nit du jihad am ko am mag ñenu daxona wax wax ju borom xam xam bu tolno fi ne bo togon fi re dan seigne touba de lim am atolu l'islam mënu am li seigne touba andalé budé da nga aji makka di tawaf ko wër mënu andi li andi seigne touba andalé seigne touba lim andi lay moy yermande yalla lakhat rajahta bima lam yarja'an nabi dhul hajj wal ghazw aw su tarjil min rafid wa ji'ta rahmat rabbi la sharika lahu li zalim wa sabi li len ma ci yalla borom bi subhanahu wa ta'ala kuma ci sante la yalla dana la fay motax nu yit nak nu fasiyene di wacc luñu man ak luñu am ak luñu xam jëme ko ci fasiyene ko sante la yalla boromam te kuko sante la yalla nak wito ci nak shakarani dul aradi was sama wa falahi tani jarin xat la mi ko sante da dajale kurel yu sante ko shakarani aljamil inda jundihi alghalibina ni'ma mu'ali abdihi kon seigne touba kuko sante la yalla yaangi fekk kuko sante ba nopi nga di kuko sante kon nak dañuy wadjal lima deg xale duma ndokel seigne touba l'islam lay ndokel l'islam am dam ben victoire bu tolni amul ci l'islam
1: dedes
0: victoire unique bu kenn nit jihad ko fi ma sa deg mu am jorale tal nay dekk ray new nit aw nit ray ci ñom ni lo wana lo dafay xew victoire unique ba ci gele
1: tabarakallah ma sha allah jeureujeuf serigne ganna masare makhtar ci li nga xamne non nga andi li nga xamantene mo sabab magal gi amna solo lol te fatte wat nga Allah subhanahu wa ta'ala waye lo leppit andi nga li nga xamni moko sabab te dara wëraluko luddul bëgguno dimbali waye bëgguno xettali nonu nga xam non nga ko indé waye non nga xam moy victoire bu am solo bo xamne mel na mom dong mo demal ndayit gu gis ni wa wote wul bis bobu ne nañ ma ci sante la yalla kon fukki fan ak juroom ñet wéru safar bu téro fum fekk ko yaakar seigne touba yaakar na bu boba da nga ngannaay ngay jël fasiyene dem xexi motax loolu lu am solo la lo xamni serigne bi kon dafa wanane fonk du ñak du gis num timi kiko dul fonk ba faaw muy lu ama am solo mom seigne sali wut waxan na ne sarti magal moy sante ak bernde ak jaamu yalla wax nga ko legui da fay melni seigne blaté nim ko fatalé won moy képp ku ma sante la yalla la wax ni fa nga waye fo fep sa kul kuma andal bu ko neexo nit amna ay talibé yu mëna volontaire and ak mom waye lu lepp sa ku ko lim sa ko dal moy ko sante la yalla té lolou moko defal bopam ba paré wota ci muy lu am am solo kon dama lay bayyi nga delu ci wat rek na ndigal yu am solo yoy nga xamni cheikh mamadou muntaha at yépp mi ngi koy fatali wat ci jang alquran ci jang khassida waye ci wajal ko ba nga xamanteni donc bu ñew rek da nga mëna xamni ñi kët dañu tertu gan seigne touba yi ci xol bu dal
0: jeuf serigne kasso xam nga defena bo dem makka du yofu rahman lañ wax
1: du yofu rahman
0: gani yalla te jeffe ji ndigalul yalla la motax ñu di len ko tuddé magal gi señ bi moko Allah muy ndigal xam nga lolu mom te dul ay tiaxan xam nga magal gi damay wax ne da ci am yo xamne jamono da wurté mëna ñëw ba nit diko jema tayiwile nen ba nga war ko comprendre lumay ndigalul Serigne Touba la jëfé rek. Nous avons fait ce que nous avons fait. Tafsir Sougou, nous avons dit que Serigne Touba, personne ne l'a fait ce que tu veux, mais ce que tu veux, tu l'as
1: fait.
0: Ce que tu veux. Oui, il y a beaucoup de gens qui savent que c'est comme ça. Comment est-ce que tu veux dire Serigne Touba? Mais si tu veux dire que c'est une commande, tu l'as fait. Mais qui l'a fait? Il l'a fait. Il est tout le temps. Feñ ci biir jëfi magal yalla nabi dane mbir yi de bo leen ko defé da ngeen dugg aljana ci jamm dane ya ayyuhan nas ifshu salam wa ta'amu ta'am wa na vi en las mo am magal nga gis kula yow mi joggé ki la joggé lay balu lolu magal nga koy gisé manam kila joggi mo lay feug na la mourid jegulou de ngana ko ba gañu mo amul solo eskay xewal la li fi dajé ci khat khat ak ñi fi dajé ci ñu wuté lepp luy tax nit ki am jamm wala am amuk dal dalay jaral ki na am na ño xamne magal gi seen mission bép moy gindi courier ak ku yalwaan kula dalal ngir nga man ko berndel te señ bi rek tax lolou kon jamm la jokk ak bok fi ne am nako magal bu set ko ya xew ñam mom defena buñ doubalte li ñi joxe ci atmi ci ñam boko dajale magal gi mom day ñew doubalte ko ndax magal gi señ bi ci digle bernde nga xamne tambale ci ganar ba ci ba ci gelem ba ci kure bo nekkon ci kaw sa tabax goudi bo yegge ci kaw lo deg ci mrir rek xasi di ngay deg rirum tuddu yalla ngay deglu lepp delu wat ci boromam ba ba set kon lolu lo ci xol ci san la di delu wat ci diide bayi njabotam bayi leppam dem tay ji yalla may ko namul mune ci dekkam njabotam ak mbokam ñepp ne fi muy dundal bis bobu bo dikke la jitu ci ak magal ci moy nga am teggin teggin xam nga yalla dafa wormal aw nit ay jëm yu yalla wormal wormal ay bi yalla teral amna Serigne Touba mo wax ne liñ jël biñu ay teggin moy xef soxruma wa ulma himma wa shukr ni'ma manam li jitu ci ay wor teggin moy am worma kon bo ñewé Touba bo magal sé manam kenn ku mënta magal amu fi ne ko magal si nak bokul da am ñoon dañi magal si way magaluñ magal si moy wërfu xumbu ak fo photo wo ak fo taccio ak fo riro ak fo yemo ba delu sa keur te xamo lo def koku da magal ci damay wax ne wax elu gi ñew te defo ci magal gi boko setlo mbub mi nga magal ci won da ngay magal ci war ren moy da nga ñew wax ni ñi magale bu magalo loli li señ bi kuy magal lay jox lim lay jox motax fi ne sa yo magal ci ta magal ni señ bi bëgge ba am nga ab señ muy sa kilifa ziyara ku ne xamna la ca nek ci tiyaba ak ngeneel ziyara bëre bi señ bi ku ne xamna la fa nek ci ngeneel ak tiyaba même bëre bi nga dal yow bëre bi nga dal damay wax ne ki dal ci magal ci bëre deug la ki nga fekk ci bernel la moko war ndax ganuk señ Touba kon ki tax berne am amna tiyaba waye ki joxe berne yit amna tiyaba kon nit amna lolu la ci war ci no wara doxé ak no wara taxé té li ci jitu moy taguine

0: bu magal gi jufse fekk demewu non deug bi da mi réaliser nangam bu mu amati bu ko fi def nga bakko
1: waw deug la de
0: waye ku xey magaluk magalam bam neex nga nan ko solo bokku ci ak ni ngeen di def la ngeen di yak dara da nga iñan seigne touba lañ koy defal fekk bu day yakulet yow mi ya ko waxew ni ngi ko wara waxe waye ko ne yow ko jambar nga magal gi jaral ki tabax touba keur di jëndi nakam tubarkallah mbake kon wote ci yoonu yalla ngir gutum pox seigne touba bëggu jaxas bu goor ak jigen seigne touba da bëggu nangam gina koko wax bu dene boxale mag kon ak lay bi laaj bar na fene la fini nona la fini ne ndamul seigne touba da ko jégué fekk am nga xam la fane mo may di def xam la bo ene la mel ko mo mo seigne bi ndax seigne touba dafa ñëne ci xëy mu mi lo xana do ha yi sa jabb bi sama ñaan gi ñoko safar waye wad fi nok xat xala ni fi xafar
1: waaw la wa
0: kon ki xul dafa xamul ma ga kenn ci nay ali seigne touba yi ndul tek tu fi ne setul seigne so legi le magal ju ngene wala dess bagage ndax tan ñi am nañu ne lolu youtube ak ni

0: سافل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله alamin kon ke e kon don ke inimbara ka duaye ma sha Allah qasida lam yalon ko ayola wilindi jang aketa moro da qasida doti mialon ka ba diam ka nin karo nin na min kere ce ko karo tim ba min kono magalo ka ke karo min kono kon badi mun naka ca batar la denni min na ko min yaita ni nyami walam as-shaykhul qadim kon aka mun ko nin nyani nin karo ken ko man huwa as-shaykhul qadim manam nya question posé ko djumalamu seigne toubati jabiro nimba folala presque ko kitab sabadoron si ntintin wokan mialon ko aske no mba mimbe fola jang ata funtila wol kono kitab folo wala ma te fon e minke mialon ko katula jaza usakurul atuf wana wom kitab lati mialon ko moro fon na ya asafe kadiamu anin ala batota tuma lamina tuwabu ya samba bato paraso sanyi warawla dasta kardantan abebulu bari ay kuku sotoje anay kuku takije kolya kuolto ani ale milkay je kullo kuolto ani ale minkay je nema kuolto ani ale yelendir kuol milbeto kayje atafon ya be yitandile ka beto safe anin kuma koyrona mi anga kitabul bakirin tumodo nimba diam lanin ala bato tala mba kumo dol fala nimi muruta wa kitabol kon ibatar lejel anu manni gol ka fale ko sulu ko ibama to do ko nafa on fele kon mim fon tata ni wonata faya kumo be faya ketete na ketete ne kon nyamira wo da min to sikama nyana tarlot kitab fula nyaw wala mu afon dimmay minke minke ta muhammadin al bashir mbake afon diunam mbanyin tembo min to ten min ba khalif ya kan sin muntaqa al maltala sima qala allah baqa'a a diumu afamam walti wa fana kitabo kim ya go minanul baqi al qadim wa fanam kitab lati mi alon gay moro la hayato be kaf nyoma bi danaka wol mu marja balit akira nyonya moy wuludi woyelonde kato ko wasuti atelal katami bela kon ni woy fana no fana min foyto dorom kon mosi woku moñin tanole saba nyaw wala mu irwa'un nadim ala talib wa yakmi alon ko katula muhammad amin job adagani mi alon ko fana alhamdulillah kitab bala mate sin tubala hayato to aya fanna kam nan ka bala muci wato la fala belo an mimba dendi wala an wo fana mal talib mi alon ko sabati ta fi baki kadu ko sanji tan an worawla ya di morola ya no momim futata wo sanjoto don kon woy ku karam dal ni tata lonnal la karole milka mustalaho karandi e kafal ko nim mo futata sanjilu la si riwaya tanul fal khamsu lil jumhuri komin zainuddin al iraqi ya kam ne nyamin ala al fetul iraqi kono kaytandi ko nim moye sanjilu soto don asi tahammulo kenole barna kay kum bayni minna bal isawabu fahmuhu al khitaba mumayizan wa radduhu al jawaba ako mimmu kumul kono kuma to nyamaade am kuma sabatiru am kuma sahyarondi hakilo sontala wala nimmo tata fo ni diya mo faya ka fahamno ko nyinyina fo annun akilo kumo bonnino nyoto ayna murundi ma fana murundi nyala minni tan nyini ngaro tembet nimmo min ala halu fata do wasir wayto kenol kon laftami yitandila ni ko yaadi moro la ba sanyitan ni worawla kon isalon ko woba al halu min kono abo ko be kalam tarinne an wa ba londin ne fana kuul kata ma nyamin ko ni way kumo kuma fo isi wotanole fula nyam fana abo molle kon mi alon ko lummin na moro banda milu lotala abo le kon kula fula yolle fo mi alon ko le yaku barata mum mukile nati wol kon kon mum yan kamin sanji tani worawla aba sabatir moro fe fo lummin na banda milya ku atabo molle kon kon o badami ndo wayalo mbaken kon nyim mo sabol la kitabolu wol mu kitabul lati mi alon gas ke non ba mim fola ala kuoto ata funti la nyin kitab sabol kon kon nin nata na question de mi alon ko nyawola poser nu wala nyawola landinu ngo man huwa wala jumalam seigne touba jabiro minti wala nyinti ko seigne touba ala liya kamanan ka jarini ani mo fola la comme ala kala dafon beto ke nyami seigne adam ale wol dada ka woni poto bala ay diwul mil soto ndiata bala ayol jar nani wulula lela ala wulula ke wala mu mamur antasali ala wulula muso ke da sohna jaratullahi maryam lama toti bar munatin ya tola jara parce que mol madmi alon ko alabatula balam akatara sabatrin ala kuoto fo ilabona ya to la ko nyum modmi alon ko aba ala kuoda manata fo yo laqabo sika ya lakam wakamitan ni walam nyinde ko alquranu kamin fo wal baladut tayyib yukhrij nabatuhu bi izni rabbi walladhi khabasa la yukhrij illa nakida banko min betiata banko kendo banko suwandiru wo banko nin ayatar ko yele turo sari akono ilo turo nin isa jelo kasi na nafa wuluye badinkira mi alon ka manke banko kendeti ni ko bele turo sarel jakati nyaale kono aka mulun ko turo betiata nyaaw nyaama pura e fendinu mola sama ba fa nafa minna ba denni minna wala ma ya sare banko re mi alon ko banko kendo la kon sayyidatuna maryam mialon ko seigne touba la wulula muso matelti ala betia anala kendea anaye kato minke ala sutiwe ala lutiwe ke do ko ay ka ala nyinala waliatina ala nyin din kallanke yarin karfama ala mucho fana atambe da saum min fe hijrato to walam sanji wilkilin sanji chamfula sanji tawrawla walam 1270 parce que waliyo sotal nak lonal de maltema tarikhoto ala mucho bari jamaka min fo wala musanji wilkilin sanji kam fula sanji tawrawla kado sugula la suga ko qad wulidal khadimu amma shara walam al khadimu walam kilani mala do kula amucho tanin shara sauna anu nin ko amma shara niyasumang sinomu wilkilin nati rao mu cema fulalti aino mutawrawla dunya kaf nyoma wilkilin cema warawla wilkilin ci onfula tawara la bol dilel kon wasan aka mulun ko amucu tawalla kananin dunya kono ka jarina ni ni wulula fulula miyalon ko betu mu kallanki amolti kon anata wala nyama tumala minna ta ta fasita karauma kabrasi ta karauma tara fama mu karannalati majlis tiolam karandir lalamati san kabra di mamucuta anata di molla purisa karandi ya di minna wala ma fon barima mumi alon ko wonate bama betu bakilim fakilin e kaba muhammad ibn muhammad buso yadi wala puro ya karandi kono ala karan kuma se yani wolbulu annun nim mumi alon ko mu karannati ne di soto kon ite kumin soto anin karan ni ko wakana boy kono to ilo di nim fana ba se kali yadi alal wayatinna ayadi manyin di ya bari ma di fon bari wona min kara bama barin kedi anata karan kuma se anin wolbulu ani lonna jama mi alon ko ay karonke wol bulu ala o jaman wala bawo ala badu niaji ba fem ba ala karon betu ke wolle bul ay karon do fana ta min ba suku wala fana ala fama la kaf nyuma do mi alon ko aka suku safenu e ka ba qadim jahati kala suku la la ba mi alon ko ay suku jama ba safen annu moro la wulula dal nyo balam aka fnyo balam aku ke nyo balam aka qasidatu safe nay bandi aka diwala anu man kitab fon karam yalon ko mustaqil ka ko kitab kar waya karandi wala bari nay fon fen safe aka sikal ka itan ni wala asafo ko nanyin safe fon jibenni kono fana bim kuldi yalon ka ku mayat adamadi man nyanna wasala fon miro la parce que tudur niaja alaka faqsusil qasasa wala milu tambita ila qisatu fo mole bang afo manke doron ka fofon nakata wo nyam bari kuku mialon ko ba fo kan doron wala da balle ba konon tol fo mialon ko ba fo kan tol leye anin tol mil ba fo le nyanta min tanu le ji bin tol nyaba mil kam ba kibir lela ba wasu lela kon nin atar ko wal jartu ni marhalalto kon wodo adama de wita min fana alon ko iba karaw ni kiwnala kon ita fana nyanta wo jelal ko nimmu walalten te nyanta min kaflam famma nala safiro ga bandi aka sikala di wala akoy ko ajibenni nin woy din kira min je ko min nyanta kafalin isaajo ko akay ko nyinkiten kon wo mu ka bayi anin adama di wona takwinoto wala mu moye soto mi alon ko ibikara ita fanan baajelo ka skino atella wala dayente danyinto isaajo ko niña yitan dala nin dinkira mi alon ko aman la ku je nti mutandi am da nyaala ko la tara man la ko ar saaytan ninna kono fana bo mulle ko mi alon ko ya takwin anin su ko la landi nyaala fo kabirin ko wolta ta fameta ata fona ta fo ko sen wona ta fa ko a sen kul mu minti wala mu ka jibe ka fa ko yinkita ka sa wo banta jel parce que ikamin safe ndamuko bondita jenoji basai ka minke ani ka min safi ñiña ñamin katarala ani kawke a ñamin katarala ana ka kamal ñamin ana ka kallanke a ñamin sambi kara safelale nka tanka aytarambulu nka fankanta barata kele fendi mi yalango mbi kara jibele parce que jibe tatambulji kon womu marhala leti mi yalanko moro jartala ni molu bulu mi yalanko ale ala karam dum wolle bulu abo karawna kono baratara fama fana ba majliso kon afama nata akorsi ko nyinde mola mi anga fundo norata baki burona dan nakinda fannatenne pur nyin kamala sikara mako ya ka karandiro kay majliso kon atata nyim fafuta de nyindo afama lala korso kalun ko nyim moldi mi anga fundo norata majliso kono afama ba karandiro la atala wala mum futa kitabul mimma nin tumodo bi ya fama ya lonko kar ñol ñan ñol ñan tan ala karawna wular watol la basan ba ka talala ye wala wala sika aya fu moroy manam mom ya lan ka nimba misal la adabar risala la wala da bolt modo bi mi ang wala wala da ba say khalil sa ba fu la khalil tiolel ko moroy ko nana ñana khalil tiol la wala foye ni nya foye nya foye nyamin akoy dam mako fundu noro min be lay ba no la wanyamal sen ko min wula ron de nyanda fundu wala nyanda mutala ni tol nata nyanda la wala talam bulu sen de min foye ko etol nyanda wala min karanna sey sajo ko etay adira kona ka mulun ko wum ku ka ku balti moy mi ala kay karan lo mola mustawa mam futa dinkira min do ala wala mam futa dinkira min do ya karandi wala ayonu aya faham fo milyalon ko wolle la wala biye ni wolna da ka sen ka wolle comme ya fay nyamin tumodo fo biye atala fo nya wosi ka bo ku ya wol nya ko to fo atala karandir nya fo e lafla wol nya bala dina fati kono betu ka mi yitan ni wolam nyinde ko nim molati ale ku karfa mimma kabra alo dinding wum kultum yalon ko fay o suriyatu atarta fa balatenne ka makoy karandirola kabra ta da fala wala jamfata anata karandiro fanna jama ba to abul wayati na ta fon yet safiro dol kumase kabra famati lol aka safiro kenu ka kitabul safi kitabul miyalon ga safa famati lol abotol le kono kitab miyango ka to la muwahibul qudus muwahibul qudus mu kitab la miyango kitab kumarimba miyalon ga ka diamu al aqida al ashariya wo kitabu nyin aba muqarraratul likum miyalon ko ka karanna majlisul kono hanbi muqarrarul bambulun ke karanje kon wo kitabu bolle ko miyalon ko mura safi no juna bakel aya safi kabirin afamati lola anda safi dai bande wo kola afama kana karandiro ke wo kitabu la watambo majlisu fon kono je fala bal wo kono fafon ka wo kitabul karandila ka talibul karandala kona ye wo nasmul kitan ne miyatin na ka nasmul ke pasko kumo soni andola bawo nasmo ko min lonal ka fa nyame atel tanko ka soni adina nasrut nin kitabo ba jenjande min bako risala ba nyame wala khalil ba nyame wal ba kul jenjande nyame masailul mil betu ba kono ka kulo karo wo nyame pour ka tangano waka ge ku kole mbal batuma la min ya nasmu ya ke suko de doron sawka na nim mo la pour ka tanga tanko ka soni abu kon wayatin na moro la balwo kono aye safero ke ba kelefon ba sudma la ni marhala mi yalon ko wala mala karaw nyin no commencé wato wote ma famal bal wo kono ay kitab juma ba safele mi yalon ko be denani londol le mil mankila wo betu pour nyin kamala karam fi mi yalon ka ba karanna a fahamu si dia baratan ko fa nasi sonia ay moro ma ko etenne karandiro la yo baradara famani man sake do benta mi yalon ko wo jamono la tele munu nyaaton ko de ka fay lat jor bari wo man seke nyin anin fa nyin diata bak sin tuwa fama diata bak diya nyaale mi yalon ko watam bita bari ate beti anin ken bi anin tilu min jabal man seke ya muta ka go tele mun na mustasarot ko min bi ni ba misalan to labbi kaunde sa ko manam conseil parce que man saka conseil sot le mi yalon ko wolle ka tan nakira bala ni wato ma lafta pour que dun ku kono ak wolle nyin ka wolle ka conseil je kono akam do ka wo mo fana moro fana wulul abalori man seke nye wolt bar ko min ma moro la wulula ni malla fi pour kanin ani man sey tar nyo bala kata ba mugal bana tar sadi kile parce que min karandiro la de to sabu kamal nana ba nyo ka skena dina karando nya sot la wakati ni wato min nako wo ba sate min ko sate min to adam ka taro sate fondo way sadi ga sta sate do to miyala ngani jeta jam fala nyo la yo sate ni wo so la tama doron isaji ko asi kila kiano na kila kiano mata melay futam banana mu ka tar sabati nyo ka
2: yobar komi moro kabra lo watolla man sa kul man diaye parce que femba ila nafulo e kasuru nyamin ani katil mbaliya molle nyamin wayatin na latem gala fon pour dia kile tarani man sati wala alaqa kile tarani man sati yo aba mu afama ma ko kan karandiro la wa alhalul kon ibolo kon ibolo kon fa alal kidita fa nyin na taban kabrim fa banta nin kuma kam nuko sai majliso labanta a tuta marle antel bu afama nyin na kabir wato min nako abanta ala janazato lumine nyanda ka badi e mul kafna nyoma mul nata ka banu dula beto man sake nyum fana nata pasko mumi alon ka banu abala aka ma koy ala do ko kono abakol folaye kon ayaji ko ala kulli hal ni wabanta nta fana ita ma bi wala lando runkul mi aka kumata wana la jornata barka bin lando keta inata mul nata na moro kan kayko a ndolde laftal purke nin nyim man sake kaf parce que ina atani fama dia tanum bak ay fama lo ni place o min dona wartanum bak kadu ko anakita balal fonin alafta dun ku ku kono ani fama al kakjala ni watu min nako way min fayje doron isa jayoki yo ko min biita bi jang alhamdulillah fa banda yo annum faya nafanun ku kula hakil mayato ita fanan sa nafanu walal waya nafa ku ku to codiroto codiro mi alango nabulata no maskay tinedi biita fanan sa nafanu walal ko nabo nyaman laftale pour ki yi tandala ina nyolon lon e boaltema isaje ko aya ifama londi dinkiraminto fasil londi noji bana komi hatam manke modi min lafita nyin duniya molla ku jamala wayatin na man soima ay qasida boni mi ango qasida fula parce que kaba akodi wala mol fon kol ko a nyomu tolel parce que mom ya longo nim man sa ni ko ko lafta pour ki nim man sa bole ina idea ina itar kugila elo ni postot bintole bi jamano ibo fala mom yaay balan wala wode nim momo fon balando mol bi mudal tole bal wala nalo qasina ka qalu safihun wala mi ko ndemu tolelati ndemu kawyelati ndemanke modum yangu kuninda wala nya duniya long wala ndem wala manke ku long parce que mona nyankodi duniya molla fewnala man saka ban nakin la fannante balanda bomborle woma yaji gom tole ya balti ay qasida do fana sam mialon ko wumul milnata akan aka qalu li yarkan li abwabis salatini tahuz jawaiza tughni kullama hini fa qultu hasbi rabbi waktafaitu bihi wala suradiya ghayra ilmi waddini ولست ارجو ولا اخسى سوى ملكي لانه جل يغنيني وينجيني انه فويد احوالي لمن عجزوا عن حال انفسهم عجز المساكين كن قصيده لميالون كا جام فتا فاتدا كاوكو ان كنت ذا حزن او كنت ذا وتر دعوت ذا العين قبل الراء والسين اكو مولو ناتان كان قالوا لي اركن لي ابواب الصلاه يكون نيكو نانا يينكلن كدا من سكل لبنداكا la jor mi an ko ifama kaf nyumala ifama fe la banda nana nyena itan ni nyola isaje ko yetar nakira bala nin asola da mimma aniya kacha wosike tine bat parce que yumuna la ka walam tahus jawaiza fon fen nin kalu misasot wo jamono la ba otota kering wala hanabi kiraman siya bari si suwolu soto isi kodo soto laud la fana lafta talje staje isi darjo so parce que babla banna kirim mansal bal tahus jawaiza tughni kullama hin ite solata wato wato ite law jawaizul wallebe wasal duniya ko bela barna kabe nyim be fo ya be nyi nyandi ya warandi nyi nyi jamana faqultu hasbi rabbi ngo ala kainta ngo ale nda si ale nda kanya adama na allah ta'ala la don na wasata ala ala ala ka wasako bela parce ala mun fa allahu akbar ala wal wartafi fa nin atharukani ala mankila wa ana faqultu hasbi rabbi waktafaitu bihi ala yan wasabar ala yan kanya an walastu radiya ghayran an waddina kun de lon lon dino ko la mandunya kula al kankil minkam nyanako londi kutanye je dino kutanne je askeno nimbi je laftan na dino tamandi la nyami an laftan na dino balu nyanta keno lo nyama wala nako mantarta la pasko nde mandunya fenna namanke londata nin dino san ko min debu nyari wala mbala fere wala wal kande kono fa wal kan sewo san altul kande kengena eske mbosot la je an walastu arju wala aksasi wa maliki ndeman tari jikirim mola namin ke marit mi anka tele mara man tar silan dem fen fa namin ka alat mi alan ka mar a pasku mana li annahu jalla yughnini atel man sa de min kam banayandi Allah subhanahu wa ta'ala ako antumul fuqara ila Allah mana alalam bannati altulim faru kon alalam man so mi anga tel kam mo bannan wala na ko ga tel kam bannandi banna ko yin jini nim bokkol yakon fana tel kam mbondi kol yakon ako ko nte banna haajo landila mole nyaade mialon ko itol fon bokkor li la ko lal annahu fawid ahwali man ajazu an hali anfusihim ajaz almasakin miskinu ka korala ko le nyami mom yala ngate bo korle afawno ko le wanyam atafon ma fanna hayo be banno raglila sende banna hajo landilo ka nyadi yami kon atana faga ko in kundu za hadamin aw kundu za watarin da'tu zalaini qabla ar-ra'i wasin akoni hajo bandela wala solo banna ndebu jumalakilla walam alam yango ka to la zal arshi wala malam ya ngata lam la resotiel basin tuate safer nyami babala ka okata e ning imumod mi ango e safero long e ka safer la la uslu wal kursi e ka jelu kata ka safero ke nyami manam akawkiata fatam bit bar wona janni balon ya safero la zawqulo aka safero ke nyami ana fason fana bi ay tanawu la ka kon sin duaye safero ke kenya bele nyama qasidatu do mi anga yol safani nin namatol comme nin zal in kuntu za hadan aw kuntu za watarin da'utu zal ayn qabla ar-ra'i was-sin parce que aya debe nyami walam zal ayn qabla ar-ra'i was-sin ay harfu sabal kamana ban harfu sabo nya laftu mun fala walam da'utu zal arshi walam alam yanga talam la reso mariyum bo alal killa basan aya debe nyami qabla ar-ra'i was-sin isa ko faabu kuma dol an wo musafir nyalle dum yalla ngayo nyandol leke ka qasida mumme siga ka safa ni nyinna comme ay minke ashinu mu'jamatan wal kaf war ra'u lir ra'i wal ba'i wa huwa al ba'u war ra'u mi yalla ngo qasida ta fa banda feren abetu aka kodeten qasida mi yalla ngo afana banna karan kitabul qonol ni mil karandi abanna karan na telegram kon ay jabi wala pour kay tandila ko nde man so la nyim man sala molma an man la fi pour ka nakila wayatina se mol kuma se ta ka jawya mol kuma se ta ka hasidiya surtout mo momi ala ko aniba kukilin parce que nin atara ko e ko a nyinde dina molamati karam karanala mati bi akili pour ay tan nakiri man sabala akata kele parce que mona na nyilmu dunya molleti nyilmu kele nafulo keskes nafulo mi ngoy ka nyine ka betu ke haram do molti e bo mol la nafulo kafla nyoma tilimbal yakan parce qu'a symbole banna kono don tata nakila wal bala wal kata semintun la nafulo ta ne bande kana bonde ka kono to bi tabiatil hali sen lonnal milba bala mi alon ko eteni wol beba martaba kiluna de gede jibe nyamin to ko fana jibe wol nyama sa woto ite ay tan ni wallal ko a woto dal tol be dinka man dal mantar al mantar la tara dinkirat sa wayatune jowa kuma set mol mi alon ko leba nakirin man sakel bala ando atara ko ki jibe nyamin ne ka moro fana jibe wala kono to mol ba jelol ko to wol mantar lo dilato sen jowa kuma set sena kabin moro banta aminketa ala wululati sen sen tuwa fon bije sena kanata talbul be kaf nyuma ako ente nak himmakil na bambulu wolam nyindiko sen malla fi pur ka karandir kensen o ke bi mana ka kitabu kulo karankata ay min wolam rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bid dars faqat kila ko nyel ko ilam mulu kulu anin hamola ikulu ani albatola ikulu ani virdola ikulu ani alquran karonla ikulu ani nafilo le ikulu ani kedoku barnak akana ka wala dabo kenson ka kidabo karankata ko ko sabo bantal mbota wo marhala konon sambina minto wala mu atarbiya tarbiya mi alon kanin ani karon biji nyaunya bari kuluro ba kon muhammibe ite ibe doko lale anin yeminno doko fason tuba li abdin muridin sadiqin lahumma bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati kon yinkusa bobetu kedoku anin itala sembola kedoku ila nafulola kedoku ila watola kon sinjuba nata itandiko wa marhalani lafta furkana wolto aye tarbiya min nati nanin ka kankula wo nyama modo bi mi ngol ha min ko min wolam ka kitabul lahi nyo kankata woltata ولان فآل الامر الى ذهاب الجل وبقاء الكل كما محمد امين جوب دغاني كاكم نيامالا ايرواو نديم باسكو كول لبانتا نيامي ولا مو جماتاتا باسكو ميالون غولبا ولا دا بو كين سما دام نافي ول فيم باتاتا بار مودول توتا ميالون كو ولبا لافرين على سوتول لا ولبا لافرين على باتول لا وليتوتا باسكو كارام مين ايكا كارام نين نافا بالا انينتا ثمر مين كلا موتو ولام على باتول kas adamadu hana karanda fa kum fatatep bari ko ala bato amu koke ila o karaw nyi na fami bala do yatal parce que ka karan ne pour ka bara bar na ni adare ba karan ne bandi ko la ita bara la kono do ila o karaw nyi na fa do yatal kon wayatin na kabir walum na yo dawo nyi ke dorom mo jamaata bar mo dandan tuta o mo dandaw nak ani wolya do man do man ayala dawa al khadimiyya ke wolto walam ka mulkil nan kirli nyaami alon ko abe kululanin tasawufu silolla comme ya defon ka tasawufu tarif nyaamin ala kitabu do ko mi alon ko kato la masalul jinan wal hasilu sufi alimun amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil sufi wala mujmat wala mi alon kay min karang ay alon ak wala barandi anda mari mu ga nyenkelen am ga nyenkelen bankero nyaama mu ga nyenkelen fana ku loto wal nyaama kon wo silo nyin ay talibul kili wal kan akuma de ka tarbiye ke mol kuma se de ka tilala mol kuma se de nyabatilin nala iba abaindi la kabudin kiral betu mumet batuzur adama ritala nemo ka kaf nyamin to ila jowol ka kafol nyam wala na man ngol ka fay la duwa kon alma alakana mufundi jowla parce adama di adama de ni fo de jowla fentebul parce ni aje e ba fala kar jowtala kon bi mana mol mum fenne jete buli be joyala min ba mol ba fen jelete bul do be joyala min be joyala kon madame mol me joyala oto fendi bul kon tumala minna ala karandiro nyin avanzeta mol kuma se re kay nyati la ala kabonon dula betutu kana kabonon duniya ton kon betutu kana bayni san wayatina husadul kafuta e kuma se re ko mo jamono la tubabul lebanum banko ka walle bankol mara yo sey kani wol fayni nyoka parce que wol fana mu kalafi sulta e soto mialon ka binay tolla sulta boyna bi mana mu kalaf sembe do e soto min be tolla sembo boyna ne kaje ko nyinkata nyamin to ani mol ka lala nyame ani mol ka bulano mo nyami nimmala sulo kundu ka bin sey sa ma sembo min ban tolla ibina wa taala se mol mialon ko e kanin to wol fayni nyoka e kana wol fo nyimbala frim minna afansu mansaya afansu independanceu nin ñim pareta abala ñim molle kaf la ñoma ni siata yeba jorona bondilal kama pour ka dal kele sa wukuma sifal nak yolle fo mi alon ko wolfana lata wala parce que wolfana man la fi min si le mansaya boyni kana la suu kon pour kana kis kis role est ce haqiqatan ye min fola ala qasir do fam bi mi alon ko akabu ko akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilah wa innani la mujahid o maqalukum haqqun barnaka koy ko inni liwajillahi jalla ujahir inni ujahir bil ulum bi tuqa abdan qadiman wal muhaimin shahid ako allah fo ko ndem jihad lalde to nyala basal torom pete min dolam na jihado na jihad raw parce que kawol ko faun le babulu ki do le babulu bo mol le babulu ni joronto mal aliyo min fa dol manke to nyaade le bar allah fo ko mu jihad lalda ko man balawol parce que jihado e fason jamaale muma neti jihado no nyaminto ite kaake wol nyam kon atiya atay jihado no anim minna wala malakala ka safero ke kon woto atiya no ani wala ba ke gani wol ba allah fo ko faun le bambul joron le bambulu nga jihado ke minna ko manke to barna ndeba jihado ke kanne parce que mba ke ka alale mba ke kan kila kila mi alon ko mu wala do ko lat parce que ati afanto lala ka mu kila ni mala do ko lat alayhi salatu wassalam wodo ko nyim fa sibta wala mi alon ko dal salatu la khadimur rasul la khadimur rasul atafon ka khadim la kamun mba ke mi alon ko musiqatul mubalagha pour ka la do ko yitandi antal karim ana al khadim dahran udimu fika sana wa itamu al fadam manat idamu kuntiyo dam manat idamu nyaton ko dam manat barintel mila do ko landel mila bindano to mi alon ko mbadawda kete kilani maten do anen kila ko lita ni mbodam manat kon antal karim ana al khadim akoy ko ana al khadim ntelam bindano din telam taliben niude mimbe noma kila ko yitandi an wodo ko nyin amanke ka fenin kila benda ibe do ko ka ko min sahabil na benda nyami burdet yo kamin folam khadamtuhu bi madihin astaqilu bihi dhunuba umrin mada fi ash-shahr wal khidami wa ya khidma min kamanan wa khidma kilum afana banu walla tabirin wato min nako wisayat wal siyata anin tubabul tema yo basilan ni nyinkanta sembe soto jan sembo min batna sama asinan na man saya boy nimbulu walla sina na pouvoir talambul wa sabu kamala ya a convoqué ko propriété dankoy la parce que tamboy la fenko bandar e ko propriété dankot parce que le nyaton ko bolt ya kabiye ki la fon ki akan nan ataka man tafulo parce que man duño soto madama man izno soto akwatita barnak kabiru atum minnako ate fon fankata tala nata fintikata andalata woltembeta ke ko rotil tannin seyofi walam kharatu yawm as-sabti fi sahri safar walam min safar karo mi alon ko mbakono
1: لخدمة المختار في شهر خلقت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في شهر السفر أقوم فنتيتا تيكوتو تلتنين سيولا لمن نبو فنتلا أتم برسبت لون في من كمالا ولم بركة دوكو كيلاي صلوات الله وسلامه عليه كون يجوكو دائما أبا مرحلة مرحلة كونو أكال ميتان دي ولمو kedo ko kilaye salawatu allah salamu alayhi ayo fundo leke pour que dey dangon to abul mialon ko leya convoquer bar nak comme nafiko li mil fodoron kaydane ko ni moldi mialon ko alafta pour que l'independance ol soto alafta pour que kafo la kaf ni mo kal kafo yenyang san gabi ol yo corse don sey ko ni mbadam foka bay jam ta samba dinga miango dinkira jawnam wo bayro ni mfana yake minna wala pour ni ngamala na jam fata janna mba falal parce que ko ba samba dal min do mo ko mo sambo ray balu jama jama bije ni mo samba je america to world kon e kola ko ibatu nya samba woto ni nya samba je to modo bi mbada hala hana tro kon ta fa fa na jan direct ma ban nya samba woto wudin kiralu balu nya min bota ta wo balu wonola askeno fon janni ba fal wadan tan dura ba fala parce que ya samba din kiral min to din kiral le mialon ko pour moy tarnu je ka balu fansi ko lia comme gabonol mialon ko ya samba dilal to mayomba mialon kay qasida safe ka diama ni baye wolto wodin kiral din kiral leti mialongo momuka sabatino je meje ye inila mayna kon itolio kerkel minga wala minde ko pour nyafa nya dahala kot barnak allah subhanahu wa taala atali moni wodada ay wato londi ka nyanda bolo wato wato mianga alias mon ko niw ni nyanda bolo wala ning ayata ko wato mansi mo yala kato ke nya na la bataake nyaaw nya am ko bonu wala na ya sambo din kiral to kabi da fam kabi ba sambala ta fam malon fam ka samba dami akani mobe nda kulun kon mialon ko mari ni wol ka ko nyamu ko be samba kan din kiraka alo walla ka ta mun tolto abol ko no fa kabara fu ta tolto ani ya bata milla kan jana jarra lal mil be ko min dakar nyul parce que ya soron mu min kon wota ta fam ko fala ko iza zakatu zalikal mabita wa zalikal amir was sabuta akoni nyam miran de la min ke dakar to ani ya ko ya min lankan ni o ka ti pour kata jihadol manan kala fi lafon xamo min galuna walam jihadoti bar nak nta ko bayile bar wobetu kuma sabu fana manke ya batani ya qul ya min lakam wogabo mi yalon gabije ka barafata da batu mi yalon ko walam mayum ba banyinti adafon lota pour que diamu baye wolta qasidato do safi mi yalon ko abadiam kanim baye sanjilula bije din girala mi yalon kanin janjam fata bar mol kata je visitola qasidal mi yalon ko qasida kaw garim ba ay qasida nyum folo li yashhad aka fa bayiko aka diyam baye aka fayiko li yashhad bi kawni abda man yaghfiru zamba akoy ko wa kawni khadim al mustafa bahra mayumba man seigne touba la safer nya kaw ki ada baki moy mialon ko ay saferolo parce que nako li yashhad ako mbet ita ba mbetal ma sediante ay lamo la folo kamana bara taqdim le balagati ko min dola taqdim ma haqquhu ta'khir wala min yanta kalaban eti yosi ga yatamin parce que ishhad liya wal yanta fala basata ko li yashhad ay lamo tamin wona wumu uslubul timyalon ko balagala uslubul ko no qasru lam akalaf le pour que kunin siti bi mana nte ishhad liya wala msidiyante ibe sidi ala nyamina wala nyindiko konde mu jonati alay alam yango junubol ka farla alamati kon yaaje daiman al ubudiyya mi alango marhala balamati adamaduna marahilol kono aka wala yitande alala daiman walam liyashhad bi kawni abda man yaghfiru dhanba ite ba mbetal ma ka diam bay sab ko faka diam mola ka ko ite ba mbetal ma sidi aban konde mu alala jonati alam yalango atel ka junubol kafar konde mu mola jonati man sajuma man so mi ako yaghfiru dhanba mu wala jonti kon yaja kala jo yalla itan wana seigne touba ni kudo fam min manke jo yade te lo lala banen ma fafam anen ma ala ya fafam anen ma fakam ala la kilanen ma fam malaiko jona mate mimo ala la jonti anun ala safero be kilin kilin na ko la sabatin di kata mu jona anu adamadim marhalati je plastic je min buñata kata mi jo yalla allah subhanahu wa taala lum minna ba kilani ma mankutla anin israul la ko subhanallazi asra bi abdihi ay kalimatu abdul kamana pour ka itandiko nimmu marhala ba

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وخليلي وكنت حبل طبيبي أنت عزي ومفخري أنت جاي أنت

0: እቴ ዘለኩም ወይ ወይ ወይ ገን ኩነች ነው ሉመን ትራል ጂኑ ጎቺ ቦኪ ዳልቢ ቦኪ ጅል ትለግን ወይ ሉመን ትራል ኪን ነኮል ደፍ ዱጎል ኮ ቲንት ጎ ቲንት ጎ ወይ ሰንት ለብሮም ገን ኩነች ነው ረክ እቺ ጎጎል ጀከም ካትል
1: አሰላሙ አለይኩም ቦኪ ዳልቢ rawat nan yidde ke tuba anya kar sirin tuba don tin nekun tuba may lendi nuyu dilen dokel ci wer wi ñu bokku te andak yeen di sentu bisub sante bi cheikhul khadim wote ngeen ñu sante le ko ko boromam di fatali sama bop dilen fatali rawati nañu yalla man lo sen bop ñu baye xel neew dole yi ñi dimbali len te yeram len ta tele ko ñiko yalla man lo nañu len dimbali ci ab dundu waye nañu len dimbali ci dekk waye sanciane yi ñepp ci ñi fi ne amna ci ño xane won ak yu bax amuñu ko da fek magal defar wana xajna fi amna ci nitu moranke lol amna ño xamne yit dañuy dox lu bari do am ndox muñ nan ak muñ sango ñoy yit ñoddi len ay tiwo jeli tiwo ba ca fa ndox ma am yobbu ba ca ñom tuya ba joju kenn xamu num toll amna ci ño xamne yit bu magal jotté dañ am jafé jafé mëna xewlu ñoñit bala magal nga jox leen ab ciép ak lu mëna jëndu ndawal ba seen xel dal dara gënu ko man lima japp moy tok sa kër di bernde rek xewal yi bari baxna lool waye fatalikou ña nga xamné ni nga ko mané buñ ko né mané won ni ngi koy défé lañ koy défé da sun borom xagn len ko ta may la ko nga bayi len xel bala magale ñew nga fexé ba seen xel dal ñu am luñu japp lool laal japp na ni moy liggey bi deug deug deug deug ci ñi man dara téle ko nak mo gën yexé ko ndax bu dé ku ñak ay wanak bo démé ba magal jot ñu fexé jati bu magal joté ñu bare bare duñ am jotu mëna dem ci Allah ba di top keur yi di len jox ab dundu ak di len joxe nak kon japp na ne koko man ku ne nga xol quartier bo xamne mang ci gannaaw dekk ba ta bok ci Touba ta sori lol nga ñoddi len am ndox liggeel Seigne Touba deug la ke jënd len nak buñu agge ci bis ba ñu defaral len ko ku ne am ci ndawal gu doy ta boole ci lako mëna defar liggeel Seigne Touba deug la kon nak magal si banop magalal Seigne Touba.

magi talal loxo yalla may ñu am lu upp seenu dundu nañ xono walu jambara nga ca nañ leen téla fatale ko te dimbali leen te yalla rek tax. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: li ba wote moy sante da fay melni oustad satou magal kon li seigne touba wax moy sante sante la wote ta sante dafa am ay ties la yu reey ci diine yo xamne ci dafa sax ci alcorane sax saxine wo xamne dafa doy war lol wa ndax nek lo xamne man na ne sax moy premier etat bu jamm bi ndax iblis mu yemi bi nga xamne sun borom dak kreelam kérok bi mu koy dak lim danela ay waxam moy dana fexé ba sa jamm ñu dund la sante ci lim ko dak ci waxante gi waxante yépp lim ko ci wax moy lol dana fexé ba sa jamm ñi dana ferenku lay yoonu cyant ba duñ ci jaar waaw kon lu mag la waye dafa melni batu mag nit bala ma yex ci deuxième laaj bi da fay bari ñuy wax ne magal yalla lañ ko wara def iska du ñak xam ba magal comme limi firi ak ni ngi ko tekantale ni ban xamne batu magal moy reeyal lu reey waye li señ bi jublu moy lim wax moy sante leg legi nit ñi dañuy jël batu wolof jëmele wat ko fenen waye liñ ci jublu da fay melne dañ koy madjassal liñ ci jublu moy sante waaw lu ci melne batu gebbulu ak yeneen yi ci aju nga gis ne señ bi lu ci bari tan loq lay wax buy wax jëm ci boromam aslamtu lay wax waye nit ñi nak fiñu jëmele bat bi dañ ko madjassal waye jaayante lañ jublu kon dafa melni bat bobu dafay def yi bëgg na nga indi lan ma ci tuuti leral rek ndax dafa melni ñukoy attaque sax xamuñu bat bi lan la da melni est ce que ñak xam primi ak ki bi taxut indi wut yenn problème ci ciowlo ci yam fi
1: wa xam nga magal ni ngi ko waxe dama wax leg sama biir wax ne danaka man nga japp ne moy li gëna reuy
0: moy li gëna reuy
1: jaamu yalla yépp magal mo ci gëna reuy ndax bo sété jaamu yalla yi sax lo ci def dang koy def ngir magal yalla
0: dang koy def ngir magal yalla
1: ngir lan obitali moy ngir sant ko na lima jublu wax moy bo dem jaan xété jaamu yalla yépp cyant mo ci fété kaw wax nga ko iblis suma la atiyannahum joju ba ca jeexal ba waxut dana fexé ba duñ julli
0: waaw
1: wala duñ wor wala duñ def nangam dafa xol la gëna reuy
0: mu def
1: ndax iblis buy fexel nit ki day xol la gëna mag la gëna reuy fa nga xamné bu ko yaqé lepp yaqku bo xolé yéfer yi seenu tour wiñ leen tuddé alcorane tuddé leen ko modi al kafir safanu ash-shakir ño saf moy ku sul jëf ku santut lol dong la ko xamne doomu adama la nek ci biir wajuram suñu borom diko wërsegal wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa la ta'lamuna shay'an bam niko ay jox bam jeex wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara lol lepp gis nga ngir sant sa ngir ciyal kon yefur bo bu genné jamono weddi suñu borom meko defal lol lepp mo ra ñu ne ki de kafir la manam sul ko tu jëf la manam mom santut lo dog lay tek nga ne kon digeunte sax julit ak yefer fofu rek moy difference julit moy ki nga xane day fateliko ginaaw sante yalla jaamu yalla yimi def
0: sante la ci jublu
1: yefer moy ko xane dafa gore di dafa weddi ñek amma magal yalla rek lañ ko wara def ni ko waxe lolu wax deug yalla budé koku ab wolof la moy ku deggul wolof lay doon
0: moy ku deggul wolof waaw
1: budé diiné la moy ko xamné am jangam
0: bëri na sori waaw
1: ci alcorane dalé ko may yu'ashim koku may yu'azzim gimi wax ci suratul hajj lepp lo xamné sha'airullah la wala mbok ci hurumatullah suñu borom ci ba dafa tag ñi nga xamné dañ koy magal nga né bofu magal sax la jëfëdiko kon magal mom moy lepp lo xamné ak mag wala ak cielaté wala suñu borom joxnako ak reey suñu borom mom moy joxe bo deme ca jakka ja lay tax bo ñewé dal di summi say dal ci buntu ba da ngay magal jakka ji lutax moy da nga japp na jakka ji deug la suuf la de mo kër seen kër ga nga joggé ño bokk lepp suuf la waye amna lu nekk ci biir amna qadasa bo xamné ak ciel té ko xamné mo nekk ci biir mo tax ñu diko magal bu fekké gis nañu gi kenn ci kilifa yi nu wacce suñu mbop summi suñu mbaxana diko nuyu dafa am lutax wala nga diko defal sa wajur dafa am lutax dafa am lu nek ci mom lo xamne mom ngay wut waye du rek jimmi doomu adama ji kess kep motax même bu don jimmi doomu adama suñu borom amna ter def ci mom kon jimmi magal mo ma yaf'alu Allah bi adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima suñu borom day wax ne ko xamne ab sante kat la day yalla amul soxla ci dilam bu

0: nga ne mbugal sax ko seuntut lañ koy def mo ra seuntu ba day ko yéme ba nga xamné mbir yi lum bari bari lam cey tan day nek li gën ëpp ci daraja ëpp ci xima waye rek fiire ci kaw ena magal ki mënon nako tudde nenen mënon nako tudde benen bis bo xamné du nek bisu sante wala bis bo xamné nenen la koy tudde waye jël gim ko jël rek jël ak cyant def ko ci bir ci nga xamné mom tabaraka habli dawa ma shukri lil jinani bi ruhi wal jasadi wal janani mom cyant nako dako lepp cyant ci ru cyant xol cyant ci lepp mom non la ko doxale
1: jerejef ya oustaz ci kaddu yam solo yu leer yoy yu rafet yu lalu yoyu nga xamne leral nako kon yakarna mbollem telespectateur yi ni top batu magal leer na ci kep ko xamne ci leerutone ci mom kep ko xamne leentone na ci momit leer na ci mom kep ko xamne xamone nako yit gënal na ci am yenen jangir yu bes kon yakarna ne magal dayo bu reere la ndax dayo sante la wa tayit señ biko wote comme ni ngi ko waxe da fay xol li gëna reey mu def ko da fay xol ni mu gëna reey mu defé ko nonu ndax sante na sante go xamne santuk mbinde fi ko toskant lu tolok nok mbinde fi sakartu rabbia adad al alaiq sant ci beurep yu tumuranke yoy nga xamne limon goko muy beurep yu doy war yoy nga xamne lim goko sant ci xolam muy cyantuk xol sant cyantuk jef sant cyantuk lamine ba nopi nak lot ci yit sant nak na ñew leen sant lema lol nak fa la amna mo tasawuf yu wax ne ñak mëna sante moy sante deug moy ñak mëna sante waaw sante deug moy dem beutele da ñak mëna sante nit ki sax dang koy may bam yag nga ne ko xawmu numa lay def ya lolu moy da nga dem ba plan ko ne waaw
0: kenn ci mura sawifi da ko wax
1: waaw
0: ang lay sante ci lema la sante tay sante gi nga cyante yalla sax amna genen cyante ko ci war goga amna cyante ko ci war nga ne tasalsul lay don go xam da naka amul fum yam ndax yalla mo la dimbali ba nga meuna sante mo na cyante goga amna cyante ko ci warat goga amna ko ci warat
1: set kon bu ko defé dañi dugg rek mbok telespectateur ci ñaarelu question bi nga xamne upp solo sax ci bir tembi ndax tembi mom da wax ne nim lalo o tambalé rek da ngay xol solo sék reyay gek dayo bi ak njangeti reyi ci ne nin ko meuna jange way lay na ci kanamay gëna doy war sax ndax yeen wara ñëwaat yu am solo la ndax da fay laal mbolam kep ko xamne ci paré nga pour sante le Seigne Touba waaw ci bis bi nga xamne ci wota ndako ngir sante le ko boromam kon oustaz bëgg na no xamit ci baat sante gogu magal gogu ñu tuddu baat bobu nit ki naka la mëna def ban ne ki magal na moy ki nga xamne day magal ci bu ñëwé yan la wara def ak lan la wara def yan taxaway la wara am moy nan la wara dundé ban xamné ki dal moy dal magal na walidinan ak magalam dal am nan jot ci mag comme ku magal comme ni nit ki sañé taxawé waxtu juroom manam lu ci melni tisbar nga julli ñent rakka farata yi def sunna yi def yépp ñi njort né yow kat nga njortul sa bop sax né man julli na julli gu normal comme naka la nit ki mëna ñëwé ba ci biir dëkk bi ak fu mu mëna né ta am yéné magal naka la wara mëna def ban xamné ki magal na lolou lu am solo la ñong la koy ñong ci tax tater yi nak lolou yakamti nan ko lol
0: okay jerejeuf serigne bassirou defena laaj la bu am solo lol bo xamne japp na ne kep kuy magal si ak kuy magal defena laaj bo waron nako laaj ndax bu fekke nit ki day toggo ay choono yu bari waxne magi magali
1: warna xam la ci lawaat la ci
0: warna xam magali ci bopam moy lan la wara def bañ xamne mom mi ngi magali magal nak ndekam cyant la danaka manes na waxne lepp lo xamne nit ki dako def ci xéeti jëf yu bax yi bu ci yene cyant rek manes na waxne lol
1: day dugg ci magal
0: lepp lo xamne mbolem xéeti jëf yu bax yi lepp lu ci nit ki def ta yene ci ak cyant santale yalla santale Seigne Touba borom tabaaraku ta'ala rek man na ca dug lolou tontu la go xane ci anamuk bembeusal rek la waye buñ ko tekantale manes na ci andi ay yenn tombat bu ñeek bi ki bëgg magal mën ta ñak mu defar yene lolou nak moy tomb bu ñeek bi lu mata baye xel
1: tomb bu ñeek bi
0: ndax yene ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale da xane moy fondement fondement bu deugere lo tek ci kaw man nako atal da ngay gis tabax bo xamne da ngay teen diko xol fek la ko teye du li ngay gis waye mang ci suuf ken gisuko lolou moy yene kon ki nga xamne bëgg na magal na baye xel ne Seigne Touba ci jaamu Yalla la ko wo mu baye xel ne jaamu Yalla amul genn jaamu Yalla go xane day ñak yene lool bu amé rek baxut la way kat ba waxon ku ñaw do wëñ ga sa ñaw ga jagal
1: sa ñaw ga du jaar yoon
0: kep ko xane ya nga ñaw fosso wëñ ga yaakaana bo roppé la cey teggu ñepp xam nañ ko moy da ngay def da ngay def bam bari te jëf ji da naka du muju fenn
1: cey
0: yene jojo na dañ koy faral di faté Seigne Touba limu wote dafa la ci yene ndax jaamu Yalla la ndax jaamu Yalla la yene joju faawu nit ki jital ko ci leppul mana doon amna ño xane nak magal gi ñom dañ ci démé rek mbiru aada wala li tubaab di tuddé folklore manam dal magal gaagi ñew ngay estati di wara né paréna di def say xoromu bu ñé nga dugg sa car ma ngi ni ci car bi ma ngi accident Touba suñ dal nangam ñu dal tay laax lañ dékké et bi anjoté nangam nga né ñom ci yoy lañu top ba magal gi jeex nga né magal validé tay ken waxulako dal di deppat koku da naka yéné wul dara koku wala hayyash billah way la suñ borom di netalé ci suratul furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura yalla ci yalla musal lu mel nonu man nako waral ñaan lañ ko kenn kon yéné ji mom yow bëgg makal ci faawu nga defarat sa yéné
1: faawu nga defarat sa yéné
0: ñaarel bi solo la moy al ikhlas
1: selal ci
0: moy selal
1: ci ñew gi
0: ta xeyna buñu dem ba ci tomb yu mujjé yi ci duggal ta bokku ci
1: dañu
0: gëna feñ
1: dañu ci feñ inshallah
0: ki magal warna selal lool ndax ki boote magal gi rek ku selal la ag ci dayop cielate cielate selal nak moy lepp loy def nga diko def rek ngir jëmmé suñu borom tabarak wa taala señ basiru camera yi bari na lool ci magal gi bari na ci lool ndax bu fekke ne mbolam lo def dang koy camera
1: wa
0: deug yalla lool day melne defato ko ngir yemi suñu borom tabaarak wa ta'ala ta cyant yaronnabi sallallahu alaihi wasallam hadith bim jangale dafa wax ne man kep ko xamne may defal jenn jef dima bolé kenn ma bayiko ko mom ndax suñu borom yellewut di bokk kenn dara
1: di bokk kenn den
0: kon nak lool lu mata bayyi xel la xeyna ci jamono ay telephone lañ nak jamono ay camera jamono yu bare en tout cas yow mi nga xamne dal ya bëgg magal def say teranga say yu bax nga neub ko mo ci gën
1: nga diko fessel
0: Seigne Touba neena ci masalik li ëpp ci li ñuy feñal
1: day yaq
0: ndax bo feñalé dara ñu na Seigne Basirou day wax dëgg Yalla gileem gi mu ray man nga daal di yek mbekté ci sa xol te boko yégué jëf ja daal di yaq kon gis nga selal lu jafé la
1: tay
0: bokku na ci yi nga xamné war nañ ci mëna gëna gorgorlu bu baaxa baax man damay sélu doomi Seigne Touba yi rek manana ngir nga gis len sax da ngay xamne rek fi moy keur Seigne Salou xeyna gis nga ñuy tek boori xewal yek yoyu waye da naka do gis dara ci ñom ñu yena ñu naan yekati dara diko joxe ak yu ko nuru sax dara ka dañuy bisu mag ak dara ka dañuy xawa teju dara ka ludu siar yi mën ta ñakke ak yu mel non waye bu fekke ne dooma adama bi lu mu def da koy woné ni day dem ba ci barabu Seigne Touba bi
1: diko filmé
0: di sirap ma ngi ni ci barab bi wax deug yalla ci barab bo xane fofu bo fa tewé war nga am yenen xalaat yu reey
1: ñu dul yoy
0: war nga xalaat jëm ji nim nekké jambar te jamoro yi mi def lolu ay atam nim newé won nim wété won mom ci jëmmé bopam nim newé won doole ci sahir war nga am lo ci jangaté
1: waaw
0: léla nga dem ci barab bi diko siar mu woor na la at yi nga am mom bam koy am mi ngi réaliser lu reey
1: waaw ci yalla
0: war nga xamné jëm nga teud fi jo xamné mo xétali deru nit ku ñuul motax ñu gën ko jox cër gën ko wormal na foko jangate day reey
1: yalla
0: oké nak bo taxé fofu muy barab bo xamné barab bu ñi ñaané jéggel la dama ci masalik Seigne Touba al amakin bim koy jangalé muy barab yi nga xamné dañ fay nango ñaan muy barab yi nga xamné ay gañu bax dañ fa teud ta soxla yaangi bari yaangi yor ay soxla yu bari boot gi kèn ku nek yaangi yor soxla yu bari xana bo né ba ca barab boba telo len ludo do woné sa bop wén photo wala ñaar wo xane bo ñibé dang koy mëna estati ngir won nit ñi né magalé won na dem na ja barabu señ ba lolu mëna nek pertement bu reuy kon al ikhlas señ basirum nañ ko ci gëna yok nañ ko ci gëna doli deug la amna yo xamné souvenir la ci nit di jublu wala yu mel nona waye dal nañ xamné doomu adama dafa doyé ko xamné lepp lu mu def feñal ko lolu ngir mu yek ci bopam lu yomb lay don lolu ma ñaaral tombe ñettelu tombe bi ci ni ñi wara magale moy faawu nak nu jema jangar seigne touba ji bopam mom num magale won ñu yim ko roy hmm lolit lu am solo la bo deglo netali seigne maulaye bousso momu hmm ak mbolam netali yi nga xam dañuy netali seigne bi bi mi ñëk def magal gi moy jamono yim ko fi fekke hmm day leer lol nga xamne yu bax yep duggu na ci biir waye da am lu ci fess
1: da am lu ci fess
0: lol sax lo xam danaka bu fekkon magal dañ la ko bëgg teunkulo ci jenn jëf jojja lay doon moy berne
1: moy berne
0: ah moy berne lool nak lu ma taxam la mom
1: moy
0: bu fekke
1: lu am solo la dal
0: lu am solo la bu fekke man nga jënd ab sase ndox joxe ko koku mo ëpp doole nga tok sa nek di jang alcorane khasira sax moko ëpp doole ndax boy jang alcorane mi ngi tam jëf jangi tambalé ci yow yam ci yow bo yang khasira mi ngi tambalé ci yow yam
1: ci yow waw
0: dara waye nak genn sa pos genn sa ñak wa mimma razaqnahum yunfiqun dem jënd ndox nga séral ko bam sédd nga jox ko doomu adamay jublu je san seigne touba jublu je san santale yalla borom tabaaraku ta'ala seigne touba loolu def bernde la defoon ndax aw beuy la woon ba yoomu wéccé ko ko mu nek am ab gatt dako dadé lewetal
1: kon batay li nga waxon da ci dugg sante amna yenen mbir yu ne ci bir waye day xolal ba ci gëna kawé
0: tanat ko wa moy itam moy joxe ab ñom ki jang alcorane mi ngi ci bir sante
1: mu ngi ci bir sante
0: waye nak be da gëna wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira nan innama nut'imukum liwajhi llah kon gis nga selal gi ma genn tomb bima joge rek ñewat na liwajhi llah jox la nurid minkum jazaan wala shukura kon nonu seigne touba nga xane non la magal nga ne mo ci gëna fess la chaque seigne touba leppam jaamu yalla la leppam alcorane la leppam qasida leppam nangam nga ne yatuna lol
1: da ngay deug
0: lepp nga ci bir
1: ci koot
0: kon waxu nu ne ki qasida ak alcorane lol ken duko wax
1: waaw
0: lol mom da war rek aw sas wo xane bisane
1: nga diko def
0: waaye nak fiñu wara gëna tek sunu baram moy bernde
1: moy bernde
0: moy bernde fofu mom moy ndax c'est pas pour rien sax ñu diko defé Touba am ay gan ñuy ñew bo né gan rek ikramu dhayfi bok na ci sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam jangale né mandara gëm yalla la ku gëm yalla gëm né bis penc day am da wara teral
1: ganam
0: reey dajé nek wala ni ko señ Touba waxé ci masalik nga xol ku xif nga jox ko mu xewlu mo gën da wax jooni juma
1: wala
0: gis nga itam nim gëne kawé
1: waaw
0: kon yow mi nga xamné xeyna magal da nga jang alcorane nga jang khasir da nga def say julli da nga def say wird aha kay yoy yep ci magal gi la bok da dugg ci buntu sante waye nak sak magal deug mom nang ko def muy bernde
1: nang ko def muy bernde
0: waaw bul jël bernde dal diko tek ci ñaaral baat bernde bi bu ko xép bul wax ne bu fekk da nga nek ci kër gi xeyna sa baye mi ngi ray gilem wala mi ngi ray nak ñaare yow do baye xel
1: lool
0: da nga japp ne pa bi mi ngi ray na nangam waye bul bayil xel ne sa wajur wo bopam lay defal señ ko waxan sama jaamu yalla gi sama bop la koy defal
1: sama bop la koy jaam
0: lu mata baye xel la kon sa kilifa gi ne ci kër gi man na ray gilem wala nak mëno lool xol ba xam man nga rayum xar waaw bo dem ba ci mom nga ne ko señ bi de xaram yi dama bëgg nga dugalul mako ci magal gi gis nga ne mëno am xar ndax gën nga neew doole loola xel ba mbolem luñuy jëfëndiko ci magal ci galas nga dajale ko bo dajale sa 10000 wala 15000 wala 20000 nga dajale ko
1: waaw parce
0: que mana nekkut ne faaw da ngay reey gileem da ngay def lu reey fi jamono tollu ñu bari dañu yaakaane faaw dañu war def bernde yu bari di nuroole ndax diw def nako dede yow fi nga toll rek man nga ko ba ci bo mënul loolu même bu fekkon ab am war nga ko mëna jënd ay singom hollywood diko seddelé kon kenn ku nek amna lu man waye nga fexé dal ba def infaq fi sabilillah moy génné ci sa pos mo xam at mi wala bu magal gi dessé ñaari wér wala juroom benn wér jéma la dajalé dara bu ñé nga jém ko ci duggal waye nek ci ak kër borom kër gi def ñepp di jënd na bu nga fété wu di xewlu lool ëpp na def
1: waaw
0: señ basir man damay wax né gan gi ñew sax bu dé ko yéwu la bu mu yam ci rek ñew dal ci kër nit koko yoré la bul doylo lola gappal ne gan gi mana ki dekk Touba niko seigne touba sakko ci mom mu santale ko yalla yewit non la ko sakko ci yow kon yewit boy ñew ayna ya nga dekk yof ndakaru bo mané andi kessu genn andi ko dañ koy soxla kenn ku ne pexé mo mo mëna am da nga am ay glace lo mëna am nang ko indi da nga am ay boisson da nga am ay casse lo mëna am rek ñew duggal ko ci nekkune wa kër gi ñoko sakku wa kër gi mo xeyna da nañ ko man wa yow bul nangu nak ñuy magal dila bayyi ndax kat Seigne Saliw dana waxon nako ne ku ci raw moromam rek danak nit da ci ragnou mom jëmi magal gi ku la ci ëpp pastef dañ ci sélal
1: ki yëmu te ki ko def
0: duñ yëm mu
1: ki sante ki du sante sax mënu ñoyam
0: bi ci tégué nak modi al khidma momit lu am solo la ci magal gi boko la ci nit di def ñu japp ne magal na khidma nak moy lepp lo xamne nit ñi da nañ ko soxla nga defal len ko ya xam kër gi nga dëkk dañoy soxla ay pax yu ñuy gas yow doole nga am nga def ko ya xam dañ pass rawate ne jamono nawit bi ñu tollu da soxla nañ ndimbal nga dem jappo ca lol ci khidma lu reey la Seigne Touba masalik neena bo yomal xiyamé dañuy laaj ana ñi doon liggéeyal julit ñi ñu ne noongi ni ñu ne yeen kenn du xol seen mbir waxu len yalla ñepp ñe len kon xidma lu reey la ndax day woné ak oyof ndax ki xidma ñaare ñepp dañuy tok bëgg lu yomb mo mu juk di som
1: mu juk
0: ni ko baye faalé di faral di défé kon xidma gogou mo xam da ngay gindi ay nit tuba gi amna fi ay commission yo xamna ay gindi lañ leen tuddé nga xamna ñoo mom magal gëpp da naka liñ fay nekk rek moy xol xalé bu rew xalé bu reer duñ koy dello ay mbokam lool lu reey la tax lool day dugg ci buntu xidma amna ñoo xane walu wërgu yaram lañuy topato nit ku daanu xam wala yu mel nonu jël ko kiko wala nit ko da ñoo am migraine bopam di metti jël ko taxaw ko xam sa pour yek ba ci tak der yi ñi def ana buru tor ak ñom kenn du mëna jall ñu organiser ko loolu day dugg ci buntu xidma kon fofu boko topé day yaatu lool waye nak bokku na ci nit dimbag met moy jang alcorane seigne basirou xam nga seigne touba fim tegon alcorane leppam alcorane na cey jitu manes na xone mo cey mujju leppam alcorane la
1: mo cey mujju
0: niko ko suñ borom don lo mom lo ko ak yep alcorane day mbirum suñ borom tabarak te yow melo ci melagaane suñ borom jagle nak Seigne Touba radiyallahu anhu jagle ko reey waj'al kitabaka ma'i haythu akun ya wahiban wahab tarikun fayakun fo ma na nek rek mak alquran ño fay nek fofa dafa am ak leunt gu fa am Seigne Basirou da am ño xamne lima waxon legi mo len dal ñom dañu top njang mi ba duñ berde lolu njumte la waye da am ño xamne tamit nak dañuy japp ne ay alcorane yoy bokul ci magal gi lolit njumte la lolou mën ta nek Seigne Touba amul dara lu mi def alcorane bokku ci wala khasside yi bokku ñom ñoo cey jitu kon lum khat defana sax lolou bo xolé khalifa Seigne Touba Seigne Sall rek bimu fi nek magal gi mossa na jup ci defana amna declaration bu mu daan def di wax njangum kamil yoy mu da santane ana jamono ñi nek donga dara
1: Cheikh Mamadou Muntaha
0: lepp khalifa yeb ñom ci lañ koy mom la Seigne Moutaha admi bo xolé lim ci santane jang alcorane kenn xamul num ton
1: barina
0: lolou day yefi Seigne Touba day ndono
1: da joxe won na limbi fi mu takku lol sax
0: day ndono ñom lol mandarga la ci wa keur Seigne Touba bo xolé ni ñi mokale alcorane dongay Touba yek yu ko mouridi day jeg dayo mom ki man kon lolit munu ja ñak jangum khasida
1: jangum
0: alquran rawati na suba gi bala liggey be tambali ñu jang alquran dok ba nga daan def boko mané yok ko defal ndax bu liggey be khasiba tambali mom legi gan ñi ak berne mo upp doole nek ca togo ga ak raxas baak yu mel non lolu mo upp doole ak dem jindi ay bagage dem jeli ay gan yu reer lolou mo upp doole mo tax lolou tamit lu mata baye xel kon ñom ci lañ bok ay salatu ala nabi am boole mi xeyti ñaani lu ci way nit lu ci way mëna def nako def ta bu koy def mu yena ci lama waxon moy fama tambale won
1: yena ci sant
0: santale Seigne Touba borom taala ñaari tomu yima koy teje nak mo di fataliku xewele suñ borom bi ne ko Seigne Touba mom defé diko fataliku Seigne Basirou
1: lo am solo
0: magal gi fekkat no fi dañ ko sedlout way lu reey la
1: ta lu mata baye xel
0: nga taxaw rek xalam ko ne man de daaw fi magal gi fekkon na ma fi daaw ak ren ñaata la xam ci ñu fi genn aduna
1: waaw
0: diw fekk won nako ndaysan genn aduna sama mam diw nangam diw la andalon magal daaw ren tabarakallah diw bima ñewé ci kër gi di dal ci kër gi fekkon na fi diw ren bima ñewé nangam lolu boko xalaté xewal da nga xamne suñu borom defal na la xewal
1: defal na la xewal
0: te yalla dimbali la ba nga fekk fi magal rek lolou tawfiq ju reey reey reey kon di xalat xewal suñu borom yoyu lolou lu kawé kawé la suñu tuba neena tok di xalat ci suñu borom tabarak wa taala ben cha mo gëna gaaw nit ki di jaamu yalla ay at yu bari ngir bëgg jégué suñu borom tabarak wa taala kon lo xam nga momit lu am solo la
1: di xalam
0: fi may tejé buntu bobu nak moy bok na ci magal wormal dekk bi
1: wormal
0: normal deuk bi Touba day barab bu yeme barab bo rab bo xamne umal rawaye bo xalaté na yaangi dox ci souf so xamne borom deuk bi mang fa teud rek lolou ken xamul num toll waxantu mag nak lu jégué jumaaj ak yu ko nuru kon nanu watandiko di xotti wormay deuk bi xamna dina ci ñew sax ci tomu yu mujjii bokku na ci ni ñi magale moy wormal deuk bi wormal borom dekk bi moy Seigne Touba ci bopam ci ni ngay nek ci barab ba waxal nako côté Jumaa ja fam nek wormal ak njabotam way wormal kep ko xam dafa laal dere ci dara ci deretam
1: laal dere ci deretam
0: même bu yalla dogalon nga gis ko xamne dereti Seigne Touba la même bu fekkon da mel na mel waxu ñu la ne la bul ko nga roy ko de ndax kenn du roy nit ci lolu ci lu baxut bu yalla dogalon mu am way warna am worma joko jox ak num mana mel
1: ak num mana mel
0: warna am warma jo kay jox kon wormal dekk bi ci buntu bobu lay dugg ci xep lo xamne lu yaq dekk bi la fanaane dara ñew ci tombu bobu sax magal yi jall yep ba lay day bari ciow te yey waral ciow bi ciow li lu ci bari moy lolu moy ñak wormal dekk bi
1: ñak war nañ ci ñew
0: ñak xam barab bi nga xamne moy fi lañu nek bokk na ci magal xam valeuru dekk bi fi nga ñew nga ko xam waye lolu nak ma ngi ci gëna woñu dëkk ci dëkk bi ndax légui légui ki dëkkul ci dëkk bi damay sétlu né ñom bu ñuy ñëw sax dañuy wajal Touba amna yéré yo xamné duñ ko ñëmé andi amna ciol go xam duñ ko def seen walu bop yek seeni wé ak seeni nangam ñu ci bari dañaa Touba la jëm dé ba lool duñ ko andal way légui légui ñu ñëw gis né ñom lañ doon watandiku amna soxna so xawa doy war soxna Sant Diop ñëw fekk ñu ko na ah li man ko ko tek amul solo nga rekon koko mo koy mujju may fit da ngay deg sax ñu na man ma yaagan Touba kenn do fi def nangam fekk ñoña amna ci ko xane ci koko lañ ko gisee koko nak mo
1: kan fekk
0: ci da koko moko may fit lolu lu mata watandiko la kep ko fi magal si nga xamne dekk bi ab dekk la wax dekk yi senegal yi amna worma ju fi wara am amna nees fi wara doxé li dal japp na na yenn ci ay tombu yu neew la yo xamne ki magal si bu fekke def nako jital yene fex ba limi def lepp selal am ci fex ba ikramu dhayfi moy jël lam man ci alalam lepp diko jox ci nit ngir jëmi suñu borom tabaraku taala ci lek ak naan ak ay bernde yu tawfiixe te lol la jut ne faawu da wara reey la jone faaw da nga wara déressé ngir doko magal
1: lolou moy day melne li ci señ bi tambalé ginar gilem
0: tektal bu reey reey
1: tektal bu reey reey
0: bu reey reey reey reey da bëgg wax na kenn ku nekk fum toll rek gisone man bima joxé ci ay singom Hollywood ay ben nang bok ben sase kat paquetu karel boko mané ben ndox bul ko xép xolal fi nga tollu nga def ko bu ëllëgé suñu borom dalay dimbali nga man lo xamné moko fété li dal ku ko def yap nañé Seigne Borom dana dogal mu dugg ci ñinga xamne le Seigne Touba wote won ñom ñing ci Seigne Touba da wote ne man li la wote kep ko xamne da ngay ñew diko wuy ji war nga fexé ba wuy si ko ci limu wote ta bañ ca yokko len lu ci bokku Seigne Bassirou
1: jërëjëf oustaz Aline Badara Ndiaye ci kaddu yu am solo yoyu mbokki téléspectateur Assamadia yaakarna kep ko xamne ci yaangi top Assamadia ci waxtane am solo yi gis nga ne thème bi mom yakarna thème la bo xamne ci ñepp nga doon xaar ndax yo xamne ci yu am solo la yim ci tuddu mbollem jëf yim ci tuddu bu ci nekk ab parti la bo xamne ak jaamu yalla la gu reey reey reey waaw yene mo fondement jëfi julit bi moy li nga xamne ci moy matal jëf ji innamal a'mal binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa nit ki li yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxon dal ne kep ko xamne ci dafa gaday jëm ci yalla lam ci bëgg dana ko am waye kep ko xamne dafa gaday jëm ci ndaw sax lam ci bëgg dana ko am kon yene moy li fas digënte jëf ci ak nit ki ci limi jëf kon yaakarna bu ñi magal ci lim ci indi ci yene yaakarna lu mata bayyi xel ndax jëf yépp yene moko fas kon nan ko baye xel mbolam téléspectateur ak téléspectateur ci yépp ak ñi top assemblée yi ak ñukoy top sax ci registre yi lu mata baye xel la ndax waxna ko légui nit ki su joggé rek jëm ci bërepp sonn ci lool lamuy def warna mëna xam lan la waaw ñaare bi lim ci tégit gis ngeen né lu am solo la muy ikhlas muy sellal sa jëf ji ndax li señ mbay jaxata nan bambalu lu selul bokku ci lolu moy lim ci indi mu indi ci yit yu am solo indi ne ci yit berne nga xamne bokku na yit ci ponk yi gëna reuy ci magal ndax li señ bi def indi ciotane la nga xamne niko sax mu indi ko xolit ne bokku na ci gëna reuy bi ci gëna mag mu indi ko waye indi na yit khitma muy liggey bi nga xamne ci ñi ngi koy def bokku ci ak woyof bokku ci liggey julit ñi ak ndam yi nga xamne ak lan la cey fay ëlëk waye indi na yit bare gis nga indi na yit lu ci melne manam bërepp bi ngay jëm ci muy Touba nga xamne dekk la bu wote ak dekk yi bari am luñ fi bañ mbolam lu juuyok sunna mbolam lu juuyok téré sun borom ci luñu sip ak lu leunt ak luñu daq yépp dañ ko fi daq mu yit soñ ci yit ñi nga xamne ci ñeneen ni fekk ci ndax nit ki mom su la fekk ci rek bu gisee ni ngay jëfé rek lu ci bari dalay jema top do waaw tay dekk bi fexé nan ba wone ko wanin wo xamne jox ko profil bo xamne mbolam ku joge ci biti di ñew sax di nga ko baye xel comme nim ko waxe kon matna baye xel bax waye indi na ci point bu am solo ci magal gi muy jang alquran nga xamne lolu cheikh mamadou muntaha mi nga xamne moy suñu jëwri ñun ñep mom lay jital ci lepp bu ñu xese bu wëru safar rek ay na juni kamili alquran lañu jang def ko adiyé sëriñ bi djublu ci sante la ci sëriñ Touba sun borom buñ démé ba égg ci suru magal gi yit kon képp ko xamné ci borom kër nga tay bayé xel jotaay bu am solo bi ci suba gi bala nga tambali lén bala liggé bi tan nga wacce kamilu alquran wala ay kamilu alquran bolé ko ki khassida yéne ci nak sante la sëriñ Touba sun borom subhanahu wa ta'ala boko défé rek lolu yaakarna ni ko oustaz waxé bu ci nek sax matalena waye yim ci waxé yépp na ko ko def mom magal nga magal go xamné mom amuñu yakin ne lu señ bi nangula waaw kon nak dañi dikkat ci gennal lan wara magale ñi wax ci point yu am solo yi nga xamne kuko def am magal legi nak dañen dikkat ci oustaz nak liñ bëgg xam moy magal gi ku ne xam na ne amna ci yo xamne dañ ko ci duggal te bokku ci amna ño xamne dañ ñew ba yeksi lenn ndax xeyna ñaka xam la amna ci ño xamne dañ koy defé ngir manam so bis wala dugg ci resurseur gis len ma tax ci duggal lu ci bokku amna ci ño xamne liñ ci duggal lu ci bokku xeyna ak ñi bëggoon ci ay leral bu baax
0: wa kay jerejeuf serigne bassirou nanaka teunk nga lepp deug la tombe yoy nga xamne ci lañ jaar amna ño xamne xeyna ci pexey sheytane sheytane ni nga xamé ne beggut kenn jariño nday fexé ba barab bo xamne dañ fa wara jariño dana fexé ba galan ko rogol lam waxon rek suma la ati yanahum min bayni aydihim ba nam jexé kon boko don teunk man nga xone sheytane dana fexé ba amna ño xone duñ magal
1: cey
0: yoy nak momit yenn ci banna yaatu lol wa yenn ci ay tombe yi nga xane manes na ko ko teunk rek ba ci ñeuk bokku na ci li tax nit ki ak magalam du bax wala yi nga xam dañ ko duggal ci magal gi te bokku ci moy ngissal ak bëgg siiw lol mom day mel yaatu na lol ci magal yi ñu genn ndax day nit ño xamne ay nit ci écran lañ ñum la tay ñuy magal ci dañuy bëgg seen lepp daanaka day fess seen kër day fess seen njabot ñepp dañ leen di xam lolu nak ño xamne feneen lañ ko tamé bu ñëwé léla dañ koy bëgg ënd ci biir dëkk bi di woné ak pokoré gu reey gilem gaangi ni reey dañ gilem bu suba dañ reey nangami nak pantere baangi ni gis nga li lepp ay ndox la li lepp ay boisson la yoyu camera ñaari rawte na sun bokk soxna yi ñaari ki yo tok dem summi ko war solo wat yoy yep don nit ki da koy def ngir jublu ci sante ta def ko ngir jëmmé yalla ayut ndax bisub cyant lañ wax waye bu duggé ci buntu ngissal ak buntu bëgg siiw ak buntu sax lélé ka koy def sax bude jigen la na l'islam jangale ak ciol deug deug bo xale doomi seigne touba yu jigen niñ da solo nga xane lol yoyé do ca am am lay leer ak am lu tek ci bop bi leer ak mom dal ki man la lola nak dugal nañ ko ci magal gi te bokku ci moy ngistal ak bëgg bëgg siiw bëgg woné wu ëpp ak lo jox nit ñi won leen ko
1: won leen ko lo joxe woné ko
0: lo joxe woné ko
1: da bari na ci lool do
0: waaw ñu tek caméra bi muy daw ngay woné ay bool yo xamné tabarkallah bu fekkon sax bool yi bo noppé dang koy tek ci mbéddi ñepp xéewlu waye da naka yow kër gi nga nek da naka
1: genn waaw
0: da say gani bop la da naka su ko défé nak mu nek ak yaq gu bare bare go xamné ki man la lool duggal nañ ko ci magal gi bokku na ci nga xamné lu mata watandiko la te bo xolé la ma la waxon ciosan amu ci won yow rek señ touba
1: amu ci won waaw
0: ak ñimu yar bo xolé yoy da ngay gis ni
1: amu
0: ci won lool kon lu mata bayyi xel ñaarel bi modi magal go xamne danaka lepp sank waxtu la
1: waaw lu am solo
0: do dougal nañ ko ci waxtu ci magal gi ta bokku ci wëndelu nañ dem kërñum diw buñ fi joggé dem kërñu lool kessé xam nga bo doon dañuy salatu rahim day jokk ak mbokk
1: lu am solo la
0: señ basirou def yi moy seen kër ta mag mom ñoo nekkon dakar wala asna ñew banjul sans place nga dem fa siyaré ko lu bax la waye dem ñoo xamne day mel lool dog moy seen programme dem kërñum diw buñ fi joggé buñ fanané dem fa la diw kër kërñum diw fa lañ wara añé top ci télé bi di dox rek sama ben way dama wax ni
1: julli len wax
0: lélé mo dama way ñi nek ci télé bi di dem ak dik mom ndax amna fuñu jëm
1: amna fuñu jëm
0: maraka du ñak am ñu am fuñu jëm way amna ño xane mom danaka rek
1: amuñu fuñu jëm
0: wa nak non bi ñi nek donga dara bokor nañ ci nek ci télé bi di dem te ken xamul fo jëm bo waxaw bo sori danaka depart fo rombo dara nga tok sétan ko fuccio am ko tok nga tok sétan ko lolu xawa doy war la kon sank a waxtu yow jengo alquran bokko ci ñi nga xane dañuy joxe bernde diwo ñu reer nga xane yow magal ke ben position bo ci taxaw magal gi jeexon bu ñu laaje yow lo doon def ci magal gi lo xana day jeriñ nit ñi danaka do ca mëna wax lu am solo lu naan kërñum diw mo dakk ndax ñom miss wi lañuy reer ñom diw nangam yow yaangi netali mbaxé jambot yow waxo ci sax bax dara
1: waxo ci sax bax dara
0: tuba rang da non isa a'jabaka khisal umri'in fakunhu nit bu la yéme day jema melni mom waye do nek rek naan señ basirou day bo xolon nak wi mu ray seen kër nangam magal goko amatu te yow nga ne defo fa dara lol epp na def moy mom bi mi jamono yi mi am tuyaaba ya koy setan
1: waaw
0: señ sambay day wax na yowmal khiyam lepp lolo fa nit di rawe rek lu ci epp bim koy def ya nga taxaw diko xol
1: bim koy def ya nga taxaw
0: kon lol lu mata bayyi xel la kon wër lolit amut ben jariñ bi ci deke jaaroon na ci legi modi baña joxe dara ci magal gi lolu musiba la lol mom epp na def ñu magal ba nopi defo ci sab deureum lool mo dama ne mom don te gan nga sax musiba la erreur bu reey lool epp na def ndax señ touba day gatt bobé mu ca ray la sak daf ñu ci fasal ñun ñepp gatt bobé ndax nun fekke wun ko waye mom ay jëfam yaatu na kon képp ko xamné man na dara na baña xép loola bu wax né diw da ray nak comme mënuma ray nak dama koy far bayyi même bu fekke kër gi dañu defar ay gëna di ci réré jëndal ben sané ko ci né boole leen mako ci loola baxna
1: lu bax
0: waye dal tok non loolu mom loolu ëpp na def ta nak loolu yaatu na bu gëse ma boole ko ci tomb yi moy da yaatu lé
1: bari na ci dé
0: moy yaw gaay waxane mom dañu loolu moy
1: seen bi dara dañ ci boole wax ju bari sa tecc
0: kep yam ci
1: waaw
0: xolé suñu dal bi suñu réré jël ay théâtre monté yoy kep suñ tuba amul morom te yow bu ñepp melone né yow danaka dara du jak loore ëpp na kenn du la wax dara nak
1: am ñoo xamne dañuy ñew juroomi ñew yo xamne seen bop kessé lay jëm
0: dañ koy wajjal
1: waaw te duñ participer dara
0: dañ koy wajjal wal hayya billah loolu pertement gu reey la loolu lu mata bayyi xel la buñ ko waxe nak moy ñuko man dama bind sax al bukhlu wa adam ikram ad-dayf ma'a al-qudrah
1: waaw ñi nga xamne man
0: na nga xamne mom man na nek al qudrah ala dalik nga xamne man nañ ko koku mo tax ñuy wax ki ci tege koku lu ci ëpp man na aju ci walu dekk bi momit moy bokku na ci li xew yaatu lol man tam na yag na ko gis moy nit ko xam dafa joge dafa dekkul ci dekk bi ñew ci dekk bi nek sa gan wala mu nek sa kër bëgg def lo xamne dañ koy téré ci dekk bi nga diko yaatal
1: wa bari na ci lol
0: ak diko laq ak diko wutal buntu bu mu ko mëna défé lolou yim dajalé dafa bari yim dajalé ndax ki ñew mom xawna am hayba bu mom ragal na yeen yi ragal nako def ci dekk bi
1: soko yaatalé mom
0: boko yaatalé ben tax nga mu ñëmé lu mu reeyaloon lu mu japp ne li dé xana kene wuro ko mëna def touba rek ken du fa tux mu ñew muna yow lan la nga nga mané sama bobu démé xam nga dama tamu tox koku dala wara wax na nga gis nga Touba dé fi néké sax même boko tamon lé nga bayiko
1: wa
0: dëkk bi dé day nék dé dëkk bo xamné day défar nit ah lolé kilifa gi mom da koy téré wa bay ba nga wattu dé lolé bu lo ci baye faari jappé dëgg yaa man mi di borom kër gi mënuluma la
1: dal
0: wa la gënon dal muy boko mënon baayi sax mo gën waye da nga bëgg tox na graw ñëwal ñëw ci salle de bébé
1: cey
0: ya ñëw ci salle de bébé nga duggal ko fofu muy tox koku liñu tuddé tradition wala abus de confiance sax manana ñu wolu la nga wor fofu la xew ya nga bokku ci wa dëkk bi da nga yow da nga wara sam wor may dëkk bi da nga wara fexé ku xamul ko mu ya ko wara xamal
1: waaw
0: yow nga diko xajal nanako lool lu bon lool señ muntaha di téré señ Touba diko téré bëgg ko ci dëkk bi yow yaay xajal nit mu ñew diko fi def ci
1: cey
0: lool lool la ci lepp nak bu dé jigen la nga nako grafas man ko ko tek da ngay def nangam rek bo jëlé musor gi défé ko ni nga xané lool day xawa doy war bu dé pose ongle yi ñi def nga nako man ko ko def dé fé ak fé rek ngay moytu yow bu jégué jumaaji wala boy siyar defal nangam solal ay gaa nga né yow yaangi jangal nit ñi ay yoonu cyankuté yoon yo xamné dañ fay xoti won nit man na dem ba ñibbi fam dëkk di woné ay natal yo xamné Touba la ñu nako yow sa mes bi wala sa nangam mi nga def xana fi Touba muna Touba la kay
1: waaw
0: so dé ñoñ na man de kon Touba na mako jappé won demu non dama jappo né kenn señu wa def nangam lolu ap tomb la bo xamné xewna lol légui ci magal gi ay nit di xajal ay nit ñi di ko def wala seeni dekkelo ñuy def lo xamné jaarut bo nopi ñu di len ci jappalé di len ci encourager bu muccu bi nak ci yi nga xamné yaatu na lol modi de karisa lol day yaatu lol lolou hadith bobu nga don junju ba yonent bi di wax ci walu yene kep ko xamne dafa gaday ngir jeme yalla ñu bindal ko Touba ko gaday ngir jeme yalla ko xamne top jigen dong jigen te dem mu ne nako top wala nako fekke lol dong la yalla dana ko bindal yene lolou mu yene won moy koku mu yene won fekke lolu seigne basir dafa yaatu lolu amna ño xamne seeni seenu magal Touba da naka jigen dong koy waral leg leg
1: Allahu akbar
0: joxante grandi wu jigen
1: tete
0: invité jigen lele koko man na nek ko xane ko dekk Touba lay don nek Dakar wala nek ben barab invité fa ay gan ño xamne da naka lañ sekk dara rafetu ja lol nak lu doy war la
1: mom mat di serul te diko baye xel la dal
0: lu mata baye xel la rawati na borom keri
1: surtout borom keri
0: buñ ko nango manam bëgg ay gand ak bëgg lu leen neex mom tabarakal ma nga am ben wëlëré bu baaxa baaxa bax señ yéri jaxaté da fonk yoyu lol neena mo nga xane mom magal gi ma sha Allah kërëm day yaatu mu mëna bernel gagné waye heure buñu noddé day ñëw ci gagné neen waaj leen julli lol nak dañ ko ci méré dañ ci mësta jam ay gand yu ko méré lol ñoo nit ñi ba xam nga bëgguñ loolu man am na ñoo xam sax dañ na bu déwéné duma fi dal ah na fi baña dal yow li nga def moy li señ Touba santane moy dajalo leen di sante yalla way waxut kay dajalo leen di sank waxtu ak di moy yalla wala hayya billah
1: waaw
0: kon loolu borom kër na ci am fulla bu gisé am neeg bo xana ay jigéen ak goor nañ fa dajalo jaxaso te jaadut lool na ca wax wo borom neeba bu ñëw nako wayo ñi nga sa gar ñam ñan lañ ay jëkër jabar lañu muna nang nga ko lolou wut ci pexé wi Touba la kenn du fi def nang fudu Touba sax kenn wul fa def lu baxut kon day am ño xane mom li ñaan ñi gambok ñi ras dem bokkuñu amna ñu juk ngir dañuy magali amna ño xane mom dafa am yenen ay objectif yo xane mom lañ ci bëgg am jigeen ñu wara dajal woko ne ko nañ dajal magal ka kër diw ak yu mel nona bu guddu jote ñi yek ci kaw terrasse yi lañ fay nek yalla xam lolou señ basirou lu mata baye xel tay yi may wax ni yu yaatu la yaatu la yo xamne ñu bari xamnañ ci ay mbir yu yaatu yo xamne mi ngi am don da nak lu way def mom
1: bopam tayit nit ci warna moy totandi ko setan di jaare ci mom di jëf ci mom dal
0: ba xam nga nim amé ay bis yo xamne bo ca defé lu baax dañ koy ful lu melni bisu aljuma ak laylatul qadr yek nangam am ko ci ay waxtu non la amé bép barab bo xamné wala jamono jo xamné yalla dako magal bu ci nit ki défé moy yalla fofu rek lañ koy foulé
1: dañ koy foul
0: fofu dañ fay foul ak ndax dafa am suul adab gu ci nek nit ki dafa xoti warma ñak teggine digëndem ak borom bi subhanahu wa ta'ala lool lu xawa doy war la fuñu wara défaro nak nit ku fa yaqo koku sak défaru man na xawa manes na ja xawa nako da barab bo xamne dañ fay défaro nit ki dafa wara ñew gëna défaru gëna dolli gëna def nangam nit ki dem tegge feneen ak moy yalla ñu andi ku fa diko def loolu wal hayyasu billah mandragam ñaka taxela
1: mandragam ñaka taxela
0: kon nak lool nañ ci baye xel señ touba lim woti dal ko xamne yow wajo ñew ngir loolu nga ne yow wajo ñew ngir sante ci ngir wuy ci ye benen programme nga am ba deug yalla yamale ko fa nga nek ta bañ ko andi ci dekk bi di ñew ñu naan waaw mom kay da ngay deg ñukay wax ah magali legi kay danaka mom nangam sal xajo nangam ta fek kawote mom wote wut lolu ta yoy day dem ba ci mak ay legi seul sama bi ma sama jey netti ko lolu doy war lo wax ci kaba ge la amé won ta lu xaw nuru lolu la won nga xane yoy yu doy war la fo dem ci aduna mo yaqtu go xane legi agna fune mo koy teje rek serigne bi moy bok na ci ñu dugal ci magage te bokku ci na moy xéetu khurafaadi waaw fi dang fi xalan ko garab gi seigne fall togon ci ay nit di commerce ci magal gi waaw soofu seigne fallu sangi ni denga nangam derbi seigne diw nangam seigne diw ñew na tibuy suuf ci makko yoyu tamit lu mata baye xel la
1: bari na de yaatu na de
0: wa lool lu yaatu la barab yu ci bari ñafay nek dara ak ay wutkati xaaliss lañ dem ci wetu barab kilifa yi dem ci wetu armeli
2: Allahu akbar Allahu akbar
0: ineena won nangam tek
2: Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala salah

0: wax ci sen kaddu xam nañ ni ku teele lañ ci wax ji liñ ñu waxon nañ ko wax gën na jotal li waye xeyna wax ji moonu bet waye ñu xamne dal ñi ngi ci liggey bi nga xamne mom la serigne bi denk serigne mohamadou khaban te serigne mohamadou khaban bayyi ci xel lol ahlus salamat wal hidayah ba ci aljuma ji jall serigne bi joxe won digel ci njangul alquran mi dalen ci wo bu baakha baax ganna bi mu wote ñep dafa ne yeen wa ahlus salamat wal hidayah ñi ngi len ci bayyi xel baakha baax kon lol itam ñuko ci sant bu baakha baax kon ci gatal dal lolou moy li nga xamne mom lañ jotta jangugum ci suba legi muy ñet téméré kamil ak fukk ak juroom ci ñital serigne ahmadou si ak serigne abou si mom serigne abdourahman mi ngi fi mom serigne malik basin si insha allah kon lolou dal ci gatal moy kaddu ñu bëggono jallé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bakki julit yi bakki talibé yi sen bokum talibé cheikh abdou tall daru minan 2 cheikh abdou tall jita khaliya daru minan 2 bok ci rabitatu madarisatul qur'an fi senegal ñi ngi len di nuyu bu baax kenn ko ne ci turam ak santam di ñaan serigne muntaka yalla fi yag lol and ak wer di ñaanal itam serigne khadi jaxata mi nga xamne moy sunu njit jita rabita bi sun borom guddal aw fanam wiral aw yaramam ak mbollem serigne daaya yi nga xamne ñom ñepp la sekkal liggey bi tay nak ñu ñewon fi ci juma ji ci mbarum isbu tarxe bi nga xamne mo nek ci buntu keur serigne fallu di fi jang ay kamil lolu nak bokku ci waccayu magal touba gi bu premier safar tambule ba bañuy ag ci magal ga bisu magal ga dañuy def bis bi set ñu am ay quartier yo xamne dañ leen di wo ñu ñew fi ci bas bi ci mbar isbu tarxiya bu ko defé difi jang ay kamil li tambalé 8h ba tousbar nga defé lim yoy nak bu ñopé dañ koy dajalé xam quartier bu ci nek ñaata kamil nga am bu ñopé ñu totalé ko xam ñaata kamil lañ fi jang ah muy liggéey bu am solo nak ah seigne khaban mom seigne fall mi nga xamné mom la seigne muntaka jox ma njangam alquran mi xamne mo ci dekk bi mu taxaw ci taxaway bu am solo bol ñu itam ak seigne abdou fata mi nga xamne ci ne moy domam di loxol nday joram moy niko xamne ko wayef la niko sawar ko wacce bopam ko am taxaway lol ci liggey bi moy itam ñu koy nuyu bu baaxa baax kon dal liggey bi ni la deme rek wa xale dar minan day nak biñ yegge bis bi ñu jox leen 5 safar ñu waro na ñew tay lañ tambalé wajal ko di jang ay kamil ca barab ya ñu nek ca seeni daara di jang ba yalla dogal bis bi ñew itam ñu mobiliser wut ay car yo xamne mu andi donga yi bu ñoppe itam mo leen di delo wat bu ko defé lim yi nga xamne seeni jang nañ ko fi khale dar minan 2 ak dar minan 1 ak madiana ak yeneen xale yiñ sekkal yep buñ noppé dañuy boole lim bi muy benn lim bu ko defé ñu boole ko itam ak lañu jëta jang ci sun daara ya bindu ko ci wenn keuyit jox ko señ bi ah loolu nak dugg rek ci waccayo magalu Touba gi kon ñi ngi ñaan yalla sun borom nangul sunu liggey ci barke señ Touba ñaan señ Muntaka yalla na fi yag loolu and ko wër baxna jere ngeen def ci bëgg dool rek moy limu li nga xamne xale daaru mëna da jotagu nañ ko jang ci sun daara yi jotagu ra jang ci sun xaliye bi dal ci daara ye man mi ngi ci 300 astaghfirullah 341 kamil la waw 341 mom lañ jangagul wa baxna jere ngeen def
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talube yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen siaré ñi di leen nuyo fi ci penc mi ci juma ji ci mbar mi nga xamne mo nek ci bundu ko seigne fallu mbacke ba wéru magal wi téro ba légui rek ñu fi jang alcorane tay nak wa madiana ñoo fi ñewon ki wax ak yeen moy abdul ahad diop serigne dara touba madiana ma fego fi serigne touré nek madiana yor fadara and ak ay dongam ñewon waye fego ak serigne moussa jang fi ak bay ndiogu ndjay ak mbollem serigne dara ci seen ginaaw yep rek ñi ngi leen di siar bu baax di sante serigne touba bu baax waye di sante bu baax cheikh mohamadul muntaha mbacke diko ñaanal bu baax suñu borom yagal ko fi lol tam gëna wër banna li mu yene liggéel serigne touba ci alcorane ak l'islam mo agalem ko nim ko bëgg defé té ñu and ko ak mom kon ñun ñi nga xamné dañoo nekk ci touba di jàngalé alcorane war nañu sant serigne touba

0: bu baax ndax kenn wérante wut ne ñi ngi ci tolub serigne touba ci lañuy xey ci lañuy gontu kon cheikh mohamadul muntaha mi nga xamne mo wonu boole ci liggey bu tedd bi ñi ngi ko ñaanal bu baax yalla na fi yag te wër te yag ko jité waye di ñaanal bu baax serigne khabbane mi nga xamne mom lañu serigne bi boolel muy suñu jëwrin ci liggey bi jité daara alquran yi ci dekk bi mom itam mu boole ñok serigne abdou fatam mi domam mu degg suñu jëwrin nga xamne liggey bi lu ci bare bare moko cordoné ba mu jaar yoon kon mom itam ñi ngi koy ñaanal bu baax suñu borom yagal ko fi te wëral ko kon wa mudiana tay jang nañu fi 235 ci ay kamil xamna mel na ni lim bi ëpp na lool sax waye ñi ngi ci xamna bala ñu fe joge rek inshallah yaakar na ni dana yokku waat kon ñi ngi ñaan yalla nañu ko yagga tewé te serigne bi nongul nu liggey bi li lay melni moy li di wara jitu ci bis bi moy jangum alquran ak jangum khasida moy li nga xamni mom lañu koy laytaaye kon serigne touba luko way di defal rek yaakar na ni alquran mo ci wara jitu motax cheikh mohamadul muntaha ba wéru magal wi téro ba légui ba kërëm ñuy ag ci fane yaak juroom bëd bu set fi dess na fi jang ay limi limi limi kamil yo xamne du bokk ak yene jang ci daara yi kon loolu mu melni tawfiq la jo xamne serigne touba moñu ko tawfiqé la kon ñing ci sante yalla bu baaxa baax di ñaan yalla nañu ko yagga téwé té serigne bi nongul nu liggéey bi wassalamu alaykum wa rahmatullah jere ngeen jëf
1: bo man ci yox tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android iPhone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bindé Assamadia TV Max ci
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi كما وهب لي خير كل شهر بلا شيء من الشر فيه ولا بعده والله على ما نقول وكيل محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني

domam te moy serigne mamour anta sali jox ko masamba ante tiebo ngir mu jangal ko niki noni masamba ante tiebo jël domam juñu wax mam samba marema jox ko serigne mamour anta sali ngir mu jangal ko kon lolu day melne relation bu yag la bu deugar la niki noni mam samba marema bim ne ci daara serigne mamour anta sali mam soxna jaara mo nekkon ndey daara ni tudde ndey daara mo nekkon ndey daara am fa taxaway bu am solo lol kenn ku ne xamne ab donga bu ne fenn dana bax lol mu am ndey daara ndax dana am lo xamne dana ko soxla ci mom ci ay wajuram ta ndey daara mo ko koy gëna mëna defal ba taxna taxaway bu am solo la ci amone ba tax mam samba marema khassidam gu siw gogum defal ko ci soxna jaara muy khassida gu ris go xamanteni ni gun mat di jangat la jangat bu am solo te bañ ko jang non rek nga xamne khassida nga ma nga tambale day junj rek hamdan liman ja'ala al-islam hamdan liman ja'ala al-islam wujdana wal kufra wal jahla khusranan wa fuqdana ba ni khassida gi jexé kon lolu woné né sen relation bi nga xamné ñom ñaar amon nañ ko waye soxna fatako jo mi nga xamné moy wajuru serigne cheikh fatako daana defar ci reey baray dan ko yonne serigne bi te bobu serigne bi mi ngi mauritanie waye serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne serigne mamour joge na fi serigne mamour anta sali waram gogu mu don def ñewon na dekk bu ñu wax doriga bam fa ñewé amna fa juroom ñetti fan yo xamanteni bo deme ci neeg ba dana won neeg bi fi la nekkon am fa juroom ñetti fan waye yit barab yam dan julle bo deme def nañ ko mandraga dang ko fa fek waye guuy ga nga xamne fa la dan tok di jang alquran bo deme dang ko fa fek kon lo lepp day wone seen relation bi nga xamne amon nañ ko ak jaayantem nak mom seigne cheikh fatak akum jangam di nga xamé né suñu borom dogal na mu ñew mu gané jamono doriga fa la tambalé am jangam way juroom moko dalal ci nonu nak kene ku le xamné né serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi mi dem ci geej gi soxna pende buya dako joxone serigne mam mor jaara ginaaw bi mu delu sé nak da wax cheikh mohammedul mustafa né ko dé li feek mang ci kaw suuf dé dama am yéné yor ci neegu soxna aminata lo ci neegu soxna aminata lo bi nga xamé né loolu amna serigne mohammedul mustafa boba magla daari juk ngir taxaw ci loolu ñew doriga bimi ñew mok serigne omar fall ño and bimi ñewé garal soxna fatako li nga xamné moy bëgg serigne bi soxna fatako and ci becc lool ndax ku toné serigne touba dugg ci sa biir kër loolu do ko gëmé amna yeneen yu ci am sax waye gattal rek ci nonu ci lañ bubu ñom ñepp njabot gi daadi ñew ci yeen jolof fa lañ ñewé djébalu jaayante ak serigne bi bi ni ñew serigne cheikh fatako serigne omar fall moko togg ci fasu nga xamne mom la yoron bim ñewé fekk bobu serigne bi da nek ci khalwa fekk yeek gis bobu serigne bi da santane won ab liggey sona fatako mom bim ñewé te gisagul serigne bi da dem ci liggey ba nga xamne serigne bi moko santane won te bobu gisagul serigne bi bi serigne bi ubbe serigne omar fall ak cheikh mahamoudou mustapha ñew andi len ci serigne bi nuyo ak ñom daldi wax serigne cheikh fatako nako mba da nga nango jang muneko waaw muneko bo nango jang de lo bëgg dina la ko defal fofa serigne omar fall daldi jël wax ja nako ah mbacke kat jang baxna lol waye dama bëgg nga def ci mom lu gën am jang ci nonu serigne omar fall daldi wax serigne bi nako soxna fatako de mom sax bi nga xamé ne ñew na te liggey bi nga don santane da ca dem te bobu gisante wu len bobu nak kala wax cheikh mohammedul mustafa ne ko mohammedul mustafa am nga ndey ju mat ndey te moy soxna fatako fofa yi la serigne cheikh fatako woyele am jangam ndax ci yeen serigne bi danaka ñetti weer wala ñent weer la len fa jito fofu la woyele am jangam ca daara ja nak ñako yoron moy serigne bari kharifal ak serigne bari kharim boj ak serigne mohammed lamine gay firdaus ñom

0: serigne bi da ko téla jox ay responsabilité ci ak ndawam bolé ko ak ño xamanteni ni mo doon seen jeurin di and ak ñom di liggéey waye yit bokku na ci ñinga xamné serigne bi ci ak mujjëm té moy xagnna 1926 wala yu mel non du ko sori serigne bi da mujju jël ciabi kër gi yépp def ko ben doom jox ko ci cheikh fatakou nga xamné moy tejj di tejj di ubbi lolu ci ak mujju serigne bi lolu netti nako kon lolu lay melne wanena fiko serigne bi tegon radiyallahu ta'ala anhum serigne bi masna masna genn di julli ji ayit dajé ak mom ne ko da nga julli ji wul mu ne ko dama amul luma sol serigne bi dem ci ak galam jël yereem jox ko serigne cheikh fatakou mu sol ko ñu and dem julli ji bam ñewate serigne cheikh fatakou jël yere ba joxat ko serigne bi kenn ku ne xam na ne serigne bi naqawa gi ne ci mom moy set gi ne ci mom sel gi ne ci mom ku meuna jël mbubam jox lako nga and ak mom julli ji mu ñewat mu jël ko dafa ci galam koku xam na ne ak set mi ngi ci yow ak sel mi ngi ci yow ci walu yep kon lolu day melne wanena jagle yi nga xamne amon nako serigne bi mas nako bolé mom ak serigne cheikh fall khataba ak serigne ibnu amar bolé len ci ñam sa nama bal ma togn ko ciébu ganar lolu xawle na jaaxal ndax serigne bi baaxul di len jox lu mel non danaka ciéré yo xam day am ñetti fan wala yu mel wala ñenti fan serigne bi ne len xana lima len jox da len xawa jaaxal ñu ne waaw serigne bi daadi wax ne sama borom moma sante matérel len yalla moma sante matérel len ban jëfëndiko ba nopi serigne ibnu amar jël bol bi diko rax serigne bi ne ko loy def mu ne ko damay raxas bol bi serigne bi ne ko suñu borom digaluma ngay raxasi bol bi limma digal moy na len téral rek kon fofu lañ koy déggé moy serigne bi mom fako yalla yamlo ci mbir fa lay yam duko wess kon loolu it lu am solo lo xamanteni mané sa ko ci jangati li ñuy wax yépp yi na xamné soxna fatakou li lepp mom la soxna fatakou lepp mom la nekkon ku am solo lool ku amon wacc way lool ci serigne bi serigne bi tégon ko fo xamanteni newna mu tek fa nit mo doonon jeewri ni wa barsak mo doon sen kilifa ci lepp nak xagné waxtaan yi du laaj ñi dugg ci yenn yi ak jamono ñim tedde jamono neexatul waye am lo waxtaanu biir neeg la waye ku serigne bi bayiwon xel la man nañu wax ne conseil technique serigne bi la won wala ba conseil la won conseil serigne bi mom soxna fatakou serigne bi daana jël leg leg yenn ay décision waye bu waxtane soxna fatakou dana ko ci genné ba serigne ba day mujj jël khalaatu soxna fatakou ci yu bare bare ci ay taxwa yu bare bare yo xamanteni ni amna lolou moy xissa bobu ñuy netale rek nga xamne da xey suba rek ne mbollem wa barsak ñi nañ ñek ci benn barak moy nañ dekk ci benn barak nang ko wax soxna fatako yaakaar na mutu mu jumul ak soxna njaxat bu mu jumul ban ñewé kim yoni bim ñewé wax ko soxna njaxat mu ne ko lu ngi ko bëggé rek bam ñewé wax ko soxna fatako dañ ko ndax dana manu mu ne ko dag may wax lutax du manu ndax ma señ bi laaje mu ne ko dama xamne señ bi kat ku am sutural te ku bëgg sutural la te dama xamne njabotam gi yépp nek ci mel barak ku ñew taxaw ci buntu bi gis leen ñom ñu gis la loolu amul sutura bam démé ndaw la delo wa ci señ bi mu netti ko loolu mu ne ko lu fatta ko wax mu netti ko li mu ne ko waxna deug daan ne ko xana xamone suñ borom da bok ci turay moy as-sattar xana xamone ëlëk yowmal khiyam bu atté nit ñi ba ñi nga xamne dañu wara dem safan ba kenn ku ne xamne nek jamono ay geel lañ fay dem loolu lepp lutax mu koy def moy sutural leen ci la señ bi daal wax ne kenn ku ne defal ko baragu bopam te loolu lepp ci khalaatu soxna fatakou la amé won bi fi señ bi jugé yi mom la mam tiorna wo mu wax ko njabot bi ay taxway yu bare bare yo xamanteni xagne barab bi du laaj ñu kiko ba nga xamé nek na fi ba señ bi gëreem ko mom señ cheikh fatakou wacce ko deflotu ko dara lu bu ko soxla gis ko bañ fi señ bi jugé waccay wowo nga xamné waccay wu yéme la wu daw yaram waye boba yit nañ xamné señ cheikh fatakou boba ad yi bari wul fini ni señ cheikh fatakou boko tuddé da ngay japp né fini ci mag ñam moy classe mam cheikh ibrahim fall wala yu mel non dedet ci ati 1900 la waye tour wi boko déggé da ngay japp né ci mag ñoña la bok waye bi fi señ bi jugé ñaar fukki at ak juroom la wara am wala ñaar fukki at ak juroom ben ta responsabilité yoy yep mu yan won nga xamne taxo gi mu don taxo serigne bi day melne bis bi serigne bi wara joge bis bobu lako serigne bi don wadjal nga xamne liñ nane panique mom newul ci mom panique newul ci mom ku ne deg la and ak sagom ba Cheikh Mohamed Al Mustapha ñewé moko leral lepp wan ko fi serigne bi ne fim ko mujjé gis lool lepp yi day wone ne wajal go xamanteni serigne bi wajal nako radiyallahu ta'ala anhu ba li nga xamne mom lañu ñenteli ci ñewuk serigne bi ci Touba damay wax ne lu bare bare buñ ko ci dé netti nañ ko sante ci Cheikh Fatakou ndax buñu won mom lu bare bare buñ ko ci xam ndax moko netti ne dama fekke té serigne bi ko yar defal ko lepp té bam koy def serigne Abdoulaye Diouf serigne Abdoulaye Diakhaté bam koy wo amna mag ñu fi néwon waye xam na né mom nim takawone ak serigne bi takawu ko kenen motax mu wowon ko mu wax bande bobu kon lool yi day melne lu am solo la ba fi serigne bi bayiko radiyallahu ta'ala anhu bañ fa amé at ci ndjeriyam ci leen Cheikh Mohamed Al Mustapha jëlé fofu andi leen kayal ñu né fa ab diir at wala lu tollok ñaari at Serigne Mohamed Mustapha santhal ko wala bok jox ko suuf té moy daru wahab gi nga xamné mom lañuy wax amen ñewel la tudoon Cheikh Mohamed Mustapha mo top to lepp wax ko né ko santhi ko Serigne Cheikh Fatakho santhi ko gor ko ba def lepp la fa wara am kérok ba nga xamné santhi nako bam nopi Cheikh Mohamed Mustapha mo ñew ak Cheikh Mohamed Bachir ak Cheikh Mohamed Lamine Diop adagani ño ñew santhi si baraba nga xamne sax Cheikh Mohamed Lamine Diop adagani defon na ci ay beuyit yu gatt rek mi ngi wax ne ya rabbi ikraman bila irhabi admin lidari shaykh lilwahabi waqihi wa kulli ayalihi ma yughtasha wa hudahum kamil bila idhabi karaman bijahi khadim man faddaltahu abadan ala kulli albaraya albabi nga xamne beuyit yoy la ci def ci santhi bobo nam fa don yare it moy niko serigne bi don yare moy lan defa daré alquran defa jakka defa daré tarbiya ñett yoy ñu and serigne bi ci yoy la won moy jang xam la nga wara xam jaamu yalla ak khidma ñett yoy rek la lool yi ci la don dox ba ñinga xamne ñom la yar yep ci lool la len yar te kep kum nopp ci yow da nga am metti kep kum nopp ci yow da nga non ab jaamu kat yalla da nga don ab liggey kat da nga don ku xam dara da nga don ku xam dara moy ku am xam xam da nga am métier yit kon lolé yit am jangal la mo xamanteni ni warés nako ci andi wat bu baakha bax jamono laaj nako digënté mak relation mak digënté mak doomi Serigne Touba yi tambalé ko Cheikh Mohamed Al Mustapha nga xamné ño bokku lepp ay doomi nday lañ Cheikh Mohamed Mustapha ak Cheikh Fatakh ay doomi nday lañ Cheikh Mohamed Al Mustapha moko santalu ab dekk te moy Darul Wahhab waye yemul fofu danaka man nga né Cheikh Fatakh ñim bokkol ñepp Cheikh Mohamed Al Mustapha tudde na len ba ci am ciatam soxna mam fati mbake mariamalo soxna fatakul ko tudde kon danaka ñom ñep la tudde kon lolu day wone relation bi nga xamne amon nañ jox ko domay domam te moy soxna mam bousa mbake moy wajuru seigne mam serigne diom mi nga xamne bokku na ci delegation domi seigne cheikh fatakul waye ko amul relation ak cheikh mohammedul fadal wax nañ ne moko ñeuk jox auto wax nañ ne ñu buma saani ñew ci mom danaka seigne fall mom rek lay waxtanal ba kérok seigne cheikh fatakul di delu wat da na ñew yi daru wahab mom seigne fallu cheikh abdullah hat mom danaka ñeuk muy doon khalifa general danaka du tok ñaari fan ñett te ñewul daru wahab tanki bari won na fa lol cheikh abdullah hat moko yobbon makk ak 1972 bolé ko serigne mam mor mbacke mom cheikh amadou murtada ak serigne khadim ñang xane ay setam lañ waye relation ak cheikh abdul khadir at mu jot danako may ngan danafa ñew ci daru wahab waye digënté mak cheikh salih mbacke ñom ñaar dañoo déggo won waye it day melne serigne salih duko jappon jappuk bir lol wol won ko lol ndax kenn ku ne xamna ne serigne cheikh fatakho bokku na ci lim gëna ci yoy moy ak défaru ku défar lon bañ nga xamne doomi serigne touba sax dañ ko daan wax défarom da leen yémon serigne salih nak lolou mu gis ci mom taxon na mu taxaw nak mom ba daara yi ñëk sañ daara yu ñëk yi wax mu yu mujjii daara yoya daara yo ca dem dang ca fekk caisse Serigne Cheikh Fatakho suma san dem ci daara yoy daana and ak mom ngir lan donga yi mana takamtiku defaru gi nekk ci Serigne Cheikh Fatakho ngir man len ko wal lolou kon day melne relation bu am solo la bo xamanteni ñom ñaar amon nañ ko waye mu wolu won ko mbirum bir lol ndax Serigne Salih bi nga xamene mi ngi sañ ci daara yi ci njelben metti won na lol ben bi serigne salih touré ak serigne cheikh fatakho ak serigne salih touré mo don defar café gi biñ ñopé jox serigne bi salih mu xelli sédélé jox kaasi jox Seigne Cheikh Fatta ko di waxtaan ak mom ne ko ah war nga wax ak sa serigne bede Seigne Cheikh Fatta ko ne ko ci lan mu ne ko xana metti tu daari rek ak jamono nim tare ak santi bi Seigne Cheikh Fatta ko ci jotaay bobu kaas bi mu yor ne deñ ba ci yag mu ne ko sama serigne ba tont nama ci jotaay bi mu ne ko lum wax mu ne ko neena nga muñ te xamne lepp ci sa loxo lay mujju da kan ko xamne ne serigne salim lepp ci loxo ci loxo la ci loxom la mujju kon lolu walena mbirum baati mi nga xamne mo doxone sen digeunte ak yu bare bare yo xamanteni manes nako ci wax digeunte nak borom penci mi te moy serigne shoaib japp naane relation munta wessu tudde nit dom te serigne cheikh fatta ko tudde na serigne shoaib dom xagna yalla da def mu jitu ji waye yemul fofu serigne shoaib da naka wolu ci kerem gi al khamis aljuma ba samedi ci suba mu do diko yewi do diko yewi lolou lepp ngir Seigne Sohay bu liggey bim ne te moy jang ak yare lolou Seigne Cheikh Fatta ko da ci ragne ko won lolou waye yemul fofu kamil bi nga xamne serigne bi moko joxone Seigne Cheikh Fatta amna lu ci manki won Seigne Sohay bu moko bind ci loxom loxom bu tedd bo demé kamil mu ngi fi bo dem dang ko gis moko bind ci loxom bu tedd ba radiyallahu ta'ala anhu kon lolou lepp day wane ne relation bi nga xamne amon nako ñom waye doomi Seigne Cheikh Fatta ko it fi la jange te moy Serigne Omar ci Serigne Sohaybu di kon lo lepp wala na relation bi nga xamé amana ko digënté ma Cheikh Ahmed Murtala mom du ñaar kenn lañ ndax ño bokk liñ bokk Serigne Murtala daana wax né bu ñëwé daru xamné fi sama kër la bu ñëwé doore gën né fi sama kër la nga xamné Cheikh Ahmed Murtala bi muy dem gannar mbolém li amon ci talibé dako fétalé Serigne Cheikh Fatta ko né lu ngeen ma daan défal na ngeen ko défal kon lo lepp day wala né ak jaxaso go xamanteni ni amna amnañ ko waye Serigne Murtala it jël na ci njabootu Serigne Cheikh Fatta ko go xamanteni ni gu jigen gi dekkoko té moy soxna musli ak soxna may ak soxna bu sabara job nga xamné moy sama mam kon lolu day melné relation la bo xamanténi ni bu am solo la waye ko amul relation ak baye ñass baye ñass fi baye ñass da ka daan wolu mu am fa wèr wala ñaar wèr ndax baye ñass néna man lima gëna yëm moy défar ko Seigne Cheikh Fatta ko daf ma yëm amna ci jamono yo xam sa ma san di dem daana and ak dooma mom Seigne Cheikh Fatta ko ci ngan gog nga xamné baye ñass daana ko fa téelu yag yag ngir limu gis ci mom ak defal te lolou lepp xamna ne serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moko defon waye serigne abdou aziz dabakh batayit mom daana wax ne serigne cheikh fatta ko buma la gisee melne ne gisna njabotu serigne touba gi yep melne ne gisna njabotu serigne touba gi yep waye yemul fofu neena ko korite wala tebeski ani dal mala amel ay dal mala amel ay dal mala koy jox kon lolou day wone relation yemul won ci njabotu serigne touba gi waye wessu won na mouride gi kon ñu ñew ci ay jikkom rek ci teunk mom Seigne Cheikh Fatta ko ku deud won la aduna deud aduna te lolu ku serigne bi yar rek jikko joju mom da na ne ci yow te li fir ndeel deud aduna gi moy dirub lim fi nek kërëm gi mu dëkke won talibé dañ ko bëggona tabax mu jox leen gant waxtu wu ne ñu bëkk ko tax mu leen dédét waye talibé fa leen yalla nara dimbalé moy dañoo bayyi ba Seigne Cheikh Fatta ko aji makk biko Seigne Abdoulaye yobbo ci gannaaw ñu tabax ko nga xam da ñew fekk tabax bi and waye ci ak nekk mom nangul kenn ko tabax ku tabé won la ak bari joxé li tekté la lool moy Seigne Abdoulaye daana def at mu jot mu duy wata bam fess del ak dundu jox ko Seigne Cheikh Fatta waye lepp da koy sédel at bam jeex tak li ci gëna yembal moy Seigne Cheikh Fatta ko ñaari ñël daawul dajé ci loxom daawul fanano ñaari ñël ta daru wahab ay jamono ben ndjel lawon te lepp moko gadd won te ñaari ndjel daawul fran ci loxom lol lepp serigne bi xagn na mo len ko mo len ci yar jangal len ko nekkon mouride salih nekkon ku bëgg serigne touba lol bëgg serigne touba gi nak mom foko nat wess nako firnde ji moy ben bis amna barab bo xam fi la daan tok fe ca mbacke nga xane fa la daan yendu bu xeye fa lay nekk ba bam xawa naaj mu tok di delu wat kërëm bam fa toge ba wara delu am ñu fa jaar di sakku ci mom ñaan bam talale bay ñaan am ku fa jaar ciolin wa xawa doy war lol moy ab kabla sol solup jin solup tiset don ben way non rek ci zahir bam mi tok daani bismillah barke borom touba bam ne bismillah barke borom touba Seigne Cheikh Fatta ko neko taflin ña fa nekkon ñepp jaaxle diko xolaat mu neko dama ne nga taflin bo tafliwul de man duma tafli waja la di tafli bam noppé mu neko bi ngay tok da am baat bo wax moy bismillah barke borom touba bobu genn sa gimiñ amul lu ko gëna reey da xamne gëm Serigne Touba gi ak bëgg gi mom foko nat wess nak ak doylo gi kon lolu day wone bëgg gi nga xamne bëggu nako Serigne Touba bëgg lon ñepp lu baax bëgg lon ñepp yiwu da daan wax naan man na ñepp défar rek ay talibé ñoruma waye na ñepp défaru lolu moma ñor motax xagn am lo am duñ ci dugg sax waye amna ci bis bo xamanteni ni lu mat juroom fukki talib wala juroom ben fuk jox nako kenn ci njabotu borom Touba kuñ xam la xam turo yépp waye jamono mo tedde non duñ tuddu turi waye bis bo xamanteni lu mat juroom ben fuk nit jébal nako señ boba ab setup Serigne Touba la kon lolu day wone ne mom mbolo ñor ko won waye nañ défar rek na mur yépp défaru kon lolu wales nako ci roy bu baaxa baax fi tol jamono tol nga xamne day melni kenn ku ne day kap kapal mbolo te xagn lu ci bare bare ak fiir la nako señ bi waxe won lolu wales nako ci jang xamne señ bu mom kenn la ñun ñepp ay talibé sëriñ moy sëriñ bi té nak bo tarkaré ba ami talibé ta la ca war défo ko dang ko lew Serigne Touba loolu lu mata bayyi xel lu baax kon talibé mom ku koy jéma propagande mom da nga xamul bokku na ci ay waxam mom Serigne Cheikh Fatako ya am solo daana wax né wala ba ñaari rek lañ ci tuddu moy ci sëriñ bi lako waxé né Serigne Touba dé kamu doon mom rek ka doon bam koy don donanu ko kenn te duko noppé don ba kenen diko don Serigne Touba kimu don mom rek ko don te bam koy donanu ko kenn te duko noppé don ba kenen diko don kon lolu day melni teunk na lepp daana wax ni adiya dana guddal fanu ndaw dana sam alalam adiya dana guddal fanu ndaw dana sam alalam kon lol day melne ndaw ñi la wax waye ñepp ci wara dugg ko amon taxaway la ci jumaa'i touba ji lu masana bay bu noppé da koy def ci jumaa'i touba ji amon na ay tol dar wahab doriga bulel ba ci risa tol yoy yep dafa daan bay ta lu ci masana jele da koy andi ci liggéey Serigne Touba bi radiyallahu ta'ala anhu mbolo mit da neewon nañ ci jumaa'i ji di liggéey nga xamni fi keur Serigne Salih nekkon fofu lañ dalon nga xamne kérok ba sen mbir noppé Cheikh Mohamedou Fadda mo jogé kërëm ñew fekk ci len ñaanal len yewi len ndok yi ndok biñ koy biñ ki xéeri biñ gas xéeri bokkon na ci ñom nga xamne mo daan gas xéeri talibé ji tibbu mo and ak ñom nga xamne yebul len nak dem len ci liggéey ba ma tok dédét da daan and ak ñom néna bokkon na ci li len gëna jaaxal moy mom duñ ko gis mu lek danaka duñ ko gis mu lek té moy man talibé mi ci liggéey kon loolu yi lu mata bayyi xel bu baaxa baax kon manes na teunk fofu rek danaka ci waxtan wi xamne lu yaatu la lo xam geej la go xamanteni ni manes ci wax fi ba suba te du jeex waye dañu nañ ko teunk rek ci lo xamanteni ni brèche lay doon wala fenêtre lo bo xamanteni lay doon bo xamni ëlëgë ci biir ku bëgg geust ci mom da nga am buntu bo xamanteni ni dang ci jaar kenn ci njabotam muy Serigne Mohamed Diop di ab setam defon na ab tier bo xamanteni ci waraf lako bind nga xamni xagn na ku ci soxla rek bo joko ñi nga wara joko dang ci am kon dal xamna ne kaddu yi mom nak mi ngi fi bayiko ci guddik allarba di fukki fan ak juroom ñent ci wéru koor ca alkhamis ya lañ ko ñaanal serigne abdul khadim bakir radiyallahu ta'ala anhu moko julle waye mbolem njabotu borom touba gi fi nekkon ak cheikh yi ñom ñepp teew won bis ba nga xamne mom moy bisum ñanga yalla ngi suñu borom doli leer ta doli ko ngeureum te tass ñu ci bakkem té yagal fi ak njabotam kon dal ñi ngi sant bu baaxa baax wa daaira quratu ayn mako waxe li mom lu am solo la occasion bu am solo la appon na baña def ndax xagn na mom Serigne Cheikh Fatako turu lañuy deg waye xagn ñu bare xamuñ ci mom lu bare bare kon nak lu melni bu amé dana tax mbirum gëna yaatu té mbirum gëna yaatu moy mbirum Serigne Touba rek ndax ñom ñepp Serigne Belen defar kon ñi ngi wacce fo sunu kaddu di siaré ñëpp di balu haq ñëpp di jéggelu baax ci cadre yi ñak leer gi yëpp rek niñ koy waxé li ñi mujjé moy ab khalifa moy Serigne Pall Diop mom mo fi né di ñaan suñu borom mu gën fé yag lool té gëna wër assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kullu aami wa antum bi khair
1: jërëjëf Serigne Abdul Khadir Lo waxtan yi amna solo lol day melni nima ko daan faral di wax rek daayira bi liñ djublu ci tan gi ñi tan mag ñi andon ak Serigne Touba di leen tuddi jotaay yi li rek lañ ci djublu dana ko faral di wax ne sun borom bu netale yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonent yi ko fi jitu won wax ko seeni jikko ak seeni melokan bamuy danel da ko ne ulaika alladhina hada Allahu fabi hudihi muqtadi ñoñi malay netali ñoñi yalla jubal kon seen jub gogu nang ko roy ma li seen yebodo no waxtane rek kon lool rek lañ jublu ci tuddi giñ leen di tuddé ngir ñu fatali ko seenu dundu xam ñoy ñan roy leen dana faral di wax lu bari bari beytu seigne Moussa Kaba bu nan ngir gaay yu bax yi xam li leen ta way leen danay waral seeni sahaba roy leen xam ngeen ne sahaba yoonentibi sallallahu alaihi wasallam sun borom dane yoonentibi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne ñom comme ay bidiw ko ci top mu gindi la ta ñom ñi andon ak serigne bi dana leen sahaba yi ñoy seen bay ci diine ñuy roy sahaba yi melna ñom kon kuñ ci top kenn ci ñom danañ gindiku ta seigne cheikh fatta ko min doon waxtane tay kenn la ci ñom defena ne buñu bolé li ci serigne abou seigne bachir mor wax ak li ci seigne abdul khadir mi wax danañ ci jëlé bind yo xamne kenn ku ne ci ñun dana ko mëna yobulo duma wax ren ba deewon waye man na ni diru dundam kon ñi ngi jaajeufal bu baax seigne abdul khadir di ko sant bu baax baax ci yaatal gi mu yaatal ci dunduk seigne cheikh fatta ko min tuddé bis bi tay kon dañuy jëbël kaddu gi seigne abdul khadir lo mi nga xamne mo wara wax ci turu khalifa bi wara limala delegation bi xamna waxtu wi sax melna ni xamna jégué ta war nañu léral kilifa yi fi tew ak yeen delegation yi way ñu jëbël kaddu gi seigne abdul khadir su ko dé mom moy wax ci turu khalifa bi way limala itam delegation bi nga xamne ñu joggé ci kër ga ci ndigalul kilifa ga
2: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ki turu serigne pal mom serigne cheikh mom soxna fati takku neena mi ngi sante bu baakha baax serigne ahmadou mbake mom serigne soaybu di siara bu baakha baax serigne abdou samad mbake ak wa daaira quratul ayn gep yana mi ngi len di sante bu baakha baax di len ñaanal tawfiq ju and ak muccu ak jarignu ak doliko ci jëf ju mag ji nga xamanteni ni mom ngeen jëf ta musulena den diko jëf ba tay ji bis bi nga xamanteni mom ngeen tudde way juroom wa mu wor len ne manam bokku na ci nga xamanteni ni ci tanne fi shaykhul khadim yi lañ bokku ta bari ndaw ñoon xamuñu ko ngeen jog ngir xamle walé ko ci bis bi ñena mi ngi len ci sante bu baakha baax di len gëreum di len ñaanal bu baakha baax suñu borom barkel len mu yabal nak rakam serigne mbacke medina mo jité délégation bi nga xamanteni ni mo fi tew ak mbollem ay rakam di rakki serigne pal ay doomi serigne cheikh fatako ak soxna mam bu sa mbacke mom serigne mohammedou mustapha mom qadimur rasoul mi ngi fi tew and ak serigne cheikh fati takko mbacke mom cheikh mohammedou murtada ibnu qadimur rasoul sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhu mi ngi fi tew cheikh mohammedou basir mom serigne abdul quddus ak soxna fati takko tewna fi serigne habibou diop mom serigne mohammedou amin diop dagana tewna fi serigne qadim diop mom serigne dam diop muy ki ngeen min ci penti mi lol ak njabotuk serigne cheikh fatako gep bu jigen gi tew nañ soxna lota diop mom serigne cheikh fatako tewna fi soxna kuntu diop tewna fi mom serigne cheikh fatako ño fi tewal mbollem njabotuk serigne cheikh fatako gu jigen gi ñu gor ñi wax deug yalla ñom ñep amon ñi ñew ñi ngeen fi gisut amon nañ yene tew waye seenu barkelu ak seen fi ngir bis bi ñor gum len ñor tewna fi serigne alhaji lo mom serigne cheikh lo mom soxna diop mbacke mom shaykhul qadim kon mbole mbok yi nga xamanteni ni ñoo teunku ci soxna fati takko di njabotuk soxna fati takko ñepp tew lañ seud yaangi fi talube yaangi fi mbole yi nga xamanteni ñoo aju won ci eutuk serigne cheikh mom soxna fati takko ci walu talube yi ñom ñepp ñi ci mëna tew na ñi ci mënta tew yone nañ seen hadiya ki len jité won moy serigne khadim diop mi di serigne modou diop nga xamanteni mo doon jeewrinu serigne cheikh fatako mo len jité ba taxna ku lim da ngay joom waye ñu xamne dal mbollem njabotuk seigne cheikh fatako gep ak mbollem ku askano ci soxna fatako amna mbecte ta sagona bis bi nga xamanteni ni mom ngeen leen sagale tayit diko barke lo bu baakha baakha baakha baax di ñaan suñu borom gën leena taxaw bu baakha baax ta taxaw ñu te gëna barkel njabot yi ci barke seigneul khadim li dal le serigne bi waxon ne na leen ko jotali gënon na fi guddu gënon na fi rafet waye comme waxtu bi xawna gatt la nañ teunk li nga xamanteni mom lañ ci teunk rek waye ak tiant mom mën ta wessu tiant nga xamne dal serigne bi sant na ak mbollem njabot ak soxna fatako gep jeureugen def yalla suñu borom barkel leen barke serigne touba
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef serigne abdullah hat serigne abdullah hat job jerejef ci leral gi amna solo lol ci delegation ñu dalal kilifa gi serigne abdou samad mom serigne shaibou mo axé nonou ci ndigalul serigne cheikh ahmadou mbake mom serigne shaibou mais nga xamné moko jox ndigal mu and ak daayira bi ci mbolam liggey yi ñi liggey yépp kon ñing koy nuyu diko ziyara diko dalal bu baaxa baax kon ñu ñeekante ak waxtu bi rek su ko défé lim lenn ci délégation yi nga xamné ño fi tew ak kilifa yi ñi ngi jaajeufal di ziyara bu baax serigne abdou samad mom cheikh shaibou mbake mi nga xamné man nañ né mo jité liggey bi ndax mom la serigne cheikh jox ndigal mo and ak sunu kilifa yi nga xamne ñoo ne ci bop liggey bi di len ci dimbali di len ci jappale bu baaxa baax di ru bañ ko tambale at yu bare bare ba tay ji ñi ngi koy ziaré di ziaré bu baax serigne ebo mbake mom cheikh abdullah al-lahad mom tam mi ci jotaay bi serigne abdullah mbake mom cheikh mamadou fadil mom serigne murtada mi ci jotaay bi mom itam serigne mamour mbake mom cheikh mamadou fadil mom serigne murtada mom itam mi ci jotaay bi serigne mustapha mbake mom serigne mahmoudan mom serigne massamba mom itam ngi ci jotaay bi daayira bi ñi ngi koy jotali kaddu yi cyant ak kaddu yi ngeerum bu baaxa baaxa baax ci taxawayam ci jappalante gu muy jappalante ñom ci liggey bi rawati na ci gëstu mag ñi serigne bi neena mi ngi koy sante diko gëreum tay ñaan suñu borom gën ko defal tawfiix ak ngeerumul serigne touba lu gëna sel serigne abdullah mbake mom serigne cheikh gaye defat mom itam mi ngi ci jotaay bi teewal fi comité d'organisation bi jité magal gu mag gi té ñoom itam seen communication bi mbolém li ñuy jallalé fi lépp mi ngi ci doon jall ñi ngi leen di sante bu baax ñoom itam docteur alhaji ndjay mom itam téwna ci jotaay bi di kenn ci ñi yagga japp ci liggéey bi serigne mustapha mbake mom serigne cheikh ahmadou mbake mom serigne shaibou mom itam mi ngi ci jotaay bi ñu ngi koy ziaré serigne khadim mbake mom serigne cheikh ahmadou mbake mom serigne shaibou mi ngi ci jotaay bi ñu téwal fi seen mag serigne abdullah hat mom serigne cheikh ahmadou mbake mom serigne shaibou nga xamné mom newna lum teewut ci jotaay yi xeyna dafa am gant tay wala sax man na mu aksi bala ñoo jexal ñi sante bu baax baax itam akademiyatu minanil bahil khadim bu keur serigne bashiru ci kiliftefu serigne cheikh khadim mom serigne muntaha yabal na fi delegation serigne ebo mbake jite len and ak serigne makhtar sek ah serigne cheikh waake serigne cheikh ñew na kon serigne cheikh ñew na waye and ak serigne ebo mbake ak serigne makhtar sek ak serigne muntaha sek ak serigne muntaha gey ñoom itam ñi ngi leen di sante bu baaxa baax serigne cheikhum serigne muntaha soxna mam say mom serigne cheikh ahmadou mbake shaay bu mom itam mi ngi ci jotaay bi ñi ngi koy ziyara bu baaxa baax waye naka non itam daayira wilaya ci njital serigne ibrahima kan ak serigne ahmadou ndjay ngiran ñoom itam ñew nañ ci jotaay bi wa ecole keur badian may tew nañ fi ci ndigalul soxna mam ante mbake mu yabal domam serigne dam sek wa touba ci kanam ñom itam tew nañ ci njital serigne cheikh touré diwanu ahlul khasida ñom itam tew nañ ci njital serigne cheikh jang khidmatul khadim bi balé li wër juma ji guddé aljuma gu nek ci njital serigne modou diop ñom itam tew nañ ci jotaay bi waye darul ma'arif al islamiyya bi ci juma ji ci njital serigne ass jaxate mom yabal na domam serigne salihu jaxate wa daray kamil ñom itam tew nañu serigne husseinu jatara tew na ci ndigalul seigne moussa diatra mi kilifa ga wa al wafa bu darul muati ñom itam tew nañ ci jotaay bi seigne abdul khadir sille tewal len fi di setu seigne hamzatu mbake mom borom darul muati and ak seigne bashiru jonne ak mbollem ñiñ ko andal ñep daaira jazbul khulub di turundo seigne shoaib yi ci njital seigne shoaib mbake mom seigne abdul lahad mi nga xamne mom la doon tuddu legi and ak seigne abo sek seigne abo ndjay ak seigne abo gey ñom ñep ñing ci jotaay bi wa daaira touba li abd murid sadiq ñom itam tew nañ teway bu am solo moy daaira bi nga xamne mo lekkele seti cheikh ci topone borom touba wa keur seigne cheikh fatakou ñi ci lañ bok way wa keur seigne aliou touré barakallah wa keur seigne cheikh baba jah layabe wa keur seigne mohamedou absafal ngik wa keur seigne ababakar jaxate khourou mbake wa keur seigne abdullahi diané wa keur seigne alhadji ñaan tialaga wa keur seigne mbake touré mom seigne mbake touré mom itam tewna fi wala seigne mbake touré mom seigne mbake touré mom tewna fi ñom itam seigne bi néna mi ngi leen di sante ñom itam ci seen taxaway ndax liñ waxon rek ci taxawayu seigne moussa mahmoudan lepp ñoko and ci gëstu mag ñi ak di leen ci jappalé bu baaxa baax loolu ñi ngi leen ci jaajeufal jaarale ko nak ci seigne mbake fall mi nga xamne mo leen fi téewal sa su nekk te jité liggéey wala mu bok ci responsable yi tay biñ téew itam indi nañ fi addiyé ju takko takko ñi ngi leen ci sante ñomit bu baaxa baax te di leen gëreem te di leen jaajeufal di sante bu baaxa baax itam wa ma'hadul khadim muy daré cheikhul khadim ji nga xamne seigne mohammed murtada touré moko jité mom itam tew nañ fi wa keur seigne ibnu ammar tew nañ fi ci njital seigne fallu ammar ak seigne modou djexum pa mi nga xamne yag nañu and ak mom liggey bi ba ci jotaay yi rek amna ci bo xamne moko don saytu diko taxaw ñom itam ñi ngi leen di sante bu baaxa baax te di leen gëreum di sante nak presse bi moy mbollem radio yi ak television yi ak site internet yi nga xamne ño don and ak ñun di jallale jotaay yi di rub bañ ko tambule ba tay ñu man ci tuddu wa touba tv seigne jibril khulle mo len fi teewal sa su nek ci taxaway bu rafet bu ama am solo bo xamne lepp lu fi jall dana ko saytu segg ko jallale lepp ay yoon wa al qadimi nga xamne ñom at mu ne ñoy def direct bi diko jallale ba ci jotaay bi ñu tok ñing koy jall en direct ci njital serigne mbake mbegere mom tam ñing leen di sante bu baaxa baax waye as-samadiya di tele serigne abdou samad mom serigne shoaibou nga xamne mom ci biir liggey bi la bok waye ñom itam seenu taxaway di yu bañ tambale liggey bi ba tay dogut ñom itam serigne bi neena mi ngi leen di sante bu baaxa baax te di leen gëreem di sante al muridiya ñom itam yabal nañ fi ndaw mu tew fi tewal bu rafet touba vision ñi ngi leen di sante istiqama jant bi fm zig fm lamfal fm benno fm wal fajr fm ikab fm rfm bawal media ak dakhgi fm ba ci rts ñom ñep ñi ngi leen di sante bu baaxa baax te di leen gëreem bu baaxa baax di sante itam njabootu serigne shoaib mbake gu jigen gi nga xamne ñom at mu nek dañuy and ak serigne bi ci liggey bi nga xamne bes bu nek kenn ci ñom kenn ci njabootu serigne shoaib gu jigen gi mo naan nañ ma jox bi sangam mbollem lañ fa wara xewlo lepp ci luñuy naan ak luñuy lek lepp mo koy saso diko def ñi ngi leen di sante bu baaxa baax te di leen gëreem di ñaan seen maam mi ñi liggeeyal ak seen wayjur cheikh shoaib mu gën leen defal tawfiix yagal leen fi wëral leen te may leen ngeureumam la gëna sel soxna maam mariam mom cheikh shoaib soxna maam khari mom cheikh shoaib ak soxna ami ebo mom cheikh shoaib soxna maam fatidia bintu cheikh shoaib ak soxna njaxat mbake bintu cheikh abdul ahad ak soxna jetu mbake daru salam ak soxna mam buso jagn mom seigne mohammedul habib ñoo ñoy soxna yi nga xamne ñoo doon japp ci liggey bi soxna may mbake mom seigne cheikh ahmadou mbake mom serigne shoaib yit mi ngi ci jotaay bi ñi ngi koy ziaré bu baaxa baaxa baax di sante mbollem ñi nga xamne yit ñoy membre daayira bi ñu andon ak ñom liggey bi buñ ci tuddé serigne ebo mi jité liggey bi seigne hamzatou jaxate seigne jilim cheikh mamadou fadal shoaib ak baye abdou samad sille danañ yobali ñepp baye moustapha fall ak baye abdou jang ñu yobale ñun gone yi nga xamne ñoo top seen ginnaw kon dañuy jox kaddu gi serigne abdou lahad mbake mom serigne cheikh gende fatma mu wax ci touru comité d'organisation bi nga xamne ñoo jité magal bu maggi bu noppé ñu jox cadeau gi serigne abdou samad mom serigne chouaib mi nga xamne mo wara tej cadeau yi ci ndigalul serigne cheikh ahmadou mbake mi fi nekkal serigne chouaib kon ñu ma sa tewlu serigne cheikh abdou mom serigne cheikh mbake gende fatma bismillah wa dafa melne serigne bi dafa wax ne timis li ci dess bari wut bu tambale man nam ñu dog ko ta waxtu ci kon man nañu xaarandi bu ñu nodde ñu jox serigne cheikh abdou lahat bu noppé ñu jox cadeau gi serigne abdou samad mi wax ci touru serigne cheikh kon ñu massé defarat jotaay yi wajal waxtu bi inshallah taala
3: Salfal, ana kinod. Kinod, nekumulo, nekusin binamu.

لله ما في السماوات وما في الأرض

0: ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم.
1: بارك بروم توبا كون مباكي نينكو واخي وون ليغ ريك نيوغي تاي جي دي الاربا جوروم نياري فان تي ويرو سفر وي في تي مباروم سيرن فالو مباروم مي نيك بونتو كير سيرن فالو تي نياغوم القران مي تاي ناك نجابوتوكو شيخ ابراهيم ньоفي نييو مام شيخ ابراهيم فال باي فالي نيوغي ني توك ci tewayu serigne mohamedou khaban dañuy jox cadeau gu serigne mustapha fall mbar mom mu yëkëti cadeau kon serigne mustapha ñu ngi ziar rek baye la cadeau gi bu ko défé jëmele ko ci magal gi ak liggéey bu am solo bi nga xamné ni lepp ndigal la
2: bokk talibé serigne mu néna assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Njabotuk l'islam gi fi tew di njabotuk serigne touba di njabotuk cheikh ibrahima fall
3: lolou lepp tabine
2: serigne bi lolou nak ñepp tabine ci di ñaan nak suñu borom suñu kaddu yi nga xamni batum ndigal mo nu ko jox yal nay banexum nak ñu bax ñepp and nak ci kiliftefu
3: kaddu jambur lay waxe
2: yeen serigne bi neena kaddu jambur kat lay waxe ak yeen muy jeewrin je tok serigne fallilou fall jeewrin serigne modou amine tafal ki tok serigne mohamedou abdoulaye la tuddu le serigne modou khaban mel ci mbacke le ki don mom su yebon rek mu ñaan jamm ndax mom lu ñew rek bu tabita bu ñi fa wa mbacke fabalé ko bu ñi fa wa palen fabalé ko rek mom munta mu ci fenn mom su yebon rek day mom mu ñaan jamm rek seigne modou abdoullahi mbacke la tuddu mum seigne cheikh mbacke mum cheikh modou bachir ñu na ko seigne cheikh assoufal moy wayjuram lepp la ci yoon mi nak mom seigne bi neena bu ngeen déggé kaddu seigne fallilou rek dégg ngeen kaddu yépp ko seigne touba cheikh saliou mbacke waxé won mom cheikh saliou mbacke mo waxon ci aw lamagnam ni dafa melni lepp luñu def ci yoon wi rek sa bay cheikh ibrahim moko wara taxawé yang waw waw non la ko cheikh saliou mbacke waxe won yoon wi nak serigne bi neena moy l'islam gep rek kon bis bi kat ñu sédde samam ja cheikh ibrahim fall ku ne xamna ni l'islam gep ñoko bégé ndax ku ne amna cër bo xamni mom kat nga amé cheikh ibrahima fall bu wir nak bo xamni la nga téy yow ci sa xol moy mbolem ñu bax ñepp nak kenn ku nekk lamu japp ci xolam moy lum tuddé cheikh ibrahima fall lo xamni deg nga ko ci sam nop ba def ci nak la nga man def la nga man yombul def la la war serigne bi neena yombul waye bo beugé dimbali waju bax waye bo dimbali waju bax da nga nan ko la la war lepp la nga ca man def nga ko waye def nak la la war lepp serigne bi neena lol serigne abdou khadir serigne bi neena lol yombul de mbolem ñu bax ñi nak lañu bëgg moy dégg dara rek luñ tudde cheikh ibrahima fall ba lañ ca man ñom ñu def ko ben nak serigne bi neen ci jotaay bi ñu nek kaddu gogu mi wax bu serigne modou khaban ñewé muy mbar mi dal gi mu dal nga xamni dara yëngu wut luddul baat bi rek ngay dégg muy xassida serigne bamba yi ak alquran ji ñu jang lol kep lañ doon deg ken waxuta ken fa yi tew nak waye ci tour nak seen kilifa ñom ndax señ modou khaban me kin fi nekkal muy señ abo mbacke mum señ fallilu jeewri señ modou amine tafal gi nga xamni jeewri ni cheikh ahmadou fadal gi nga xamni ku ne xamna ni ke tok batam kep moko bayyi fi ndax bat bimu fi indi moy batub jeurini serigne touba dia cheikh modou muntaha way jeurini dem gi kep lay deglu nak
4: mu jëm ci gatano bis bu tedd bi nga xamé né motax ñun ñi ñepp ñu jëlé ko tay
5: ñetti kamli bi ci topat nak moy serigne babacar bey tay kat amati ni ndax xalé yi nga xamné muy section yi nga xamné ñoy dajé ngir jangum alcorane mi tay dañu defat yéme moy wakal mam cheikh ayam fall bayiko mbacké tay ñom ñoo ñew ci njitul serigne fallu fall mom serigne oudaminta fall way don yëkëti kaddom di jëwnam moy serigne moussa fall mar de nga nim ko waxé ak serigne moussa fall mi nga xamné mi fa waye jabotou serigne fallou gi nga deg lim ci wax sank ni lay de nga it lim waxat ci def li nga manam li la war nga jëm ci la nga man ak ni ñi soñé tay melna ni jitaay mom bu fekké dañ na bakkan mam cheikh ayam fall ñew nañ dama yakkan ni bindu yu bess nak dana mëna gënal serigne touba ak alcorane ak liñ koy defal mam cheikh ayam fall lo xow
6: waaw mam cheikh de da melni lepp lu ñuy defal serigne touba rek nim ko waxé rek mam cheikh mo ci wara jitt
5: okay
6: manam da melni ligim serigne bi da melni boy set da nga nan lepp mako wara yor
5: ndaysan fall
6: ndax nim ci doxé ak nim ci taxawé
5: deug la
6: lolou ñuy wax lañ né li jëf day am mazza jamono day am mazza jamono mom dafa jëfé ci jamono jo xamni jamono ju naqdé jëfé la motax man damay faral di wax né ñett ñi ño am ñett ñi ño am
5: muy kanak kan
6: ku bëgg señ bi
5: ben
6: ak ko xamni señ bi ko bëgg
5: ñaar
6: ak ko xamni mom manam yeup dalu ko dar
5: ki umplé señ bi
6: ah
5: ñettal moy ko umplé
6: waaw
5: ndax da melni ku xam rek
6: waaw
5: ndax
6: le ki nga xamni bëgg na señ bi faw day bëgg mam cheikh fall señ touba mom mandar gay gi ngay xamé ni nit bëgg na señ touba té muy dëgg ci mom moy day bëgg ci mam cheikh
5: okay c'est trouvé ma bari cheikh
6: té benen bi ci top moy ko seigne touba bëgg ku seigne touba bëgg itam dalay bëgg lo mam cheikh
5: okay
6: kon bëgg mam cheikh fall mën ta ñak mo taxone mu waxam joji ne bëgg len cheikh ibra ngir lima ko bëgg wala ngeen bëgg ko ngir lima ko bëgg
5: ndaysan
6: wala ngeen bëgg ko ngir bëgg ma bëgg
5: allahu akbar ñetti bëgg yoy mom
6: kon boy set da ngay xamni nit ki kon ben nga bok ci ñi seigne touba bëgg wa
7: bëgg cheikh ibra ngir bëgg seigne bam
6: okay
7: bëgg cheikh ibra ngir bëgg ko bëgg
6: ah bo gisé fimu né ni lo
5: waw
6: bo
5: gisé
7: li nga
5: xamni
6: touba bi nga xamni lu ci bëré ci ñom bu ñu dugg ci yoonu mouride lu ci bëré ci ñom ci baye fall gi li ñu jaar
5: okay
6: lu ci bëré ci touba bi
5: wa okay
6: lool liko waral moy bëgg ma bëgg seigne touba jaaré ci mom cheikh da ci gëna gaaw
5: ci
6: am seigne touba du ci xol nga jaar ci mam cheikh da ci gaaw
5: ndok fa
6: ku seigne touba bëgg nak bëggal bopam nga xamni seigne touba dafa am ño xamni mom mo leen bëggal bopam deng wa haba li khayrul wara shafa'a
5: waaw
6: fi man uhibbuhum la wax
5: cey
6: yent bi mayna ma
5: gogu ram
6: ak ram go xamni ci ño xamni man ma leen bëgg ma leen tanal sama bop bëgg leen dal
5: okay
6: wa hum jamaa te ñoo ñu ay mbolo lañu
5: mashallah
6: bokku tak wajul ladhi yuhibbuni
5: yabyaddu
6: yawma wujuhu suwada tabyaddu
5: mashallah
6: ñiko bëggal
5: mashallah
6: bobu ñi nga xamni dañ ko bëgg
5: balé mom ñim bëgg la
6: bé mom
5: bayit bi ñiko bëgg
6: ah
5: cey seigne
6: touba légui ñoom ñaar
5: ñepp nak kenn mënu ko sosol ndax mom lu gi ne mako wal bopam
6: ko ci lamb
5: ñewal waw
6: da ngay fekk ci biir xolam mam cheikh fall seigne bay
5: machallah jere jeuf seigne babacar melna ni xamna ne li nga doon duñ sax sunu magña defal nañu ko ay talif ñako bëggoon xeexal na len
6: wallahi
5: ñako bañoon suxal na len ña gatt won neexal na len kenn du khadim rutul doomi mam jara
6: kenn du mom
5: jere jeuf serigne babacar be jere jeuf serigne khadim ba legi rek yene ngi and ak wa fil masay comme ni ma ko waxon rek yene annonceur yi nga xamne yene yor ay marchandise diko jaay ci dekk bi te wara liguel seigne touba fexe len ngeen indi sen ay bagage fi joko ak service commercial ñu fexe ba inshallah lepp li ngeen di jaay te meugou dekk bi ñu meuna fexe wa dekk bi man ca jot waye mu nekk lu mu ci ayib kon xamna dañ jël sunu deuxième element rek mu jëm ci walu li nga xamne moy yete ak serigne makhtar kebe mom serigne sallou
8: mu faatu mu ko gënal mu delu wat gannaaw ci diine bobu séré bu la ko sam non séré ta non bi la koy séré beugul diiné gëmul diiné beugul diiné taxaw su démé ba taxaw né la ki bakkanam bé gëna toti fi mom diiné diiné ëpp fi mom bakkanam bi koko jambar la ak yëm fa daj ci ay cioro fañ ko duggal ben fu xat fu xéñ fu mëna gañé bañ fa joggé waté ñu jël ko dugal ko ci ak gal suba ba ngone 24 heures yo xane mi ngi ci gal gi demul dikut ab adior soko jele dugal ko ci am ndox ta bamuy dem ci gal gu magga galuk loci lañ bolé ko ak bagasam galuk loci goge moko yobu ci gal gu magga ñu tek ko fofa ngir bëgg ko sobental ngir bëgg ko wayefal waye nak li gëna ki mané moy gal gu ci nek bu ko amé da nan santana yalla bima defal ak gal ngir ma bëgg ligël yont bi mom dal gis gisam bi bëgg bëggam bi moy ligël yont bi su duggé ci gal alhamdullilah ba ko amé ngir bëgg ligël yont bi moy galu geeri bu mu duggé ci galu geej mu né alhamdullilah ba ko amé ngir bëgg ligël yont bi bu mi génn mbacké bari dañé ma nga génn ngir ligël yont bi bokk yi ab julit dé bu féké ak julitam dëgg na dëggu la ci mom wana bëgg Serigne Touba ndax Serigne Touba dé mom bi ak bëggam dëggo ci mom dafa bëgg yont bi lepp lu muy yëngutu ak lu mu danger lu mu dangereux dafa nan mang koy def ngir ligal yonent bi motofa ala geek ci bir lu mu wax ci yonent bi ne la soko beugé jaar ci man wax deug yalla lolou moy war mëna am bañ ko jëlé Dakar nak ci lañ ko sobé nak ci lañ ko sob jaarlé ko fañ ko jaaralé mu dem lolou moy phase première bi bokay ci juromélu émission lu mu fa dajut nak amut bis bu mujj bu nek gëna metti bisub dembu ba bis bu mujj bu nek gëna metti bisub dembu ba ba natto ba jeex ci luy tolo juroom yetti at yu manki touti touba bi soppandiku ci nane ci mom ci fasko yene fat bakanam soppandiku nane ci mom ci wetlu ko barab bo xane xeyna ak titange dana ko fa fek soppandiku nane ci mom ci xifal ko soppandiku nane ci mom ci bolé ko ak luy loré soppandiku nane ci mom ci façon mbollem soppandiku yi ngeen di deg yeb way amu ci ben bo xane amna ci lañ bëgg ba bis ba natto ba jeexé mu narfa ñew nak joggé nak ñibisi fam dekk di ran bobu ñu neew ko fa fek lim fi baye won ci ay talibé population sénégal liñ bare won ay lim ni ngay def say baram diwok diw ñoko fa fek kon koku dafa ligéy léwon boromam andako yéne bi sallallahu alayhi wasallam bam gëné négi mbacké bari nak dañ fi del ci wat fa la ko lépp topé ndax takliko nak léppam sun borom jox ko lépp yéne bi ñëw na andak mom sallallahu alayhi wasallam anu badrin and nak ñom an nak mom sallallahu radhiyallahu anhum warda anu badrin bogo amna laaj nako neko anu badrin nga andlon ñan la ndax nit ñala wala malaika ya muneko malaika ya muneko ndax jibril ta la muneko mo len jité kon seigne touba bi mi joggé fi wa anu badrin ña donon ay malaka interveniron manam ñewon ci ba guerre ba metté malaika yoy yep ñew nañ te jibril mo donon sen chef bañuy wacc kon serigne bi delo ci wat na yunit bi sallallahu alayhi wasallam ndax liko tax yunit bi sallallahu alayhi wasallam del si nak bakkan da ci xaj radiyallahu anhu kon demna and ak ñoy nak ci fum ma sa nek fum yenne ko ak fum yano ñoño nek ci kanam li motax serigne bi mustafa le touba bi xamul won sax ba xam ay touba ba ngi fim dit ndax mom ñimi rencontrerel ñimi jokol ñimi jeflentel du ay touba yunit bi sallallahu alayhi wasallam la ak wa ahlu badrin kon seigne touba fi wadin mi ngi ci aw khur touba bi ya fi wadin akhar ñi ngi ci wenen tour khur nit ki nak bu nekké ci aw khur nga nek ci aw khur li tax du ngeen gisante moy montagne day nek ci digënté ba kon seigne touba limi incarné diko doxal diko di ci yëngutu da bokut ak li touba bi di gis ci mom donte nak amna ay barab yo xane won na len fa wa anu badri ñooñu nak ba na ci xissa bi net li nañ ko bi tuba bi gisee ne señ bi kat amna ñum andal ñu wex tal ñu nek digënté asman ak suuf la luñu suuf bi ko tuba bi invité ne ko ñooñu ngay andal ndax ñoom da nga am ay mbokk ci sam rew bo sax la ñoo dañu ñewam deet señ tuba da ko ne ñooñu ñan la reer ko dal reer ko fofa la ñëk woné wala bok na ci barab yim leen woné anu badri kon première phase bi demna liguey luy ak metit luy fuñuy metitalé luy taxa tit lepp war nañ ko ko waye mom li khidmatil mukhtar ji waxon ci la nek akhdimuhu ila dukhulil janna daril qarari wal munna wal minna tuba yi dañu musul rek mais buñ lajjon ñu traduire len qasida yi dañu xamne seigne touba mom fi ñom ñom fiñ tambalé ak fi seigne touba tambalé du ben fiñ ko nat fi ko seigne touba nat ko gëna kawé na khidma bi dukhulul janna lay andal ta xamna ne dukhulul janna mom li touba bi mënuñu ko fat kon dana and ak ñom abdi rek ñu takaliko mu continuer wat ligel yunitibi sallam ba aljanna bu ñibisé nak bu mi ñibisi la ñaan sun borom ne ko suma delu waté victoire bi nako fetu mak sama ñooñ nako seddo ak ñom kenn ku ci nek la ciy wursaga ma jox ko ko rujoo bi de ko leunkel ak saada suma delu seen sama wa keur texé ma tax ci musaka rahimahullah mun dogon ko nak dem gi wolof nasran takon billahi ñepp dem niran seigne touba mo ñu takale ak bon bon ak salté ak moy bu ko deful won nak neena ñepp dañ dem sawara kon dem gi nun day mel nun la demalon bu dimutun kon dara du ko jar ci nun dem goguma wax nak mom lané bu adma delu sé ci dewen su mëna doon na ngeen xamné sama natuyé bama koy def lu metti won bis bu mujjë gëna metti bis bama sama borom di fayitam bis bu mujjë moy gëna neex seen bok seen xarit
9: sul duba ñi fi jitt won daana daana ñu santale ñu jaggay kan ay ko nak digël li moy kenn ku ñu ci ñu ku mëna jangu kamil ngal ko sa bop jang mu sel nang ko ko mënu da nga seen ñu ko mën tal ci jangulu ñetti kamil seen xolé ñeena ko ñam ko jangulu loolu nak duul ko rek cient gin bi cient gin yu sante la sëriñ bi am ci possible.
10: Ñu ande gën ba légui rek ci ginaaw bu ñu bayiko ci denkan mi nga xamné moy wasiya wala labir gi nga xamné wala yété nga xamné mom la serigne cheikh Makhtar Kébé doon def mom serigne Salew mu am solo lol ma sha Allah xamna dañu ñëw rek ak serigne Babacar Bey ci khassida bisbi ndax dembu fi ma la daggé xamna téléspectateur yi nañ ma bal bu baaxa baax ndax bima lay dag dem mom metti won na lol waye nak waxtu yi dafa joron te mune ci tonu ñak ñaan waye nak mbir yi day nan wu doli ak mar sa bu ñu jéxal rek da fay tombé ligéy bi tollu fi waye ñëk ngay tabbi rek ñu fatali waat rek né ñi nga xamna ñoy anno série di nga xamna ñoy yëngu ci walu jaay seeni bagage fi ci dëkk sel bi Touba lepp lu mengu dëkk bi rek luñ fi indi mën nañu joko ak service commercial bu Asamadia TV ñu mën and ak ñom inshallah ci wanen len seen ay marchandise kenn ci ñom nak daat nay dégg wote bi ñono moy serigne abdou fatah jaye borom musli huil mom moy jaye diw gu am solo nga xamne diw gu set la gu sel la gu leer la waye gu and ak qualité ngir fassiyene and ak yeen seen wañi magal gu ngi leen xamna inshallah xena du ñak bala jotaay bi jeex element bi dinañ ko mëna am buñ ko amul tay inshallah suba dinañ am element bi waye diw gu am solo la go xamne gu set la gu sel la gu leer gu and ak qualité mu ko waxe ñi nga xamne ñoy magal si te melni do na deg saay di wax naan ay ganar ak ay pitax ak ay xarak ay beeg yu mel nonu yoy yakarna su waré am defena ci di musli win dina meuna gune pour seni wañ meuna melni wara may serigne Babacar Bey
11: waaw okay alhamdullilah rabbil alamin mbokk yi no ngi len di ciaré wat bu baakha baax di dikkat ci sen sen dubik bi di xassi deug bes bi seigne bay dem ñi ngi tollon fa am solo di wax ci tiant ni mu amé solo ci alquran nim ko indé ba tollon nak ci di wax serigne bu mag bi itam naka la waxe mom ak tiant serigne bay xamna bala ño tabbi ci beuy di ci serigne bi wax
10: okay
11: dañu ñu indi wat as tuti lo xamni
10: okay
11: muqarana lañ koy tuddé xeyna ak manam jël ñaari aya yo xamni day melni bi day ak balé dañuy tontanté masalan daño sétlu té yépp jëm ci tiant amna aya bo xamni suñu borom day wax manam ci kaddu sheytane sheytane mom ma wax suñu borom ni netale limu waxone ak limu wax suñu borom
10: mom sheytane
11: gannaaw bako suñu borom alagé bewloko
10: dakh
11: ko ci PM yoy yi def ko mi ki gëna alko lol lepp mu def ko ngir ñak gim ñak su jotal suñu mam adama alayhi salatu wassalam wa ala nabiyyina khayru salawatin wa khayru taslim sheytane limu waxone dafa wax ne suñu borom ne ko فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم نكون ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين لولو شيطان ديفي غومو واخلا سونو بروم نكو نك داقغاما غناو داقغاما تي بيولوغاما امنا لو خامني موم داناكو ديف غيناني dana galankor sa yoon wu djub bi nga xamni mom nga reud ngir nit ñi jaar ci yoon wu djub bo wi dana ko galankor siratakal mustaqim dana ko galankor numa koy galankor ak numa koy galankoré nak moy damay fexé ba nit ñi dana len dikké sen kanam dana len dikké sen ginnaw dana len dikké sen ndey jor ak sen chamoñ lepp rek ngir bañ ñu sant la
10: yalla manu na de
11: lol la wax setané lol la wax liway def lol lepp damay bañ ñu sant la ndax xamna ni kula sant jaar ci yoon wañuy wax as-siratul mustaqim xam nga ba ibrahim santé boromam luko suñu borom defal waxon nako dem jitabehu dako tan ba nopi lum ci tek wa hadehu ila siratil mustaqim setané momitam ñew fi ne dana len galankor ci siratul mustaqim
10: ngir ñu bañ
11: sant kon sant da fay wone ne as-siratul mustaqim ihdina as-siratal mustaqim gogu la koy maye moy alhamdulillahi rabbil alamin moy ak tiant
10: mashallah
11: kon as-siratul mustaqim boko beugé am moy da ngay fexé ba di tiant di sant waye bo dul sant do am mukk as-siratul mustaqim
10: mashallah
11: legi ndem sheytane lol la wax kon seigne bay sheytane kumu galankor suñu borom lam ko wax dene ko demal kula top ci ñom dana len bolé duggal jahannama
10: luko sun borom
11: ko jehannam dané ko demal dané ko izab demal laman tabi'aka minhum kula top ci ñom rek la am la anna jehannama minkum wajma'in dana len bolé yeen ñep fessale len
10: safara
11: kon wané na ni sheytane kuko top ci ñak sant suñu borom safara la lay jëme kon nak ku sant mom suñu borom waru la mbugal kon té lolu suñu borom wax nako moy aya bi may mengalé kon ak aya bi suñu borom wax né ma yaf'alu llahu bi'azabikum in shakartum wa amantum wa kana allah shakiran alima
10: yal
11: neena duma def mukk yekkit sama loxo di len bugal li fek yeeni ngi sant
10: machallah
11: bu fekke ni yeeni may gem dima sant rek duma len mbugal ba mukk kon seigne bay
10: kon tiant dafa mel ci jaamu yalla yi gëna mag ci la bok
11: yi gëna mag sax la bok ndax bal sax da boy wax da nga nan mo gëna mag
10: machallah
11: ndax fim toll ni lo lepp lo meuna def tay sant yalla na la wor ni sa bo santé ba nopi rek bakkar ya nga yoron yep day daldi wad
10: machallah li tax ma wolo dafa am ben aya bu tew ci sama xel
11: wa
10: xam nga mom bim defiyé sun borom
11: wa
10: ci ne ko na taxaw sa yoon wi sa gaay jëm ci yow
11: wa
10: da len joge ginaaw ci sen kanam
11: sen
10: ndayjo sen chamon sen kawak sen souf ngir and ak ñom ginaaw dak mu sermané waye da mel bam waxe lol bu nopi ginaaw yalla ku mandu la te da ko jamu won lam ko jamu won moko may doley meuna dug ci digeunte yap ak deret nit jur fa ay dom bayileen fa waye nak li tax jamu yalla gi am solo te may lajjat ne kon sante mo geuna mag ci jamu yalla yi moy sun borom da jatte ne ko inna ibadi laysa laka alayhi sultan lolou ngay wax kat xana ñi nga xat waye sama jam yi deegal te dima sante ñoo ñi mo meuno ci ñom dara kon sante lu am solo la
11: seigne
10: babakar baa
11: legi nak waye nak mo waral dafa melni setané lim doon wut amnako amnako ndax boy set suñ borom waxna ci alquran ni ngoy sant bari wut qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida
10: qalilan
11: an qalilan ma
10: tashkurun allahu akbar
11: dal waxat wa qalilun min 'ibadiy ash-shakur kon waxnako ay yoon neena zalika min fadlillahi 'alayna wa 'ala an-nas ولكن اكثر الناس
10: لا
11: يشكرون
10: لي سانت
11: كون لي وير با وير موي لو بري تي نيت ني شيطان غالانكور نالين
10: لي سان
11: واي نك sun waji di daj depp gi mom bama dikke lolou lepp wunni nako lu sheytane ligeyon rek seigne touba mabana loli
10: desane
11: ndax mom bam dikke la ak tiant jot ceuram
10: seigne babakar
11: bam dikke la
10: tiant dafa may fatali wat touti ñun buñu gëna nek xalé buñu masan di may miskit dañ nan dam ñu ya barangere ñu tibu sanni la di misal jeerñu seigne touba am nga xamne tout tank bi sa boko waxe lolou rek ay xewul ngey bëgg jox bari gu seigne touba barangere mo la ñu nan dam ya barangere
11: kon mom motax ñuy wax sante wax sante bu amé cieur deug deug bu joté cieuram deug seigne touba motax seigne bay buñu xolé ñi seigne touba bo doon am ci ñenn ñokay xol
10: waaw
11: da nga nan ci wa tasawuf lay doon
10: tasawuf
11: wa tasawuf ñoñu ñom buñu leen xolé ñom nénañu sante ñett xaar lañ ko def ñom
10: ñom mu tasawifone
11: wa sante bo xamni sante ash-shukrul am la nga xamni amatu nnas mën nañ ko def shukrul am ak shukrul khas ak shukrul khawasul khawas
10: okay
11: shukrul am moy sante go xamni mbollem nit ñi mën nañ ko moy sante yalla ci xéewalam yim la défal lek yim la défal naan ak fiix gim la défal
10: okay
11: sante gogu dañ koy def ci xol dañ koy def ci cieur dañ koy def ci lamiñ mom lañ doon waxtane bob batay liñ doon waxtane bob batay sante gi aju ci lool la sante gogu nak buñ ñewé dañuy gis señ bi def ko ci biir khasside yi wax nako ci bataay neena suñu borom lak shukuriya ala al halal ya mahya al imlaq wa al dalal sante na la ci yi halal yi dagan yi ma may yow yalla yow mi nga xamni ya ma faral li ñi wax ak ñak man ñak duma dal ñak du dal ko and ak man kon yalla ya ma indil yu dagan ba nopi fegal ma li ñi wax al imlaq ak al dalal ba tay tam sante na suñu borom ci sante go xamni ci lool la aju moy santuk ñi nga xamni moy ahlul am ba tay moy baye bi mu wax ne yashkuruhu kulli bil asmani ma'a safa'il qalbi wal amani neena sama lepp day sante yalla waye ci lan lay sante yalla ne yalla dama jox ñeek suma bëgge jënd diw ñeeg laangi fi suma bëgge jënd ciép ñeeg laangi fi suma bëgge jënd nak ñeeg laangi fi suma bëgge jënd limay toggé nak bi ñeeg laangi fi ñeeg laangi fi suma bëgge joxé pass ñeeg gani magali ñeeg laangi fi ñeeg laangi fi suma bëgge yitam jënd fi gani di teud ñeeg laangi fi luma bëgg rek ñeeg laangi fi kon ñeeg lolu señ bay yalla na señ tuba jox bañu doyal sekk
10: am bak
11: mu wax yitam ne indi war nako fenen ne shakartu man bi qutihi wal ma'i qad jada li mukhallidan nama'i santana yalla mi nga xamni mo jël ndox jox ma waye itam mo jël lek ak nan lepp luñuy soxla ci jëf lu nit di jëfandiko ci liñuy lek ak nan rek jox ma kon fofu señ bay pom yek anaas yek yoy yep day dugalé
10: mais dang ci bolé gatti nak gatti ndax diwlin muslim
11: bi diwlin muslim
10: mom moy ku ngey kep ko xam na ngay magal ci ndax ku set la gu sel la gu leer la gu and ak qualité la te lepp jëm ci bern nak muy wañi mom dafa ñew mom abdou fatah fassiyene and ak ñom ci japp ci ba lepp jari won
11: inshallah seigne bay batay buñu gisee da ngay gis shukrul khawas bobu yitam seigne touba indi na ci ndax shukrul khawas moy tiant ji nga xamni ñi nga xamni dañuy sante fi sarra'i wad dharra'i manam santuk ño xamni buñu nekké ci lor sax dañuy sante suñu borom di len tek ay nattu ñuy sante nattu yoy yi ñoñu yitam moy ci ahlul khawas
10: mashallah
11: bokku tak ñele nga xamni ñom lañuy sante moy lek geek nan geek yoyu ak xewal yeleen di yalla defal lañuy am loolu la ko way señ bi indina sante yoy batay mune shukrul ladhi kull azan ansani ila tafakkurin daa janaji nga xamni suñu borom mi nga xamni choono yoyu muko tegon naqar yoyu muko tegon neena mom yoyu da ci sante suñu borom ba suñu borom fateloko yoyu yep wo xolam jëm ko ci xala jëme ko ci xalaat ay xewal yëm ko defal deeng batay wax na ne suñu borom mom la jëmele sama tiant waaw tiant go xamni day jugge ci yalla jëm ci yalla ngir yalla ci manam nekh nekhit yi newon ci man
10: machallah
11: ma muñ ko suñu borom faral mako laka tawajjahtu bi shukrin sadara minka ilayka muzmahawtal qadara boy seet ñaar yoy wonena ne suñu borom manam señ bi indina tiant ahlul qawas
10: machallah
11: nawaitu shukra zil jamali fi jihar wa sihri mukhlishan bi laylin wa nahar
10: machallah
11: mu dess nak tiantuk ahlul qawas al
10: qawas bobu xamna ne melna ni jurom ñaari minute waxtu man dama jaxal ni dem man dal xamna emission mom ba fil ma say mom niko manam dal yeme ne ndax da ngay tambali rek waxtu 7 minutes mo res xamna da ngay wacc fofu ñu dem jël element tuba ci kanam bi del soot ak yam man nga tank beet bu waaw
11: wa kay santu ahlu qawas fil qawas moy cyant gi nga xamni ñikoy def sante tuñu xéewal jéggi nañu sante xéewal waye liñuy sante ñom fim toll ni moy aji xéewal aji
10: ma sha Allah
11: nga xamni gisutuñu xéewal yi waye jall
10: ki len ko jaglé
11: wa
10: ma sha Allah
11: sey melni bayit bi señ bi wax shukru ilahi shukru ilahi al muta'ali al wali qad qada li munaya fi shawali
10: ma sha Allah
11: xamni mom fofu jëm yalla rek
10: mom la
11: sante waxne shukru rabbillah wa huwa waxne ne waqay wana shakartu rabbillah wallahu shakar kulliyati wa inda jundihi zakar
10: mashallah
11: fofu dafa wanene mom suñu borom rek la sante fofu waxna itam rabbiya ashkuru wa rabbiya shakar kulliyati wa inda jundihi zakar
10: mashallah
11: fofu dafa wanene cyant yep manam yeca yep indinako moy ahlu moy ahlul am moy ahlul khawas moy ahlul khawasul khawas leer itam da nga gis señ bi jël ben beuy
10: mashallah melna ni xamna beet yi dañu tégaloo té dañu neex té dafa mel nañ lay mass ndax benn bo jël bala ngay daanel borom bi wala waye lool mo and ak liggéey bi xamna nañ ci del soit inshallah mbokk yi kon fofu lañuy tënké élément bi jëmon ci walu xess deug bis bi suba ngeen téla wacc ndax fi soy tambalé mom cyant gi mom inshallah dañ koy konné kon ñu dem jëli élément Touba ci kanam moy soñé bu jëm ci li nga xamné moy fiñu japp duul adé ak digul sëriñ bi ak it ndigal Cheikh Omar Moustapha joxé ñu jëlat soñé bu jëm ci kanam bi do del soit inshallah
9: sul duba ni fi jitu won dañu dara ñu santa la ñu ñu jaggay kan encore nak digel li moy kenn ku la ci ñu ku mëna jangu kan ngal ko sa bop jang mu sel dang ko ku mëna da nga sét ñu ko mën tal ci jangu la ñetti kamil sel xolé ñela ko ñam ko jang lu lolu nak duul ko rek cyant gin cyant gin yu santa la sëriñ bi am ci possible
12: kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntakha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamne mouride luñ songu dan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wèr wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufi borom Touba
13: liggey bum laal souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti bum laal souf ايلو كلمه الله العليا لو دون موي لغي دي

0: di ci bay war wu yaato yaatu waaye di jaar nuyoo boobu ci doomam Serigne Abdoul Fatta ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la teg liggéey bu sell bi ci seen loxo te ànd koog ñoom ñu di ko doxal ñu leen siyaare bu baax di siyaare mbooleem kuy seetaan jataay bi di ko ànd ak ñun di ñaan suñu borom defal nu tawféex yi ñu mën koo jëfee ni gënale Serigne bi.
1: Jërëjëf Serigne Ibrahima ci nuyoo bi ak ñaanal Cheikh Momadou Khabane yal na yàlla nangu lépp. Kon dañuy laaj Serigne Ibrahima mu tàmbali waxtaanam bismillah. Buñ doon wax ne diggante Serigne Touba ak alquranul karim noo ñuy tracé le yoon woowu. Kon bismillah Serigne Ibrahima.
0: Jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal laaj bu am solo la ndax diggante Serigne Touba ak alquran day diggante bu yaatu diggante bu dambe diggante boo xam ne daa bari ay bind ak njariñ yes ci mën a jàngate mën ko cee jëlee bu baax a baax waaye lu jiitu loolu rek ñu indi ëslëf ci alquran jooju ndax mbir soo ko teddalee te muy lu tedd ba tax ngay dabu jaxasoo gu sëñ bi jaxasoo nag moom ak cër yum ci am day baax tuuti rek nga indi jëmmi alquran jooju. Alquran jooju nag liñ ciy tënk mooy téere bi yàlla bi gën ci téere yi nga xam ne moom la wàccee ci yonent yi gën yonent bi gën ci yonent yi Jibril mi nga xam ne moo gën ci malaika yi indi ko naka noonu wàcc weer wi gën a tedd ci weer yi di weeru koor guddi gi gën a tedd ci guddi yi nga xam ne moo gën mina alfi sahar xayrun mina alfi sahar nga xam ne guddi gi gën ci guddi yi ci la wàcc doon it wàcc it ci xeet bi gën ci xeet yi ak yeneen ya ci ajo ba ci barabam sax barabu alquran boobu dal nga fa yàlla suñu borom di def nga xam ne loolu da nga ciy jàngante ne jëmmi téere bi ci boppam rek moo tedd jëmmi téere bi moo kawe jëmmi téere bi moo mat téere boobu nga xam ne nag mooy alquranul karim te gën te gënal yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom lañ bëgg indi aslëf tey ci digganteem ak suñu tedd kii di Cheikhuna Cheikh Ahmadul Khadim nga xam ne ñoom moog téere bi dañoo am ay relation yu yaatoo yaatu yoo xam ni ab jataay sax xañ na du maye lépp waaye dañ ciy barkeelu rek loo xam ne dana mën a yóbbaalee la ca des ndax day mbir mu yaatoo ñu xam ne rek alquran moomu it sëñ bi ab cëram li tax ñëpp di ko ci nangul mooy alquran lu jiitu sëriñ bi yàggees na koo mokkal yàggees na koo jàng ko jàngale waaye sëriñ bi moom bi mu ñëwee dafa am wàccuwaay woo nga xam ne da koo joxaat alquranul karim ndax mokkal alquran dawutee doon ab taxuraan kat ci ni ma ko mën a waxee ci waxinu gàtt dawutee doon it nit ku ànd ak maanaam nekkinu sagoom di ko doxalee nu mu ko neexee di ci wut adduna wala mu di ci doxalee mbirum adduna waaye nag sëriñ bi moom bi mu ñëwee moom moo delloo waat mbir mi ca place am nga xam ne moo daal di danañ ci ñëw ci biir waxtaan wi xam ne bu yaatoo moo daal di jox gëdd alquran jooju gëdd joo nga xam ne kawe na ñëpp xam ne sëriñ bi jox na gëdd ju kawe jooju alquranul karim waaye it daal di jox gëdd ñi nga xam ne dañ koy jàng ak di ko mokkal ba tax ñu baree bari di yittewoo jàng gi ak mokkal gi waaye it jox gëdd ñi nga xam ne dañ koy bind fa tabarakallahu ba ñu baree bari it di jox gëdd fa tabarakallahu bind googu ak di rafetal mbind gi yooyu yëpp mu mel ne sëriñ bi da cee indiwaat ay taxawaay yoo nga xam ne fa tabarakallahu tax na nit ñi gën koo xemmeem gën a xam wàccuwaayu alquran bi ko yàlla jox gën koo jox gëdd gën cee taxaw ba ci sax moom dinañ ci ñëw ci kanam maanaam ni mu ko yittewoo woon moom ci boppam ak ni mu ci doxee waaye ni mu soññee ci ñu doxee noonu ci suñu diggante ak alquran bu ma ko waxee mooy jullit ñëpp ak taalibe yëpp ci ñu doxee ca noonu loolu xañ na dana ci ñëw ci kanam waaw ñu xam ne it noonu fi alquran yàggee sëriñ biir yàlla da koo baaxee mu gënee jamono ci askanu alquran ay maamam ak nijaayam nekkoon askan yoo xam ne nekkoon ay nit ñoo xam ne nit yi alquran lañ woon daan ko dund daan ko jàng daan ko jàngale daan yittewoo xam-xam daan ci dox ba suñu borom feeñal ku tedd gi ci seen biir ñoom ñooñu ndax ay maamam ak waajuram ay jàngalekati alquran lañ woon ci jur waajuram wu jigéen di Soxna Sawaalo xam nga ne jàngalekatu alquran la woon waaye waajuram wu góor di Serigne Mor Anta Sali moom it jàngalekatu alquran la woon kon mo gane jamono ci nonu waye téré wudji nak mu jaar fi doomi soxna yep jaar ci walu jang jang xamna bu ñewé ci kanam lool dañ ci gëna indi ay léral tabarakallah
1: ma sha Allah Seyd Ibrahim taqdim bi lu am solo la yaatuna wax nga ci digënté Serigne Touba ak alquran waye itam wax nga ci alquran né day ngeene lo xamné lum laal loola gën synthèse biñu mëna jël ci waxtaan wi ndax wana nga né bi alquranul karim jaaré ci sayyiduna jibril alayhi salatu wassalam rek ndek ngeen ci malaika waye bimu wacce ci yunus sallallahu alayhi wasallam le gën itam wana nga né bimu wacce ci xéetu muhammad khayru ummatin ukhrijat lin nas kon su njangate ci ni nga waxe moy mbir la mo xamne mo tedd ba luko laal tedd comme niko serigne touba di waxe ci lu bari alimtu yaqinan annaka alkhayru wal huda wa man yabqi majdan khalidan bika yumjad yow alquran xamna te ko sakku ci yow tedd nga ju sax kon lolu saxal nga ko waye saxal nga itam ne la garwa buñ judde Serigne Touba tuddu alquran non rek la manan dewe ndax wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih wal ladhi khabadha la yakhruju illa nakira wax ne ne ciosan lu tey lim am mom fajur yu tedd yo xamne sen ciosan naka jek moy alquran non nga ko ci waxe ci wajurum itam nga ko waxe ci mam soxna sowalu nga xamne mom itam jangal nañu bari re bari ñu makal ar Qur'anul Karim kon lan mo special ba suñ tuddé alquran rek tuddu Cheikhul Karim wala suñ tuddé Cheikhul Karim rek tudde alquran yen tamayusat yen ragniku yo xamne wutene jek ñep wax nga teddal gim ko teddal

xamne serigne bi bu waxe ni hafizu ma sina an dafatir fala takuna an khidmati bi fatiri lolou da fay tektalene bu fekkone ne du bëgg won ñepp ci zahir sine manam julit bi kat bu gane jamono dafa wara jaar fi ci am jang lolou motax serigne bi dafa dox doxine wo nga xamne donte suñu borom may nako ay may way dafa won ñepp ne da ngay jaar ci daara yi diw jang nga fa alquran mokal ko fa bind ko fa nangam ak nam jaar ci daara yi diw wala diw jang fa xam lolou nga xane julit ñepp mën nañ ko jéré damay wax ne serigne bi kenn mënu ta melne mom waye bari na yoon yo xamne jaar na ca kenn ko ne mën na roy doxine wowe ta lolé da ca bokku mom ci bopam sonné gum sonné jang alquranul karim ba watuko bindu ko ay yoon ba paré di soñé ci lolou nga gis ne it bi lolou amé mu ne ci digënté jang ak jangalé ndax bimu noppé ci jangalé rek da di ne ci daara serigne morante sa di da di nek ci daara ji di jangalé dem na sax ba nga xamni ñi jang ci serigne mor amna ci ño xamne tan jang ci serigne bi lañ def ngir manam gis taxawayam ak pass ci alcorane karim loola motax sax ba bi fi serigne mor di joge ba mi taxawal yoon wi sax ci daara joju lako fekk xam nga bam wax waxam ju reey joju nga xamne ci la waxon ne kat nak mom dama jot digal lo xamne moy soppi doxine bi fofu dama wax ne serigne bi dafa jëfëndiko démocratie ndax nit yag na yor daara ñun ay seigne daara lañ yag na yor daara ba ci biir mu soppi wu loxal inam te du ci disok do ngay waaw ay seigne bi mom dafa disok ñepp ci ne kat la fi newon du fi joge waye day am leneen lu ci dal waaw batay tamit am ñu xam dañuy defene dafa ne am jangale dafi dedet

0: lim tudd say xulxarim, wala suñ tuddee say xulxarim rek tuddee alxuraan, yan tamay yusaat, yan ràññeeku yoo xam ne wuute na jëg ñëpp wax nga teddal gim ko teddal, mooy bi mu ñëwee fekk doomi soxna yi nañ ko daan defee, nga xam ne daa nga mokkal alxuraan ba pare waaye tarbiya gi daan des, nga xam ne ay laawaa nag yu baree baree bari daan way alxuraan ji di ko def nu dul noona. Léegi nu ko sëñ tuba fekkee ak nu mu ko sellale yëkkatiko ba alxuraan yëkkatiko ba mu wax ne rafaani alquraanu rafaan xafada man saahu taqaddumi fan xafada. Kon sëñ Ibrahima ci loolu nga ñuy dugal mu gën a yaatu.
1: Dëgëral googu moo ko gën a dëgëral, li ci jiitu mooy sëriñ bi xam ngum xam alquraan, xam ngum xam ne it alquraan ci la lépp nekk, te léppam ci la nekk. Ndax boo xoolee sëriñ bi ci ay waxam da nga ciy gisee ne sëriñ bi nekk léppam dafa dellu ci alquraan. May yi ko suñ borom may yëpp it dafa soqi ko ci alquraan. Waaw, xam ngum xam alquraan it xam ne mooy kiiraay li.

القرآن لفا عندل لب لوم مسجوب لو يد لوم سو القرآن.

0: jamono yow ci sa bop ta lolo waxna ne ci alcorane ji la ko jare lolo mo taxone fo dem yi daara ya di tali jangue ne fa ne di tak ci ndigalul serigne bi nit ñi di fa mokale alcorane di rafetal mokalin wa di ko bind di rafetal mindin wa waye yi di ko waggar ak di ca jël seeni alal di ko ca def ndax lu ci bare bare man na ñew ci kanam tamit serigne bi da la jël alalam ju bare bare bare bare diko def ci alquranul karim wa dañu ci ñew ci kanam inshallah
1: alhamdullilah waxi rafetna ni ngi ko jangale waxna serigne touba da waxon ne ma ngi kolerante ak son borom bi tabarak wa taala ci japp téré bi ci liggéeyul muswa kon mom daraaje ji mu am moy daraaje khadimur rasul ndax mo wax ne mulkul alil baqil qadim ja'alani asna qadim sun borom bi tabarak wa taala moma def nak tuddu asna khadim man liggey kete yonent bi ma jop daraaje mune nak khidma bobu yi alquran lagoy ci alquran lagoy jaar kon moy yi nga wax ndax mom neena xamna ne ngoy ci alquran ak ci hadith sunnatu sallallahu alaihi wasallam moy njub gi motax mune wetchewumako te ci alquran jojje itam ci lay wom do borom xam xam yi manam kon ñim jangal ñepp lim len jangal ndax bam ñu jangale def ne alquran nang ko jang la tahjuran hu watluhu mu'abbila wastan bitan masihta minhu abada istinbat xam xam yi borom xam xam yi genn yep ci alquran la ak xam xam bu meuna don ba ci hadith bi khasidam yi nga xamni waxne wachal kitab de ila llahi ahab min kulli khattin wa ila almahil ahab waxne sama khasida yi mo kawe lulul alquran khasida ndax khasaidi faqat khasaid alkiram li taqulu abadan khayr almaram nga xamne kul lum jangale rek ci alquran la ko genné ci la ko jele nga xamne itam neena sumay wut daraja mba may wutum ndamb wala lumay yekati alquran rek lay do kon nga gis activité yi am ci magal gi ni nga jang ay bi legi wax ni innal lasina yatluna kitabatullahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur ñi nga xamne dañuy jang alquran tay taxawal seen julli niñ ko wara taxawale tay joxe ci li len yalla jox ñu di ci joxe di ci dundale buñ ko waxe buñ ko tuddé buñ tuddé safar rek yoyu genn ñu gis jaamu yalla ak jang alquran ak julli ak di dundale mune ñi def lolu ñoñu dana ñakar am yakar moy yakar ju deugar yaqeen ju ñoo xamne buñ doon commerce sen commerce mo lambut liñ bëgg dañ ko am kon lolu kuko xol ci safar bi da nga gis mayi suñ borom bi tabarak wa taala mayi serigne touba ci fannu gog ci wa kërëm niñ mel ci alquran waye nga dikkal ñuy rek ci nim daan ni nga waxe legi fi nga baye moy di jël alalam diko def ci alquran moy daan jënd ay moli téré diko jëndul boole ko kuku bind andil ko mu jox la lo mustam lo xamni mëno ko wona am ci mbay mëno ko wona am ci commerce te yaakaaro ko fulul ci mom
0: deug la
1: lolu lu bare bare la dañ ci ñew mu gëna yaatu nga gis nim daan sonne ak nim daan fonke ndaw li nga xamne da man alquran ni ndax nit ni ñi beut biñ amon ci am jangata alquran japp ne am yambar la japp ne yu bari waru ko am japp Serigne Touba nak dindi beut boba ci nga xamne ndaw li mokal alquran sax daw ko yoni bu re dox sax lu bëgg mu daw fonk gogum mu ko fonk ak cër yoy mu joxol nga xamne ci la wuté ñu bare bare wala yëmu ci kenn nga xamne cër la bo xamne kenn fekk ko ci nga jangatal ñu yoyu gis ne bindulu gi ñi ko daan bind di ko andil nim daan leen defal ñi teranga ñi mu sampal leen ay kër ngir loolu ak di yonne ay mool di ko jënd daaray kamil defana ci yoonu mourid rek lañ ko mësa dégg kon andil ñu développement yoyu ñu xol nga gis ni ci Serigne Touba rawé ñep bismillah
0: jërëjëf Serigne Fallou loolu da ngay jàngat ne manam sëñ bi moom gum moom alquran ci fann yépp moo sabab loolu ndax rafiqi kitabullahi bustani kitabullahi khazaini kitabullahi te it suñ borom moo ko ko donnloo moo ko ko sax moo ko ko moomloo maanaam yooyu daje woon ci moom nga xam ne ci mennum sëñ bi rek la ñuy dégg ku yoyu ben ci yoyu ne ci yow waxuma la yoyu di dajé ci yow lolou mo taxone serigne bi lum mosa am rek deloko alquran lum mosa am rek deloko alquran alquran ci bopam mom ci jëm moko daan ñëk téralal bopam liggey lu ay lal ba mel nam wara mel ñu japp ni lal yi teud rek ci yalla nga teural ci alquranul karim ngir magal ko teud ci suuf yow ci sa jëm nga diko nga di ca defi geuti wax nañ sax bu daan mosa nek jamono tangor da ngay gis ñu diko hop ñu diko op bu de jamono ay sedd muy jël ay mbaaji diko ca mur ngir warma jum ko war ak fonku gum ko fonku mom alquranul karim mom ci bopam mo jëk son ci jëmmi bopam ngir alquranul karim daan ko teral nak ci fannu gune fannu go jël rek loolu mo taxone li nga wax legui ni kuko mo sa mokal dalay war ma lam jëk wax moy manam am dom mu meena mokal alquran nga saggan ba mokal ko man ahmadu gisuma lu ko jar ci aduna ca lolé yit la sukkandiku won ba goné guko ndaw lu ko mokal do do ndaw ci mom ndax daana wax né man ndaw lu mokal alquran man xawma sikkam ta ko xam sikkam bul mako wax lolo taxone seigne Moussa kané won jangatub alquran lu jeng yowmal khiyam kèn duko ciéné jeng nga xamné kon da nga ci gissé né serigne bi mom comment sa mokal alquran musuta xam sa ayib yow ndax mokal gi nga mokal alquran ta wax nga ko légui danaka bo ran daw sax day bëgg nga dox ndax da lay wax ne la téré bi yalla bu tedd bi ne ci sabab bi kenn duko yor di daw non la don téralé ku mokal alquran ñew ci mom alal ju bare la nan dox daan nako def lu daan na teral lu ndax wax nañ ne amna ko xamni bimu ñewé ci mom bind téré mom loolu ci la daan gisé bopam su ma san bind téré fexé ba am ci ñetti dërëmi ngurdu dund ci dir bu sori bala loola jeex mu bindat bimu indilé señ bi ab téré bu mu bind señ bi ki ko lool yek ko wax nañ ne da ko yebal ci señ Massamba Diop bind aw kayit ci kaw ne ko Massamba teralal mako wax nañ ne seigne Massamba Diop teral ko teranga ju kawel lol ba ca ngon nga bi mi dem mu jël ñetti téméré dérefi ngurdu jox ko waaw nga gis ne ko xamne ñetti dérefi ngurdu la doon am ñu jox ko ñetti téméré dérefi ngurdu te seigne bi fekk na seigne bi mom ci bopam alalam non la ko daan defé ci ku mokal alquran ak ku bind téré bi indil ko lola mo sababon sax ni fune téré di fa jogé lol tax seigne Moussa ka wax né ganar di bind diko yett mbakol di bind diko yett salum di bind diko yett muy jënd ay mol di jarax jënd ay mol di jarax yoy ben bis bu né daana ca def lu kawé way amna bis mom def na ca lu kawé lo xamné ndax juroom ñet fukki junni ci xaalisu jamono jojja la wéccu ko ay kabil maam di ci gëna yéme xam nga bu doon jamono ji mool yi bari na fo taxaw ay millions mëna am téré yo son waye manam señ bi taxaway mëna am ay téré ci jamono jojja
1: fi saatin husra jamono ñu jafé
0: ci jamono bobu nam jafé ak ni xaaliss bobu jafé won nga xane juroom ñet fukki junni ci jamono jojje fi ne boko doon nat kenn xamul ñaata la ci ay millions fim tol ni day bari noné la doon def seigne Moussa ka lolo tax mu wax ko ne ko bo fété wo diko bindal day fété wo dila dundal bokoy bindal bokoy bayal diko bindal musak ñuy bay dila jox non la doon def nga xane mom da doon teral ñoñ alquran di teral ku mokal alquran di teral ku bind alquran diko soñé nak mokal gi da ko daan soñé da nañ ci ñew ci kanam da daan soñé bind gi nga xane da ko ñoron lol waye lol nak day delu ci lima la wax rek manam lo mom dang koy fonk law mom dang koy fonk ndax ay waxam na mom mo ne malakanil kitab rabbuna alkarim wa innani alayhi bi dhikrihi arum malakanil qur'ana tamlikan yadum bi annani hilun wa khibun wa khadim nga xane kon mom logi mom go sax la mom xam nga nit danañ ko may dara waye man na nek lo xamne du sax man nako mom ben periode waye mom go sax gi fi ne seigne fallu likoy firndel da leer manam jëf yeemu ci doon jëf da koy firndel waye fim ne ni mom gi likoy saxal juñu nga ci dara legi manam ban dekk nga mëna wax bo nga xamne tay diru fukki fan ak juroom danañ ci jang ay junni yu tolne li ñu jang kamil bi fi
1: wallahi
0: lolu xam nga señ bi ab liggey la señ modou khaban di ci am taxaway bu kawé kawé ak ñim andal liggey bob ak njabar señ touba gi nga xamne ñoo fi ñew ñom ñep ñaan suñu borom gën ko yagal ta yagal kilifaam gi ko jox liggey bob ta yagal fi kilife yep waye lolu da bok ci li firndel mom gi señ touba mom alquran señ fallu manam touba gi li fi nek ci ay daara man japp na ne neew na nga dem ci dekk ci aduna bi fek fek fa lu tol nonu nek fa ci ay daara touba gi li fi nek ci ay daara neew na nga dem ci dekk fek fa lu mok lu tol non lu mokal alquran lu fa nek ci ay daara waye touba gi li fi mokal alquran nit neew na nga dem ci dekk fek fa lu mokal alquran lu tol non fi nga xam nga nit ñi leg la dañuy deg ñu ne gone ya tarefe mat na ñent témer wala mat na ñaar témer ñom dañuy yému ci lool fek lolu échantillon la ci li mokal ci dekk bi ndax bu ñela ñent témer tari nañ rek xamal ne junni ak lu top mokal nañ wala ñaari junni wala lu ko jégué waaw ndax dekk bi daara ye toll non waye xagnna dajale len ci ben jotaay tare do len lolu xagnna laaj na yenen motax dañ ci jël ay ben rek lolu moy waral nga deg ñun la ñent témer tari nañ ci juma ji fek na bobu ci daara ya luma ñaari junni wala lu ko jégué tari nañ fa kon lolu batay da bok ci li firndel mom gi nga xamne serigne touba dako mom alquran fo xol dal serigne fallu dang fay gis maam señ bi mom alquran ak don lo giko suñu borom don lo alquran dangay gis lo la fenja ndax bari na ay ndaw yoy gis fi ci dekk bi manam fi ne bo setlo bari na luñuy xëccio ci alquran manam ñakoy jël mbaña top ci ñakoy jël mo xam ci aduna bi la mo xam ci rew mi la duñu genn dekk ci jabatu señ bi lañuy bok lolu yit da bok ci li firndel mom giko suñu borom mom lo alquran señ fallu xamna buñ ci
1: waaw mo deug la ni nga waxe musabaxat yi ci aduna bi yeb dang cey deggu wa touba waaye touba mom señ bi dako teunké no xamné damay wax ni amna ci yo xamné bis buñ ca yéwo mom dotuñu ko bokk kenn
0: deug la
1: ni nga waxé nonu manam musabaxat yi bari na ñuy dem waye bari na ño xamné sax yitté wuñ ko waye liñ mëne alcorane jadu
0: deug la
1: liñ ko mëne jadu waye señ bi nim yaré ñoñam la manam yu bari ñoru len waye bu fekkon lool wané seen bop ragal len ñor kon dana doy ki ma
0: deug la
1: bokku na ci may señ touba yi mom jotaay yi ñuy amal la nga fay gis mom serigne touba rek ko mo na moy ci tout tanki ni mokale alquran ak niñ ko jekko ak niñ ko nango joxe wallahi bo taw doon tok ci bas bi sayram day daw ci ñang alquran mu selmi ak itam ñikoy jang at yi ni wuté ak limbi ni bare ci ngay xamné dal mom rek mo am lool
0: wallahi deug
1: waxuma dara waye ci bind alquran bind kamil liñ koy def fi ci touba gisuma fenen fiñ koy def ci aduna
0: deug la wallahi
1: waye bindu gu and xam ko lol nak manam bekiko nangami yon ñaar ba ñet bind kamil nangami yon waaw bo xamne da nga nan alquran bu faron bo ngi ko ande touba ñu defal ñu bindat ko te ak masque du ci manki lola ci may señ touba lu bokk
0: deug la
1: waye tam nak ci wër wi nga xamne wëru alquran la de wëru safar nga xamne moy wéram ci yoy rek manam ci ñaar yoy légui ci sa bir intervention wax nga ni señ touba bind na señ massamba diop sam ne ko téralal na waye itam bu dé ci walu sante itam ci lañu gis ni señ touba wax ne nañ mako def le nañ mako sante le moy alcorane yi ñu jang ci mbarum señ fallu moy diko wajalé nga jël sa kaddu faw itam té mom mo waxon ne sakartu alayka allah sukran ya sayyiduni wa man bika yanhu sikra sukra ya zikra yursal yow alquran ma ngi sante suñ borom jaare ko ci yow sante go xamne dana ma doli dadi wax ne alquran day kep ku jog di sante te jaare ko ci yow suñ borom bi tabaaraku ta'ala dana ko gindi kon mo waral jotay yi cheikh mamadou muntaha diko def bokku mom ñi ngi koy ñaanal suñ borom bi tabaaraku ta'ala guddal fanam ba
0: amin
1: liggey bu reuy bi mu defal mouride yi fekke njariñu
0: amin
1: te tambalina moy bo demé mu jamma cheikhul khadim ba gis njanginu ba njangum am solo gis ko ne fay jang alquran seigne touba mom amna ndam ci alquran bu yag waye nak faw manam ñañi formé fofu bis buñu genné ci wolu jeex
0: deug
1: nak kon dal sa soñé ci te deung cheikh mamadou muntaha bimu genné ci déclaration magal gi ni mu wax ne moy magal gi mom jang alcorane karim wané né képp ku mëna jang kamil bu sel nang ko def ku ko mënout itam nga wut ñuko man nga séral seen xol ñu jangal ñu ti kamil ba lolu fess na ci mouride yep ñing koy def kon dal ñu jox la nga soñé fofu ci safar bi waye ak jang alcorane ak sante jang alcorane ak sante
0: wallahi jerejeuf seigne fallu lo am solo la damay faral di wax ni serigne bi bëgg no dimbali motax mu wonu ngir nu sante liko borom mom ci bisu fukk fan ak juroom ñetti ay nak jaadu na ci nun nak nu diko sante ba bis ba mom serigne bi nga xamne xewal gogo mom rek moko mëna am te yene nuko duga tabal nu ci bu bis ba nak nu sante liko borom lan sante yoy ñuy sante serigne bi nak ci li serigne muntaxa waxon ci ndigal li wessu ci niko boromam def lolé mo indi yépp nga gis ta muy lu am solo nak ndax ni nga waxé légui Serigne Touba mom suñu borom dako yagg téral ci alcorane ndax téral ci alcorane mësu jëmmi bopam je lim ko défal ci alcorane way xola rek suñu borom défal la sax njabot goor ak jigen ñepp massé mokal alcorane bindu ko ay yoon lool yi lu yéme la Serigne Fallou manam bo doon sét ñuko suñu borom défal ba tay tamit da nga man nga am doom ñaari doom yu mokal alcorane da nga man nga waye dem ba ci goor ñek jigen ñi ñepp mokal alcorane ta loolu Daoud dox seen digënté ak yarab mourid ba manam Daoud bude goor ñe Daoud dox seen digënté ak yarba bude jigen ñe Daoud dox seen digënté ak yarba ak yitt man li soxnay man ci liggéeyu kër yoy yépp dañ ko daan bolé waye li nga wax ni rek Serigne Touba tayam juné day gatchel demb fi né bo xolé alcorane luñ gëna dem rek señ bi di ci gëna am ay ndam di ci gëna am ay ndam yu kawé té loolu nga ko waxé non manam ndaw ñi ak mag ñi dëkk bi manam xañna loolu yitélu leen waye tay ji bu fekkone yitél na leen ñu bëgg wané seen bop ci alcorane amna sekk lu doy sekk luñ mëna wané li ñëw ci karam nak mom waxuñu ko mom ndax ko xamne programme bi tedde ak ni mi doxé da nga xamné suñ doxé ab dir Touba mom bari na lum amone waye nak dana bari lum gëna bari lam waaw kon nak lolu ñi ngi dolé gëna soñé wat bu baax rek ndax xam nga jang alcorane mom da bari ay ngeenel yu ci nek waaw ndax lo nga xamné sabab la ci taxik aduna ak alakhirah nek yit lo xam day tax jamm bi jégué boromam di waral suñ borom di gëreum ab jamm niko señ bi waxé falahi alladhi yadluka yabqi mukhalladan ila aljannati al'ulya bi ghayri taraddud batay tamit lim wax né ngir dëkkante ak waxtu rek faman arada khurba min mawlahu falyaqra alqur'ana la yansahu gis nga qultu faman yurid ridha arrahmani falyusbitan tadabbur alqur'an gis nga gis né kon jang alqur'an mbollem lu nit ki sakku ci jégué boromam ci ngeureumul boromam ci taxik aduna ak alakhirah mi ngi ci bir alcorane lolu da jaron waxtu wone julit bi xinte wo di jang alcorane kon nak bu ca doli ko serigne bi digal nuko ndax serigne bi mom mo ñu kep ko aju ci man mom na ngay jang alcorane donte ñet isib la par bis kon lolu damay wax ne manam julit bi mom serigne bi da ko labiré bam xamne jang alcorane lu gën la waye mouride bi mom serigne bi da ko digal mom
1: nga xamne da ko war mom
0: waaw da ko war legi nak lolu soñé bima ci def moy bép mouride bo xamne fi ñuy wax ak yow mëna ko jang alcorane sa yitté mom moy mo wara don mom no mëna def ba mëna jang alcorane
1: waaw
0: no mëna def ba mëna jang alcorane te fasiyene nak di jang alcorane donte le ñet isib yoy serigne bi wa par bis Allah ndax am mouride ndax serigne bi dafa wone ngeureumul yalla ci ne ta moñu wax ne izil muridu la yuridu abada ghayra ridar rahmani haythu hasala ginaa murid mom fu meuna djublu ngeureumul yalla rek la fay sakku te serigne bi neena manam lolu mi ngi ci jang alcorane bi kon julit bu ne warna fexhe ba tabarakallah mu soñi bopam ci jang alcorane ni ko man fonku jang mi ni ko meunut nak fonku jangigi
1: waaw
0: bu ko defee lolou ginaaw ñi wessu da mel nañu wamanta dara kañi lañ waaye ñi nga xamne nak mom dañoo jabote mom te jabor gi tollu ci jang mom ñoñu luñ def luddul jangal len alcorane wacc nañ ko waaw ndax alcorane kum jitu ci sepp deun amul len loy wutat lolou jafé ci yow amul len loy faggu wat lolou jafé ci yow amul len manam alcorane téré bi yalla bi kum xacc ci sa bop men métier mu nit ñi yem ci aduna mo xamne buy dugg ci sa bop du yomb amul kon lolu tamit faw julit ni bay ci xel bu baakha baax so fe soñe bobu nga xamne Serigne Moustapha waxnako serigne bi dafa am yermane ju yaatu jo xamne dako rako royé ci mamam bu baax ci cheikhul qadim nga xamne dafa am yirmande ci julit ji am yirmande ci jamm ñi ba ci bindé fi yalla yi sax loolu motax waxtu wone muy soñ nit ñi ci lo xamne seeni njariñ kep ci dajé bo xolé niko señ bi daan def señ mag ndax señ mag da lay wax ne musuta def lo nit lu njariñal bopam lepp lu muy def lo nit rek manam suñu borom keppay tax ta sa njariñ lay doon yow ni nga xamé ne yalla lepp lu mu defalo jamam jeriñu ko dara mom yalla non la señ bi mel ci limi digël talibé ak limi digël jam ñu diko def len lu ci ne talibé bi koy def mom lay jeriñ kon señ bi fofu la nek lolu motax mu xamné solos magal gi da ci bok jang alquranul karim motax mu digal ko ñep ñu diko def da jaat ak ne sax kuku munut na wut ko kuko man mu def mu defal koko ta mu seral xolam ta mu seral xolam kon nak lolu kuku munut ta dend ak dara je ñuko man nefa na nga len ko def lo ta seral sen xam seral xol nak gattu neku lo xamne comme ni ñi ki rek yi dedet waaw da ngay seral sen xol kon nak loolu lu am solo la bu ko defé it gattandu gi mu bëgg nit ñi gattando ko alcorane ji naam amna ñukoy def waye fofu yi ñi ngi fi gëna soñé wat nit ñi gëna bayyi wat xel loolu ta xamne ci liggéey bi la bok ndax bari na ño xamne buñu aggé ci bisba amana topoto ganña ak di len taxaw lañuy gëna jekku ci di jang alcorane wala ñu jang qasida kon nak ñun waccay wi lolu niko señ bi soñé kenn ku ne ci ñun war na koy bayyi xel di jang alcorane karim kemtulayl katanam di jang qasida yi kemtulayl katanam ak lu man ci lu bax rek mu diko def diko gattando bisba bañ ag ci bisba señ alhaji señ fallo
1: alhamdulillah masallah wax ji amna solo lol jangale mu yaatu itam la rawatine ci mourid bi ne wara jang alcorane karim ndax señ bi bi wax ni kullu muridin lam jot ak mo yeme
0: wa deug la
1: bi yalouz bo xamne da aju ci man tay ñun ñi kuñ ne ci won tay do am murid ak mu naxari lool
0: deug la
1: wa waye nak dafa wax ne bepp talib bi bo xamne man ngay tuddo bi yalouz moy man ngay tuddo
0: deug la
1: fal yudim tirawatan li khayr zikrin khamis na nga saxal jang alquran amna fumu waxe moy walaw salazatan
0: min al ahsab
1: mun nanko saxala jang donte ñet yusuf donte fal tasbitan tadabbur al qur'ani
0: walaw salazatan min al ahsab
1: amna fumu waxne donte ñet yusuf la wa bul ko tongu jang ko saxal ko mu sax ndax nak mbir yep khairul umuri adawamuha wa in khalla
0: wala deug
1: manam li gën ci mbir moy mbir ma sax nga xamne dang ko saxal te diko def te yalla rek tax
0: deug la
1: kon ni wirlu murid nekke farata nu ko raw la jang alquran ndax
0: deug la
1: ku bëgg ngeerumul yalla te kep ku dugg ci l'islam wala nga dugg ci tariqa lay seyte moy am ngeureum
0: deug la
1: ni borom moy xayaba waaw ne ku sax ku beug ngeureum sunu borom bi tabarak wa taala na nga sax jang alquran te seigne touba neena waxuma la ngeureum waye karange do maram rek jang alquran
0: deug la
1: amna fu waxane bi kallahu a'tani amanan min al-asa lada kulli mayadunu wa kulli muwadi manam ci yow alquran la ma sunu borom bi tabarak wa taala defale assurance manam amana ci lor lori ku jage ak ku sori manam bepp lor alquran mo koy fek kon bu ci suñu serigne di sarkuna cheikhul khadim radhiyallahu anhu amé taxaway bu melni ba pare digal ñuko ci ko fi nekkal itam di serigne touba ci kaw suuf di cheikh mamadou muntaha fedeli ko kon war nañu gëna top ndigal loola gën ja sax gën ka itéwo ko xamne kat sa serigne momam alquran te lu kenn mëna wéddi ndax prévi nim yombé ci ñoñam yombé woko fenen
0: deug na
1: niñ koy jëfëndiko niko wa kërëm di jëfëndiko amut fenen niñ koy bindé amut fenen taxis bim ci am moy minnum wa touba ni aduna bi bindé yépp touba li ndax bind te gën leena xam nu ñu bindé
0: deug na
1: kiman gog rek doyna kiman manam yoonu murid niñ xamé yaxu bind ak niñ ko mëna bindé nga xamné señ touba len jangal nu ñu bindé loolu rek doyna kiman
0: deug la
1: bi je dess itam yalla bi bim ko woté lo jox ko ndigal mbollem ñi yoroni daara ci rew ñu len doon tuddu ñom ñep dig jébal ko seen daara Touba fim tol ni li bi yaatu yaatu askan wo wax rek bo ne daara yi askan wo wax rek am na ci
0: deug la
1: ñun ñi nga xamne dañuy ma nab nab bi and ak seigne modou khabban ak seigne abdou fatta di jema geestu ci daara yi fami bo daan deg ci rew mi di la naw rek buñ ne daara yi askanu diiw rek am nañ ko nangami da
0: deug la
1: wa demb rek amna daara yu ñu ci doli yo xamne ay cheikh yu mag lañ ñoon biñ tambalé di bolé cheikh yi ak donga daara yi dañ lay andir daara yi seen diiw yo xamné daara yi day bari
0: da
1: xamné manam wa ngeyen non la wa njaayen wa njobel manam ma sha Allah daara yo xamné da ngay xamné li bax ci du manam li am solo ci rew mi ci njang lepp rek
0: deug la
1: wax yalla tagal na lako serigne touba andil ko gu ci dekk ñu dajé fi
0: wallahi
1: waaw ko daara ñoñu ko ci jaxasol bis rek da nga xamne ku yaatu ak defar la mom serigne touba ndax da ngay gis ne kenn ku ne def na ci mom lutax mu meuna tok ci buruxam te du aji wo marom ba pare ñom ñepp ku ci dajé ak sa marom nam koy bëgge du ci am sago
0: deug la
1: wa day melne ku genn ci kërëm duggu ci kërëm ci jaxaso gi nek benn gi ak bëggante gi nga xamni liggéey bobu rek liggéey waxuma liggéey wali la waye liggéey yonent
0: deug la wallahi
1: loolu mom liggéey yonent
0: deug la
1: kon dal señ bi ñi ngi rafetlu bu baax ni nga traité tém bi waye dal alcorane ak señ touba mom day ñaar yu nek benn ñoy jaxaso bay
0: benn deug la
1: ndax ni nga wax am moy lo xamne buy dox ak bu dekké bu yengo ak bu dalé lepp mo ngi and ak mo
0: deug la
1: wax nga ko ci sa ben intervention bi ngay jogo tambali nga xamné fam nga waxé fa la gëna xaté ndax bamné khusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limad'i alladhi anhu almadihu qashir
0: wallahi
1: manam samay sanji yep wetna ndax wax nañ né tuba bi bim jappé né japp na sanji ndax nan la ko sanji waxé wasanna al'ida anni hunaka asir non bi japp ne mom man prisonnier la defene ne kun japp la zann la ndax lolou du deug ndax da xamul li tax señ bi dem ndax mom num jayante suñu borom la jortu ne mom rek la boba da wax ne fepp fo xamni amna fa dara nagn ko taa sanjam yep mu ne khusuri khalat samay sanj yep wed
0: wallahi
1: wal ahlu anni tafarraqat njabot gep tasaron do ngay jëm fi njabot gi jëm fi dara waruluko ludul beug guma beug yonenti bi diko tag limad'i alladhi anhu almadi wa qashir nga xamne lo wax ci mom ci mbax bum moko sotal day ciek ci mom yonenti sallallahu alaihi wasallam loko meuna sot gis nga bim koy tag ba ak ci bop dafa wax ne rafiqi kitabullah ci jamono joj nga xamne gisut ni ñu tuddé ay mbokk gisut dom gisutul talibé neena ñi la andal rafiqi kitabullah wal mustafa annabi wa ashabuhu fil bahri hin abu
0: wallahi
1: te bo mom ngay dem neena sama andano moy alquran ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ahlu badri moy yonnati kon kok bu liggeye ba am liggey bu tolni dik di ñu liggey lo ci alquran kon lolo sante la yow itam ñi ngi lay sante bu baax ci ni nga traité tém bi xagnna dafa waron epp li waye am ñu am ngant sey abdou itam waxon na ne mi ngi def ci émission waye xamna ne
0: khat khadi
1: waaw waye alcorane dal ak seigne touba fim ko yobbu musu ken musé su ko gis ndax da ko def jëm juy and ak mom fu toll def ko xarit def ko soppé wa khalilun wa habib li mukhniyan li antabi nenam même bu mu waré faju moy sama merci
0: deug la wallahi
1: waaw li ñu wax ay fans wala ko lay sop mu ne ñi may sop ñepp alcorane tax ñu sop bihi yuhibbuni labib yatlubu khayran laqad
0: wallahi
1: neena kep ko xamne ab soppe nga buy bëgg seet yoon wo jaar jëm ci sa borom bi tabaaraku ta'ala ci alcorane may top
0: wallahi
1: kon dal lu mel nono ba pare itam suñ borom jox ko ci may yo xamne keneen fekku ko ci ndax kat man leg leg ma geestu waye ku jël alquran may ko nit sol ko jangal ko te jangalo ko sol ko seigne touba la ko jëk deug ci la ko mujjë gis ci la ko mujjë deug yi ci fa la yam bok kon dal
0: ak lool nga jundju moy daré kamil joji nga xamné
1: mil yoy ngay indi ñu la di tej kaddu gi yoy ngay léral manam may giñ ko may ba mën ko jël am sañ sañu fum ko bëgg def ko fum ko bëgg jëlé ko manam nga xamné mbirama fum ko bëgg samp rek samp ko may yoyu ñu koy jangatalé
0: wallahi
1: xamna mu and ak sa kaddu gu muju ndax defena li ñu joxone ci waxtu mi ngi jëm ci xoc
0: deug la wallahi wallahi
1: bismillah sir
0: deug la serigne bi mom lool day jërëjëf kaddu yi ci tahliqat yi amna solo émission bi ya ko def
1: dede
0: solo la
1: dama lay jappalé
0: waaw doon nga ko waxé rek nga xamné alcorane mom bëggum gëpp ci la ko ko yalla xëccalé waye lam bëggona daq lepp ci la ko ko yalla daqalé ba ci non yi sax wax na né alcorane ci la ko yalla takalé ñom waaw kon alcorane dafa am waccu waye mom nga day delu ci mom mom gogu rek comme nonu nga ko waxe yit bokku na ci lim ci saxal ginaaw bimu ko momé moy juromi kamil yoyu nga xamné dafa sax ci ndjere ma Touba ak lenn ci gox yi serigne bi santi te dara waraluko dudut serigne bi neena bes buñu xeyon defuñu ko aduna tukki buñu xeyon defuñu ko aduna tukki ta ci bam koy doga diglé mom ci bopam ay jamono don na jangal bopam ay jukki ci jukki na wax nañ ne ñaar fukki nit ak jurom la ñeekona tan ginaaw bi la tan cheikh mohammed mustafa ak seigne fallu ak jëmmi bopam moy ñaar fukki jurom ñatt fi ni ñaar fukki jurom ñatt yoyé moy dox ba légui
1: ba ci tap sa
0: wa gis nga xane bis bu set ñu jang juromi kamil yi te juromi kamil yoyu manam julit bi fu meuna ne na yegne manam kamil yoyu ci likoy ar la bok ba ci ki du julit bi fu meuna ne bu ko xamul kamil yoyu bok na ci likoy ar kon lu am solo la tay lolu nga wax nonu manam mom alquran mo sax mom mo meuna tax lolu sax ndax bu fekkone mumul alquran ci mom go sax bu fi joge lolu meuna baña sax kon sax gim sax da bok ci li firndel mom gi señ bi mom alquran mom go sax ndax lolu rek da doy seuk lo nga xamne def gi bu amul won mu don tukitel aduna ta muy meuna am di sax ta waxtu woni ñi koy def di ci gëna am mbekté di ci gëna am fierté lolu lu am solo la kon señ fallu téré bi yalla bi digëndem ak señ touba lu yatu la digëndem ak señ touba foko xol rek dang ko fay gis boko xolé ci bëgg gum ko bëgg nang ko fay gis boko xolé ci sukkandiku gum doon sukkandiku ci alcorane ci leppam mu def ko kirayam mu nekk kirayam ci digëntem ak non yek mbollem ñele nuru dang ko ci gis boko xolé ci njabotam dang ko ci gis bo xolé ci dekkam bi di Touba dang ci gis digënté señ bek alcorane waye bo xolé talibé señ Touba yi ak mag ñim défar nga xane moy li ngi ko waxé légui da nga ci gis digënté señ Touba ak alcorane ndax nonu nga ko waxé fim tol ni yenn daara jom ci doonon rek fini bo démé légui kenn xamul ñaata daara ful na ay yoon ta lool lepp ci li firndel momuk señ bi alcorane la ak yit fum ko tegon kon señ fallu ñu xamné señ Touba digënté mak alcorane digënté la bo xamné dafa jaxaso ba kenn mënu leena tekkalé nonu mu jaxaso ak boromam ba nga xamné kenn mënu leena tekkalé non la jaxaso ak alcorane ndax alcorane moy jumtuway bi mu jaxaso ak boromam ba kenn mënu leena tekkalé mo alcorane joju señ bi nak da nga waxtane alcorane tay ci mbiram mu yem la waye fini lo jëlone ci mbir yi rek boko waxtane ni la jëmel ndax señ bi mo musa duggantou dafa duggantou ci dara lepp lu muy dugg da cey dugg ba jeex ci tak lola la woné ci alcorane mom la woné ci yonnate bi sallallahu alaihi wasallam mom la woné ci digënté mak borom kon dal xamna waxtu wi dafa xonchu comme ni joxe waye kon ñu daanel fofu suñu kaddu rek delo la kaddu
1: waaw contane jerejeuf señ Ibrahim gis nañ taxaway bi yalla fay la
0: amin
1: fay la barkeb xam
0: amin
1: barkeb alcorane barkeb cheikhul khadim
0: amin
1: kon bëgn nañ kon dal señ Touba moy ki nga xamné alcorane dal mom liko ci yalla may ko kenn
0: wallahi
1: te mom gi itam day gëna firndew demb rek ma ng koy wax ci geussu ñu don def ci daara yi mané lim wax né suñ borom mom lo no alcorane bo xolon ci zahiri dokki bi ni dang koy daal di gis da ngay gis né karangé gi donga daara bi ak señ daara bi di am ci biir Touba munu ko am fenn ci territoire national
0: deug deug
1: dem ci biir rew
0: deug la boor
1: ma ngoy wax ben kenn rek ne ko daara yi nim beure xam nga biñuy recenser daara yi dañu wax ne daara yi ñetti junni daara la ak juroom ben fuk ak juroom waye beure daara yi da ngay gis ne sax amna ñeneen ño xamne biñu ñew di samp dara Touba ci waxtu yi ñi ay yalwaan ak yoy la ñu daldi daw ñum ñepp ñew Touba la waye biñu dikke baaxu Seyd Touba ak taxaway bu am solo bi Seyd Moustapha di taxaw ci dara rek day daldi taxaw fi day daldi tax ni fi mo leen di gënal seen dëkk ciossan
0: dëkk la wallahi
1: dañu daldi dikk daldi am kër daldi taxaw seen dara daldi nekk ci jamm man lo xamne itam mënuñu ko won bañ nekk ci benen ko
0: dëgg la dëgg
1: ba paré am sécurité té Seyd Moustapha fum tollu rek mi ngi jël ay ndimbal diko jox Cheikh Mamadou Khaban mu diko mu jogi dox daara yé té jox ga xajjé amu ci xajjé ak sé ci li fi wala fi la bokk ak wala nang madame di fi nit ka ngi liggéeyal alcorane rek japp né Seyd Touba lay xéyalti mom mako wajé
0: dëgg la dëgg la
1: kon dal xamna wax li ñu mayon ci wax du jeexna waye ñoo ngi ñaan Cheikh Mamadou Moustapha yalla may ko ndam ci liggéeyam doliko katan doliko itam mbollem talibé yi mbollem ñi koy jappalé ak mbollem ay may yi nga xamné ñu nekk ci islam yépp di liggéey ci islam waye di ñaanal suñu sëriñ itam Cheikh Mamadou Moustapha Khaban suñu borom defal ko ndam ci liggéey bi ak mbollem ñi mu ko andal di sant itam ñi fi jotta jaar ci bañ tambalé safar bi batay daara yépp rek ci tour Cheikh Mamadou Khaban bayu jenn daara tay ji itam ñu dalalon wa khidmatul qadim ak mañ ak ahlul quran waye itam wa keur mam cheikh ibrahim fall jang fa jang mu am solo taxawu fa ay bernd yu am solo ñom itam yalla yalla fay len waye ñi ñaanal borom keur gi itam di cheikh abdou samad sohaybu mbakki suñ borom doliko ay ndam ak mbolem ñim andal liggey bi seyb lou fatay mi nga xamne mo doon taxawu emission bi itam doon bu jëm yi ci yu ko taxawé andil ñu sang bu baax bi seyd ibrahim di seutup seyd ñaan job kon da doon liggeyal mamam di liggeyal serigne mamam di cheikhul qadim yalla nañ ci dajje ak ndam yu kawé kawé diko ñaanal journaliste yi nga xamne ñoy yar cameraman yi ak camera ay ak yor technique bi yépp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem. As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem. As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul. As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

لله ما في السماوات وما في الأرض